0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 4 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
6: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Ito po ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Mahan niyo po kami at welcome po sa aming special coverage ng 128th Philippine Independence Day. Atid po sa inyo ng buong puwersa ng Integrated State Media, kasama po, of course, ang inyong lingkod. At ang inyong himpilang Radyo Pilipinas, dito pa rin sa 738 sa inyo mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga search bar. Kapin natin ang ilang mga pag-uulat, kaugnay pa rin ang selebrasyon ng atin pong kalayaan. DSWD Secretary Gatchalian pinangunahan ang Independence Day Celebration sa Monumento Circle sa Caloocan. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
6: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
7: Al, good morning. Oo nga, at naging makabuluhan din ang selebrasyon na ika-100 at 28th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Dito yan sa dambana ni Gat Andres Bonifacio sa Monumento Circle sa lungsod ng Caloocan. Nagsimula ang programa kaninang alas 7 ng umaga nang itaas ang watawat ng Pilipinas at sabay-sabay naawitin ng lupang hinirang pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at ni Caloocan Mayor Alang Malapitan. Ang ginawang red laying o yung pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio na sinundan nga ng gun salute. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Gatchalian na ang kalayaan ay hindi natatapos sa isang araw lamang ng selebrasyon, kundi isang patuloy na pakikibaka laban sa kahirapan, kawalan ng oportunidad at ipapanghamon na araw-araw kinaharap ng lipunan. Ayon sa kalihim, araw-araw din nasasaksihan ng DSWD ang tunay na kahulugan ng kalayaan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap at pagkakabibigay ng sapat na pagkain at pagbibigay ng pagkakataon sa kanila sa mas magandang kinabukasan. Binanggit din ng kalihim yung mga programa ng DSWD gaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o yung 4Ps at ang Walang Gutom Program na nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Samantala, sinabi naman ni Mayor Alang Malapitan na ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa pagwagayway ng watawat, kundi sa araw-araw na pagkilos, tapat na paglilingkod, pagiging responsable at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. At sa mga oras na ito, tapos na ang programa at sa aking likuran ay ina-account na lang yung mga pulis na nagbantay dito sa Monumento Circle at maya-maya lamang niligpit na rin, inaayos na rin itong bahagi na ito ng Monumento Circle para mamaya ay buksan na ito sa mga motorista. So, ayan na muna alang sitwasyon dito sa Monumento Circle sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Maraming salamat kasamang Marian Bastasa. Kaugnay naman ng isinasagawang Independence Day Parade, narito po at ihahandog po namin sa inyo ng buo ang kasalukuyan nangyayari dyan sa Rizal Park, kung di tayo nagkakamali. Tama po. Narito ang ating, mamaya tabayanan natin ang pag-uulat ng ating kasamang si Alvin Baltasar. Pero for the meantime, narito po ang live stream, ihatid po namin sa inyo galing sa RTVM.
8: Narito po sa ating harapan ang PNP Soco van, ginagamit ng mga imbestigador sa pagsusuri at pagpaproseso ng pinangyarihan ng krimen. Mga heavy motorcycle mula sa Highway Patrol Group. Mga light motorcycle mula po sa NCRPO. Mga sasakyang pawang gamit sa mga tungkulin at gawain sa pakikipag-ugnayan, gawain administratibo, pagpapatrulya at pagpapanatili ng police visibility. Ang PNP, CBR, and EMDS vans, napapalakas ito ang kakayahan ng mga tagapagpatupad ng batas sa makatukoy at makapigil sa pagpapatrulya.

kalahati ng mga tropa na nangangailangan ng proteksyong armor. Idinisenyo upang maiiwas sa mga operatiba para sa direktang entry assault o pagpasok ng may pag-atake sa isang partikular na gusali at iba pang barikadong instruktura. Narito po ang PNP High Speed Tactical Watercraft. Sasakyang pandagat na napakadaling imaniobra, mainam para sa mababaw na katubigan, maaring gamitin sa maritime interdiction o pagharang sa dagat, mga seaborne operation ng Special Action Force Maritime Group at iba pang espesyal na unit. Narito rin po ang rigid hull inflatable boats mula po sa ating Philippine Coast Guard, sakay ang Maritime Security and Response Group, ginagamit para sa mabilisang pagtugis boarding operations at maritime safety patrol. Ang tactical jet ski, dinisenyo para sa mataas antas ng liksi, bilis at maasang pagganap sa mga operasyong baybayin tulad ng search and rescue, coastal patrol, interdiction, disaster response, reconnaissance at surveillance. Nariyan din po ang ating mga fire truck mula po sa Bureau of Fire Protection. Gayun din po ang ambulansya nito. Ginagamit ito sa pag-apula ng apoy sa panahon ng sunog, samantalang ang ambulansya ay nagsisilbing mobile clinic para sa pagbibigay lunas at pagpapanatili ng buhay ng tao upang rumesponde sa komplikadong sitwasyon. Ang CSSR truck, nakahanda ito sa paghahanap ng biktima, pag-shoring o pagsisiguro ng istruktura, breaching at break-in, lifting at moving, gayon din para sa confined space rescue. Ang BJMP Transport Vehicle, opisyal na sasakyan para sa ligtas at maayos sa paghati ng mga persons deprived of liberty sa korte, ospital o iba pang pasilidad ng militar. Mga kababayan, sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan

Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, may tinig na patuloy na tumatawag. Tinig ng bayan, tinig ng kalayaan, tinig ng pangarap ng sambayanang Pilipino. Ngayong ika-isang daan at 128 taon ng ating kasarinlan, muli nating tunghayan ang paglalakbay ng sarimanok, tagapagdala ng diwa, alaala at mithiin ng Pilipino. At sa kanyang paglipad, ating tuklasin, ano nga ba ang kalayaang pinapangarap?

Mula sa katahimikan at tibok ng timbol ng ating mga ninuno, isinisilang ang sari manok, simbolo ng pag-asa, dangan at kalayaan. At sa kaniyang paglalakbay sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan, isang tanong ang kaniyang hahanapin. Ano nga ba ang kalayaang pinapangarap ng bawat Pilipino?

Bago dumating ang mga mananako, may sarili ng kultura, sine at pamayanang namamayani sa ating kapuluan. Dito unang natuklasan ng Sari Manok ang kalayaang mamuhay ayon sa sariling paniniwala, tradisyon at pagkatao.

Para sa mga kababayan po natin na nanonood at nakikinig dito sa atin pong palatuntunan ngayong umagang ito, kasalukuyan po nating nakikita ano po ang pagsayaw na bilang bahagi pa rin ng 128th Philippine Independence Day and Nationhood Parade. Nakikita natin ang iba't ibang mga etnikong kasuotan ng ating mga kababayan. Kasalukuyan pong nakikita natin dito from different tribes of the Philippines, hindi lamang po yung ating mga etnikong kasuotan, nakikita natin ano po ang makulay na kultura ng ating pong bansa.

0: Sa punto pong ito, mga kababayan, babalikan po natin ang nangyayaring parada dyan sa Rizal Park dito pa rin sa Luneta upang tanggapin ang ulat ng ating kasamang si EJ Lazaro. Diwa ng kalayaan, binigyang diin sa pagdiriwang ng 128th araw ng kalayaan sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City. Narito ang ating kasamang si EJ Lazaro.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Magandang umaga, Al. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Happy Independence Day po. At live na live po tayo dito sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City. At ipinagdiriwang nga ngayong araw dito sa Pinaglabanan ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, kung saan binigyang pugay ang kabayanihan ng mga revolusyonaryong Pilipino at ang malagang papel ng San Juan City sa kasaysayan ng bansa. Ganap na alas 7 ng umaga dito ay itinaat sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City ang watawat ng Pilipinas kasabay ng pag-awit ng lupang hinirang kasama ang iba't ibang opisyal ng lungsod, kasama rin ang mga panauhing o ang panauhing pandangal ngayong umaga na si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Sa seremonya, sinabi ni San Juan City Mayor Francis Zamora na ang Pinaglabanan Shrine ay simbolo ng sakripisyo at katapangan ng mga katipunero na lumaban sa Battle of Pinaglabanan noong 1896. Bagamat natalo yung mga revolusyonaryo sa nasabing labanan, ay nagsilbi naman itong mitsa ng mas malawak na himagsikan na humantong sa paggamit ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Binigyang diin din ng alkalde ang kalagahan ng pangangalaga sa mga makasaysayang pook at monumento bilang paalala na ang kalayaan ay bunga ng pakikibaka ng mga naunang henerasyon. Samantala, sa kanyang talumpati ay hinikayat naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mga Pilipino na isabuhay ang diwa ng Pinaglabanan sa makabagong panahon sa pamamagitan ng pagtatanggol ng pambansang interes, soberanya at kapakanan sa pamamagitan niya ng pagtanggol sa pambansang interes at sa pamamagitan ng paggamit ng rule of law at ibinigyang diin din niya ang iba't ibang pangyayari sa West Philippine Sea. Anya, ang tunay na katatagan ay hindi lamang pagtitiis sa pagsubok kundi ang matapang na paninindigan para sa kalayaan at dignidad ng bansa. Nagtapos itong pagdiriwang sa panawagan sa mga Pilipino na pahalagahan ang kalayaang tinatamasa ngayon at ipagpatuloy ang diwa ng pagkakaisa, paglilingkod at pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga bayani ng himagsikan. At ngayon nga, ngayong umaga dito sa San Juan City ay tirik na tirik ang sikat ng araw at mukhang hindi naman magbabadya ang ulan katulad na nangyari kagabi. Mainit ang panahon dito, Al.
0: EJ, nakikita natin sa iyong likuran, no, parang naglilinis na yung ilan sa ating mga kababayan dyan. Ano to, wrap up na ba? Wala, may inaasahan pa ba tayong susunod na event? Kaugnay pa rin dito sa ating 128th celebration ng ating Araw ng Kalayaan.
2: Yes, Al, dito sa San Juan City, katatapos lamang nung ginawang pagdiriwang sa 128th taong anibersaryo ng Independence Day. At ang buong programa ay nagtapos sa pag-aalay ng bulaklak dito sa dambana ng San Juan, ng Pinaglabanan. At patuloy na yung mga tao dito, no, nagsibalikan na yung mga nag-running, mga taong bumubisita dahil isa ding parke itong Pinaglabanan. At ngayon hindi na rin sarado yung kalsada dito sa paligid ng San Juan at makakadaan na ang karamihan sa mga sasakyan.
0: O yun nga, sana yung susunod kong tanong, EJ, ano, yung mga nagrarally. Kadalasan kasi kapag ganitong mga pagkakataon, ano, we are celebrating our independence, minsan they take the time para itong ating mga kababayan ay magpahayag rin o kanilang saloobin. May nakita ka kanina na mga nagrarally?
2: Ay, sa pag-iikot natin bago tayo makapunta dito sa mismong kinatatayuan natin, ay wala tayo nakitang mga nakikilos protesta sa paligid ng Pinaglabanan. Generally peaceful ang naganap na pagdiriwang dito at walang kahit anong kaguluhan na naitala or napansin tayo sa buong pagsasagawa ng programa ngayong umaga.
0: I'm sure yung ating mga puwersa ng mga kapulisan dyan are also securing the perimeter. Ano, may mga nakita ba tayo? Ano ba yung mga pagsasaayos na nakita natin dyan na ginawa bago nangyari yung event?
2: Oh, kanina pagpunta natin kanina ay talagang mahigpit ang security dito sa paligid na pinaglabanan. Katuwang dyan ng PNP, yun nandito rin para magbantay. Kasama nila yung BFP, may mga kasama rin tayo mula sa BJMP, at pati nga yung mga sa Boy Scout of the Philippines, nandito sila para makibahagi sa programa ngayong araw. At yun nga, generally peaceful, walang naging smooth ang pag-celebrate ng ating Independence Day, at wala yung naging flag ceremony ay naging maayos, at wala tayong nakitang problema dahil alas 7 pa lang ng umaga, eksakto, nakisabay talaga itong lugar ng pinaglabanan sa simultaneous flag raising sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Alright, with that, maraming salamat. EJ Lazaro, at mag-iingat ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon sa San Juan City.
2: Yes, ay maraming salamat din, at live mula dito sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Sa punto pong ito, mga kababayan, matapos ang ulat na yan ng ating kasamang si EJ Lazaro, kaugnay nga po ng selebrasyon na pa rin ng 128th araw ng kalayaan sa pinaglabanan shrine sa San Juan City. Balikan natin ang sitwasyon ng nangyayaring Independence Day Parade dyan sa Luneta.

Para sa mga nakikinig po sa radyo, nakikita natin ngayon ay ang parada naman ng I think kung hindi ako nagkakamali, ito ay may kaugnay o this is a reference to yung ating Flores de Mayo, no, nakikita natin ng ilan sa mga kalalakihang sumasayaw na nakasuot ng kanilang puting barong at makikita naman natin ang mga kababaihan na may hawak na arko ng mga bulaklak at nakasuot ng kanilang barot saya. Ito ay tinatawag na Indak ng Malayang Bayan performance. Ano po, bahagi yan ng palatuntunan dito sa Independence Day Parade.

0: Ang ating susunod na karosa ay nagtataglay ng mga makasaysayang sandali na humubog sa diwa ng sambayanang Pilipino. Ang mithing kasarinlan, pagdiriwang ng malayang bayan. Mga bayani na nangarap, mga revolusyonaryong piniling lumaban, at isang bansang nagkaisa sa iisang mithihin, ang kalayaan. Sa ibabaw ng mga pangarap ng mga henerasyong nag-alay ng buhay para sa kalayaan.
1: Pa rin ang nangyayaring Independence Day Parade dyan pa rin sa Rizal Park sa Luneta. Kasama natin doon, nakatutok ang ating Malacanang Senior Correspondent Alvin Baltazar.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Kuyang Alvin. Hello, Kuyang Alvin.
3: Hello.
1: Ayun. Sige, loud and clear. Go ahead, Kuyang Alvin.
3: Sir, Sarap, medyo mahina talaga ang signal pala niya. Oh. Well, bago nagsimula si Pablo Ferdinand R. Marcos Jr., ano, bago dumating doon sa parada na nangyari. At doon sa parada ay i-display.
1: Okay, babalikan natin ang ating kasamahang si Alvin Baltazar sa kanya pa rin report. Kasalukuyan, nahihirapan lang tayo ano, na makakuha ng maayos na signal dyan sa kinaroroonan ni Kuyang Alvin Baltazar. We understand that this is also a security preparation ano po, para sa kaligtasan din ng ating mga kababayan na naroon. And of course, most importantly, ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin ang nangyayaring live stream ng Independence Day Parade.
0: Ang lunsod ng Las Piñas ay isa sa pinakamatanda at pinakaginagalang na marching band sa Kalakhang, Maynila, na may mahigit sa 7 dekada ng kahusayan sa musika. At kamakailan lamang ay nagdiwang ng 75th anibersaryo noong Enero 2025. Bilang isang multi-awarded na banda na kilala sa mga tagumpay sa kompetisyon at mga pagtatanghal sibiko, nananatili itong mahalagang sagisag ng kultura ng lungsod ng Las Piñas.

Sa makabagong panahon, nasasaksihan ng Sari Manok ang mga Pilipinong patuloy na bumabangon, nangangarap at lumilikha ng mas mabuting kinabukasan. Dahil ang kalayaan na hindi lamang politikal, ito rin ay kalayaang matuto, magtagumpay at mamuhay ng may dignidad.

0: Sa kasalukuyan po, nakikita natin ng bahagi pa rin ito ng parade, programa po ng nainihanda ng ating mga kababayan. Nakikita natin ang mga sumasayaw na ating mga kababayan, nakasuot ng kanilang puting damit at may nakasuot sa kanilang bulsano na pulang bandana. Ito po ang kumbaga interpretasyon ng ating mga kababayan sa present day nating bansa, sa kalagayan ng ating pong Pilipinas. Dito sa bahagi pa rin ng palatuntunan ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng ating pong bansa. Pinapanood pa rin ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makikita natin ano, talaga nakangiti ang Pangulo. Mukhang nag-e-enjoy din ang first family sa panonood ng inihandang palatuntunan. Kaugnay pa rin ang selebrasyon na ito. Nakikita natin na nakatayo pa si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang iba't iba pang mga kawanin ng pamahalaan. Kinakabayan itong mga nagpe-perform. Yeah, nakikita natin ngayon ang palabas na no, ng kanilang dun sa nauna nilang blockings. Ayan.
1: Habang ang bansa ay patuloy na naglalakbay tungo sa pag-unlad.
0: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Makipag-ugnayan naman tayo sa ating tagapagsalita, ang Happy po ng Police Information Office ng NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
2: Yes po, magandang umaga po, sir.
0: Ma'am, una po sa lahat, ano po, maligayang araw ng kalayaan. Ayan. Ma'am, kamusta po ang paghahanda at ang pagpapatupad ng seguridad ng NCRPO sa lahat po ng mga areas kung saan magsasagawa tayo, no? Nung simultaneous na flag ceremonies at yung ibang mga dinaluhan din ng ating mga government employees or government officials.
2: Sa ngayon po, maayos naman po yung sitwasyon dun sa mga pangunahing venue po ng ating mga pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan dito sa Metro Manila. Wala tayong na-monitor ng mga security concerns dito sa Rizal Park, sa Andres Bonifacio Monument. Ganun din po sa iba pang lugar na meron po tayong mga activities. Patuloy po yung ating pagmo-monitor at syempre naka-full alert po ang ating NCRPO ngayon para po i-ensure na yung ating mga kababayan ay ma-enjoy po nila itong ating Independence Day celebration. Ganun din po yung long weekend.
0: Po, gaano ba kadami ang inihanda nating puwersa ano po, para i-deploy ng ating tanggapan dyan sa NCRPO para ngayong araw na ito, ano, masiguro natin yung kaligtasan ng lahat?
2: Ang NCRPO po ay nag-deploy ng nasa 8,405 na PNP personnel na nilatag po natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi po ng ating security coverage. Sila po ay nakapwesto bukod po dito sa mga venue ng celebration. Meron po tayong mga nilagay sa mga pangunahing lansangan, mga critical installations. Ganun din po sa iba pang matataong lugar upang tiyakin po na maayos at ligtas po yung pagdaraos ng ating mga activities ngayong araw na ito.
0: Opo. Sa ganitong mga aktibidad, ano po, at of course, always, pag Independence Day, eh may mga ilang grupo na nagsasagawa ng kanilang mga kilos protesta. May nagsabi na ba sa inyo na magsasagawa sila ng kanilang mga kilos protesta? And how are we supposed to handle this? How did we prepare to handle this events, ano po?
2: Although wala po tayong mga ano, wala pong mga nag-apply ng kanilang mga permits para sa ngayong araw, ang NCRPO naman po ay nakahanda. Katunayan po, meron po tayong nakahandang CDM po natin, yung Civil Disturbance Management Contingents natin. Ganon din yung ating intel monitoring teams at mga police personnel na i-deploy po natin sa mga identified rally sites or yung mga inaasahan po natin na magkakaroon po ng mga pagtitipon. Mahigpit po natin pinapatupad yung maximum tolerance kung sakali man po na magkaroon ng mga pagtitipon at tinitiyak po natin na nanatiling mapayapa, maayos at ligtas po yung sitwasyon para sa lahat.
0: Po, did we also prepare for any eventuality gaya po ng mga health emergencies? Ano po? May mga naka-standby rin ba tayo, mga doktor o mga nurse para tumulong doon sa ating mga kababayan? Ako, tirik na tirik ang araw ngayon. May mga paghahanda po ba tayong ginawa kaugnay nito?
2: Yes po, bukod po dun sa ating CDM contingents at yung mga ating police personnel, meron po tayong mga medical teams na nakadeploy sa iba't ibang areas para po ensure na yung mga kababayan natin na dadalo, lalo po dito sa mga celebration natin ng Independence Day, ay meron po mag-a-assist sa kanila medically. Kung halimbawa man po na may mahilo, may mga ilangan po ng agarang medical assistance, ay nandyan po ang ating mga medical team para po sila ay tulungan.
0: Doon po sa mga daan na isasara ngayong araw na ito para doon sa ating mga motorista, may mga alternative routes po ba tayong pinatutupad? Ano-ano po yung mga ito?
2: Meron naman po tayong mga alternate routes, pero yun naman pong ating mga isasarang daanan ay habang nagkakaroon lamang naman po ng programa. So for now, since yung iba po mga programs natin ay tapos na, ito po namang mga lugar na ito, itong mga sinarado po nating daan ay bukas na po.
0: With that, ano pong mensahe nyo naman sa ating mga kababayan na pagtitiyak po ng NCRPO na patuloy nitong pinangangalagaan ng kapakanan ng ating mga kababayan, especially sa ganitong mga araw, very monumental para sa ating bansa. Ito pong araw ng ating kasarinlan.
2: Yes po, sa atin pong pagdiriwang ng ika-128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, hinihikayat po namin ng lahat na gunitain po ang sakripisyo at kabayanihan ng ating mga bayani sa pamamagitan ng pagiging responsable at mapagmatsyag po sa ating mga kapaligiran. Ipagdiwang po natin ang ating kalayaan ng mapayapa, maayos at may malasakit sa kapwa. At kung kinakailangan niyo po ng agarang police assistance, maaari po tayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang makahingi po tayo or makapag-report po tayo ng ating mga gustong sabihin sa ating kapulisan. Maraming salamat po.
0: With that, maraming salamat po at happy Independence Day po. Police Major Hazel Asilo ang happy po ng NCRPO Police Information Office, Public Information Office. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Gugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
6: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, ngayong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino at paano natin ito mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon? Panoorin po natin at narito ang ilan sa mga tinig ng ating mga kababayan.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
7: Si Noel D. Abugatal from Barangay Anakan, Negaog City, Misamis Orinsal. Ang masasabi ko dahil sa celebrating the Araw ng Kalayaan, kalayaan. Ating bayan is only one I can say it, there is a total reform. Kailangan na mayroong reforma at yung corruption, we have to settle it nicely regarding the flood control para ma-benefitin ang mga tao sa ating bayan. Hopefully, we have encouraged our senator or other official to move forward toward this problem. One of the burden na ano sa mga tao ng ating bayan. That's all I can say.
8: Ako si Flora May Bacus mula sa St. Paul School of Professional Studies. Ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan para sa mga Pilipino ay ang karapatang mamuhay ng may dignidad, boses at pagkakataong magpasya para sa sariling kinabukasan. Mapangangalagaan natin ito para sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagiging responsableng mamamayan, sa paggalang sa batas at sa aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan at pambansa.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Yung nga pong napakinggan ang tinig ng ating mga kababayan. Samantala, narito naman ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. Department of Energy nagpaabot ng pagbati ngayong ika-128 na araw ng kalayaan. AJ!
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Special coverage.
9: Yes, kinakapatid na yan, nakiusa ka ang Department of Energy sa paggunitangan ng kalayaan ng ating bansa ngayong araw kung saan pinagdiriwang nga natin ang ika-128 araw ng taon ng anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa kagawaran, habang ginugunitangan natin ang kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipinong nagtaguyod ng ating kasarinlan, patuloy pa rin nating isinusulong ang isang energy future ayon sa statement ng DOE na mas matatag, makatao at mas malaya. Sa pamamagitan niya, Bossing Alian, ng isang balanse at strategic na energy mix, patuloy na tinitiyak ng Department of Energy ang sapat, maaasahan at apot kayang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Kasabay nga nito, pinauunlad din ng naturang sektor upang makalikha ng mas maraming oportunidad at masuportahan ang pagunlad ng mga komunidad sa buong bansa. Ito daw, Bossing Alian, ang diwa ng energy independence, isang mahalagang pundasyon para sa seguridad sa enerhiya, mas matatag na ekonomiya at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Kinakapatid Alian, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Balikan naman natin ang mga kaganapan dyan pa rin sa Rizal Park. Kaugnay po ng ating Independence Day Parade na ginagawa dyan sa Luneta. Naputol na yung ating live stream. Pero yun po ang nagiging parada. Kaugnay pa rin ang selebrasyon natin ng 128th na Independence Day Parade. Tatapos lang po ng parada na dinaluhan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family. Nakita din natin doon si Acting Senate President at Senate President pro tempore, si Senator Win Gatchalian at of course si House Speaker Boji D. Gintampok doon sa ilang mga bahagi po ng mismong parada. Hindi lamang po yung ating mithiin para sa kasarinlan, kundi ang kasalukuyang estado po ng ating bansa. Hindi lamang yon, pero nandoon nakapaloob din ang dalangin, ang pangarap ng bawat isang Pilipino o ano yung sinasalamin ng isang sarimanok. Atin pong Independence Day celebration ngayong araw na ito ay may temang kalayaang pinapangarap. At actually, mga kababayan, ang kasarinlan natin ngayon, ito na yung kalayaang ating pinapangarap. Pero bago tayo tuluyang magtapos, gusto ko itanong sa inyo at gusto kong isipin nyo, mga kababayan, totoo bang malaya na ang ating bansang Pilipinas? Malaya na ba tayo sa impluensya ng mga dayuhan? Malaya na ba tayo sa korupsyon na pumapalibot po sa ating bansa? Yan yung mga bagay na dapat nyong isipin, lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon, e ginugunita po natin ang paghihirap, ang sakripisyo ng mga nauna sa atin. At nga lang po ng lahat ng bumubuo ng ating mga kasamahan dito sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Farial, at nandyan din ang ating mga kaibigan mula sa ating pad. Nandiyan si Madam Rachel. Ayan, kasama natin ngayong umagang ito. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang mula sa ating production division, Miss Glory Febagon at Miss Tess Ramirez. Bayanan po ang mga karagdagang balita, ihatid sa atin yan ng ating PBS News Division. Ilang saglit lamang po yan at patuloy pa rin ang special coverage ng atin pong Radyo Pilipinas kaugnay pa rin ng ating Independence Day celebration. Susunod na, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, bumabati sa inyo ng Happy Independence Day.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pagpapasya kaugnay ng extension ng price cap sa bigas, ipinaubayan na kay Pangulong Marcos. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasya kung palalawigin pa ng pamahalaan ng umiiral na price cap sa bigas. Itong sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ihayag ng Department of Agriculture na magre-rekomenda sila ng extension ng nasabing hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng naturang pangunahing bilihin. Layunin naman nito ang tiyakin na manatiling kontrolado ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng iba't ibang hamon sa supply at presyo ng pagkain. Kanunpaman, sinabi ni Castro na daraan pa sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council ang naturang rekomendasyon bago ito tuloy ang maipatupad. Kapag nakakuha ng pagsangayon mula sa NPCC, isusumite naman ang rekomendasyon sa Pangulo para sa final na pag-aaproba. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Ito naman po ay titignan po natin at kung sasayunan pa rin po ng National Price Coordinating Council at kung aaproba ng Pangulo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Higit 54,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. May ulat si Merian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Umabot na sa mahigit 45,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Bate sa pinakauling ulat ng ahensya, nasa 54,420 na family food packs ang naipadala na, 5,880 naman na ready-to-eat food boxes at nasa higit 2,000 non-food items ang naipadala sa mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng augmentation support bilang tugon sa kahilingan ng mga lokal na pamahalaan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging sa Soccsergen. Bukod naman dito, aabot na rin sa higit 500 residente ang nakatanggap ng cash assistance sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX para sa mga nasugatan, naulila at iba pang nabiktima ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, House Lead Prosecutor na nawagan sa law enforcement agencies na tiyakin ligtas ang Senado bago ang impeachment pretrial conference sa susunod na linggo. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Nawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luis Tro sa mga law enforcement agencies na tiyakin ang seguridad sa Senado. Sa isang press conference sa Kamara, sinabi ni Luis Tro na hindi pa malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, igilit niya na kinakailangang agad natugunan ng mga otoridad dahil nakatakda na ang unang pre-trial conference sa susunod na linggo. Ayon sa kanya, mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes sa mismong pre-trial conference sa Webes. Gayun din ang mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado. Narito ang pahayag ni Batangas Representative Jervy Luis Tro.
6: And let me take advantage of this opportunity upang manawagan sa ating law enforcement agencies. That includes of course the investigative bodies like the NBI, the DOJ, the PNP, no? Atin pong tingnan nito, let us look into this and make sure na ligtas, safe and secured ang premises ng Senate. If this is connected to the impeachment trial, then we have more reason to make sure that this will be addressed because this is a very significant process. This is a constitutional process that concerns the interest of every Filipino across.
7: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
8: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at ang aming pong mag-iliw at mainit na pagbati ng 128 taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. 128th Independence Day celebration today ng ating mahal na inang bayang Pilipinas. So, ating pong pagbati sa lahat ng ating mga kababayan mula man kayo po ay nasa abroad, nasa ibayong dagat, at yung ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Marami po tayong mga nakalinya mga activities na inihanda ang national government, maging ang mga local government units at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagdaraos po ng Independence Day celebration dito sa Pilipinas. Siyempre, kasama na po dyan ang military parade na isinagawa dyan po sa Grandstand sa Luneta, at meron pa hong mga iba pang mga aktibidad na nakalatag dyan sa may bahagi ng Luneta. And of course, sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ng bansa, ang bawat mga provincial government, local government units, ang mga ahensya ng gobyerno, may kanya-kanya po silang mga naihanda na mga activities. Lalo-lalo na pagdating po sa job fair, yung pong mga job fair sa iba't ibang mga lugar na nag-participate po dyan ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa pamuna ng Department of Labor and Employment. Ngayon, sa edisyong ito namang ito ng ating programang Global na Tayo, bukod sa paggunita at pagse-celebrate natin ang ating Independence Day celebration ngayong araw na ito, tututukan pa rin natin yung iba pang mga pinag-uusapan, ano po, at tatalakayin, hihimayin natin yan dito sa ating programang Global na Tayo. For example, ang una nating tatalakayin sa unang bahagi ng ating programa, ito pong naging desisyon ng Korte Suprema. Meron po kasing naging desisyon. At sa likod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ma-dismiss ang petisyon ni John Barry Tayam, ano po, upang itong si John Barry Tayam, isa po itong teacher, ano po, pero nagsampa siya ng petisyon. Yung petisyon niya upang ma-validate ang naging Senate session noong June 3 kasama kung saan ang 12 senators mula sa Gatchelian Bloc. Kasama na doon si Senator Chis Escudero. Ay nagdudulot ngayon ng kalituhan sa publiko. Kasi ang tanong kasi ng publiko, ano bang ibig sabihin nito, na valid ba o hindi ang June 3 session sa Senado? Dahil sa kalituhan, naku, ang dami pong pinapalutang na ngayon na hindi daw legal ang pagkakatalaga kay Senator Win Gatchelian as acting Senate President at Senate Pro Tempore and vice versa. Ano po? Kasi yun po yung petition ni John Barry Tayam na ma-validate yung June 3 session ano po noon sa Senado. Kaya lang mayroon pong naging desisyon dito ang Korte Suprema na kailangan nating malaman at kailangan nating himayin. At aalamin natin at hihimayin natin yan na naging desisyon ng Korte Suprema hinggil dito, at aalamin natin mismo sa mata at pang-unawa ng isang pantas sa batas ang sasagot sa mga katanungan na yan. At kasama na po natin ngayon si Attorney Domingo Egon Cayosa upang bigyan tayo ng mas malinaw perspektibo at mas objektibong direksyon dito sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Attorney Cayosa, magandang umaga po.
9: Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan sa buong mundo.
8: Thank you very much po, Attorney Cayosa. So Attorney Cayosa, diretso na po ako sa aking katanungan for this morning. Attorney, bilang isang law expert, at kilala rin po kayo as a constitutional law expert, ano po ang dapat na tamang pangunawa sa naging desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni John Barry Tayam?
9: Ang desisyon na yan ho, ang sinasabi lang ng Supreme Court na itong petitioner, kulang ang kanyang standing o kulang ang kanyang interes o kaya karapatan para ihain yung petisyon, kasi hindi naman daw siya na damage at hindi naman siya nasangkot na prejudice anuman ang nangyayari dun sa liderato ng Senado. So yun lang ho ang sinasabi. Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na hindi valid yung ginagawa ng mga bagong mayorya. So sa katunayan nga ho, yung anuman ang nangyayari sa Senado, particular na dun sa procedure nila, yung mga botohan nila, iyan ang talagang primary authority dyan, ang Senado mismo, ang mga senador. Dahil ang Senado ay collegial body, so they vote yung mga desisyon nila base sa numero ng pumapanig o kumukontra. So kung solid naman ho yung 12, so lahat ng mga desisyon nila valid. Kasi nga, yung minority, 11-10 lang sila eh. So, yun ho ang katotohanan dyan. So, noon pa, sinasabi ko, pwedeng merong magdala ng petisyon sa Supreme Court, pero malamang, conscious naman ang Supreme Court na ngayon dun sa separation of powers, di ba? Yung checks and balances. At saka yung tinatawag na political question, ina-avoid nila yan. Hindi nila kinakagatlat. So, ito, pagsasabi na walang standing ang petitioner, isa itong pamamaraan para ina-avoid ng Supreme Court na desisyonan yung bagay na dapat ang nangungunang mag-desisyon, mga senador mismo. E na-desisyonan na ng mga senador eh. Yung 12 nagkaisa na. Sila ang majority. So, plain and simple, yung mga nangyayari ngayon, as long as the 12 will remain cohesive, eh yun ang masusunod. Hindi ho naman yung dating Senate President na kulang naman ang mga kaalyado niya.
8: Okay. All right. So liwanagin ko lang po ito, Attorney Cayosa, yung when we're talking about the 12 senators noong June 3, these are ito yung Gatchalian Block. Ano po?
9: Tama po. Tama po.
8: All right. Okay. So ang naging decision dito, kung iintindihin po ng isang ordinaryong Pilipino, ang naging decision dito hindi tungkol dito sa paksyon sa Senado ngayon o dun sa 12 senators o dun sa kabila, sa block nila Cayetano, kundi ang naging desisyon dito ng korte ay yung mismong legalidad ng petition ni John Tayam, ni John Barry Tayam.
9: Hindi. Yung legalidad lang ng petitioner.
8: Yung petitioner lang.
9: Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na mali yung 12 at dapat si Cayetano ang masusunod. Hindi ho. Pinabayaan nila yan. And the fact is, the operative fact, ang namamayani, ang legal ngayon, yung mayorya.
8: Yes.
9: Kasi nga, yung kay Cayetano Black is only 10 senators. Yung Gatchalian Black, 12 senators eh. Hindi naman din pwedeng ipagpilit na Bato de la Rosa kasama pa nila. Kasi nga, nagtatago siya eh. Di ba? Eh kasalanan din yan ng mga siya. Kung talagang maninindigan siya, di magpakita siya para makapagboto. Si Senator Jinggoy ngayon, may bagong development. Eh, nakasuhan siya ng plunder, graft and corruption. Eh, pag plunder, non-bailable. Hindi ka makakalabas sa kulungan. Pangalawa, kahit makalabas ka, hindi ka pwedeng magtrabaho bilang senador kasi kaakibat ko ng anti-graft at plunder, habang linilitis ka, suspended ka sa trabaho mo bilang opisyal ng gobyerno.
8: Yes, that's true.
9: Ang linaw ho nun. So, talagang 10 is 12 versus 10. So, ang linaw ho, ang mamamayani, siyempre yung 12. Ganun ho ang demokrasya eh.
8: Pero,
9: so, ngayon,
8: okay.
9: So, kaya, iniiwasan ng Supreme Court, hindi na pwedeng sabihin mali yung 12. Hindi rin nila pwedeng sabihin tama si Cayetano o mali si Cayetano. Ina-avoid nila. So, isang pamamaraan nga is, dahil hindi ka naman nangkot directly dito, you're not directly prejudiced, i-dismiss namin ang petition. So, technicality ho yun. It's one way of avoiding yung political question. At sa tingin ko, tama naman yun. But ang nakakalungkot, yung iba, mga trolls, mga propagandists, pinapalabas nila na nanalo si Cayetano. Hindi ho, maling-mali, hindi ho, totoo yun. Ang dinirin ko, sa ngayon nga ho, malinaw na nanalo yung 12, talo si Cayetano. Bakit? Number one, mismo yung mga yung Kongreso na kapartner ng Senado sa Legislative Branch, ang kinikilala yung Gatchalian Black. Yung mga opisyal at empleyado ng Senado, hindi sumusunod kay Cayetano. Yung nangyayari sa loob, sumusunod na sa Gatchalian Black. Mm-hmm.

0: sa Supreme Court. Baka sakali pakinggan siya. But sa tingin ko, kahit siya, ganun din ang sasabihin ng Supreme Court. Kahit may standing ka, pero hindi namin pakialaman yan kasi internal yan sa Senado.
1: Yun.
0: I don't see any grave abuse of discretion na nangyayari sa Senado, sa majority, that will entitle and authorize the Supreme Court to exercise its power na i-review yung decision ng mga senador. Okay. Ang linaw ho nung majority eh.
1: Mm-hmm. Okay. Pero nagtataka nga rin po bang marami, kung ganit, kasi marami to rin nga nasabi nyo, yung mga trolls, yung mga lumalabas sa social media, ang pinapalabas, eh nanalo itong Cayetano Black over Senator Wingachalian's Black. Kahit napakahalaga po kasing maituro sa publiko at malinawan ng publiko kung ano ba talaga ang pinaka-konteksto nitong naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya hindi ko rin po maintindihan, ano, Attorney Cayosa, on my limited comprehension, di naman po ako pantas na sa law, sa legal, sa constitution, saan nakukuha ni na Senator Ilan Peter Cayetano kasama ng kanyang mga grupo o ng kanyang grupo yung paniniwala na sila pa rin ang majority at sila pa rin ang may hawak sa mga key positions sa Senado?
0: Well, sa tingin ko, kinukuha nila yan dun sa self-interest nila. Yun ang nakakalungkot. Kasi kapwa-abogado din siya. At meron pa silang katungkulang bilang senador. So dapat nangunguna ho sila, igalang ang batas, igalang ang demokrasya, at huwag nilang baluktutin ang batas. So, yung tanungan ho, sa tingin ko, wala na ho silang batayan sa batas. Ang linaw naman ng mga batas, Senate rules, Constitution, jurisprudence, wag na nilang balukturin o kaya baliwalain at maghain ng sariling mga interpretasyon. Eh, pretty obvious ho naman na yung sinasabi nila, kahit hindi na totoo, is just a futile or desperate attempt to regain sympathy from the public. So wag ho naman sana ganun. Dapat ho maging maginoo sila.
1: Okay.
0: Alam naman nila, yung mga desisyon ho, naunang desisyon ng Supreme Court, yung tradisyon at nangyayari sa Senado noong mga nakaraang mga taon, yung konstitusyon, yung batas, malinaw ho eh. Malinaw na dapat yung Gatchalian Black ang nananay. Pero ito, eh, dahil kapit ko, siguro sila sa kanil ng posisyon, eh, ginugulo pa rin nila. We need more statesmanship on the part of the senators. We need more self-sacrifice. At saka, unahin nila yung lingkod bayan. Hindi ho yung sino bang kabarkada ko dito, sino bang gusto kong pagtakpan, sino bang aking kakampi. Huwag ho sana, ano ho ba yung kinakailangan ng bayan ngayon? Ang kinakailangan natin ngayon, magtrabaho ang mga senador. Ang daming mga nakatenga na impeachment case, yung mga batas, yung ating national security, pagtugon sa mga kalamidad, natural calamities, yung ating ekonomiya. Ang dami pa ho, mga freedom of information, yung sa edukasyon, trabaho. Eh, naantala ho lahat kasi nga, yung iba dyan, eh gusto talaga nalang i-delay ang trabaho ng Senado para hindi maimbestigahan ang Vice President, yung mga sangkot sa flood control project, eh, dribble-dribble lang.
1: Okay.
0: Di ho ba?
1: Pero,
0: so, yun ho, ang nakakalungkot. Sana, pamamagitan ninyo, mainstream media, maipaliwanag sa ating taong bayan para ho naman, hindi sila malito o kaya madala, mabudol-budol dun sa maling presentasyon ng pangyayari at ng mga batas.
1: Okay. Pero Attorney Cayosa, ito tanong lamang po at tanong na rin ng publiko simula nung lumabas itong ruling ng Supreme Court. Kasi halaw po sa briefer ng Supreme Court decision, sinabi nito, and I quote, Tayang failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Ang ibig sabihin po ba nito na madaling madismiss ang mga petisyon ng ordinaryong Pilipino na gustong mag-file ng petisyon, lalo na kung hindi naman sila direktang naapekto ng sitwasyon tulad ng nangyayari sa Senado?
0: Well, alam ho ninyo, yung ganyan na style, yung bang questioning or not recognizing the standing of the petitioner, Eh, kung

0: gaaralan natin ang mga nauna ng mga controversial na issue ng Supreme Court. Ginagamit yan kung ayaw kagatin o pakialaman ng Supreme Court yung issue. That's a nice way of doing it, di ba? Pero meron din hong mga pagkakataon na taxpayer suit, kagaya ni Tayo, si Ordinary Mama niya, sabi niya, kina-question kito kasi there's great abuse of discretion at nagbabayad ako ng taxes part of that, nagagastos niya. Kinikilala nila eh, taxpayer suit. Hindi. So, ginagamit talaga yan as a way of avoiding getting into it. Kasi nga, the more fundamental principle is, yung mga sigalot at diferensya ng mga senador, dapat in our scheme of separation of powers, co-equal branches of government, political question, mga senador mismo ang mag-resolve dyan. Hindi dapat nakikialam ang Supreme Court.
1: Alright. Ito, sasamantalahin ko na po, Attorney Cayosa, may mga ibang katanungan ako besides dito sa Supreme Court decision. Kasi alam ko nakarating din po sa inyo na may proposal, na may naging proposal si Senator Alan Peter Cayetano kay Senate Pro Tempore at Acting Senate President Gatchalian na ano na lang, dalawa silang pipirma sa mga dokumento dahil nga hindi na siya kinikilala ng iba't ibang mga ahensya. Dumediretso na sa opisina ni Senator Gatchalian as Acting Senate President. Tapos ang proposal niya, hindi, dalawa na lang tayong pipirma. Parang sharing tayo sa pagpirma. Yun po ba ay pwede sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon? Hindi po ba ano pang maaring maging mangyaring epekto, consequence kung dalawa sila pumipirma?
0: Number one, wala ko yan sa batas, wala sa konstitusyon, wala sa Senate rules. So malinaw na illegal yan, hindi pinapayagan. Pangalawa, ginagawang commodity na lang yung napakabigat na responsibilidad ng namumuno sa Senado. Para bang paghati-hatian na lang natin ito. Ano yan? Sa
1: parang
0: kanila?
1: Ganun. Parang ganun eh.
0: That's a public office. It is a very responsible and high government office. Hindi ho yan subject to compromise o kaya hati-hati. It only shows the desperateness and the medyo parang katawa-tawa o parang yung argumento proposal na ganyan only betrays by yung kanilang effort na manatili pa rin sa poder kahit malinaw na wala na siyang suporta ng karihan ng kanyang kasamahan. Nakakalungkot ho yan. It exposes the character and nature of the person. Wow. At illegal, gaya ng nabanggit na natin kanina. Plus, kahit kung sinong mag-aaral, hindi lang ng batas, illegal yan sa batas, sa management principle na lang ho, napaka-importanting position, paghati-hatian nyo, there is such a basic rule in management, unity of command. Dapat ang mananagot, hindi magtuturuan. So, itong proposal mo ni Senator Cayetano, talagang wala nang basehan sa management, sa batas, sa prinsipyo, o kaya sa logic.
1: Ayun, okay. One last question, Attorney. Pasensya na po. Medyo papunta naman ito sa impeachment trial. Mukhang lumulutang o sabi nga na Senator Win Gatchalian as Senate President, acting Senate President was quoted as saying na baka ibigay niya sa isang abogadong senador ang pagiging presiding officer sa impeachment trial. Kailangan ba abogado talaga humawak o maging presiding officer sa impeachment trial? Hindi pwedeng hindi abogado?
0: Hindi naman kinakailangan. Wala naman sa konstitusyon yan. Wala din sa existing impeachment rules of the Senate. So malinaw ho yan. Hindi kinakailangan. Pero malinaw din ho sa konstitusyon at dun sa kwana. The impeachment court, as in impeachment court, yung buong Senado, can actually make rules for their own use. Mm-hmm. And they can change or amend or modify that anytime by majority vote. So kung nagkaisa mga yan, na sige, para mas maayos, ang gawin nating presiding officer, isang abogado, basta there is a majority consensus or vote, pwede ko nilang gawin yan. They can change the rules. At hindi rin ulit, pwede makialam ang Supreme Court yan kasi internal rules na ho nila yan. And the Senate as impeachment court is Yan ho ang final. Hindi pwedeng pakialaman, hindi under sa Supreme Court ang impeachment court. Hindi rin pwedeng i-review o i-amend o baliktarin ng Supreme Court ang anumang desisyon ng Senate Impeachment Court. Yan ho ang malinaw sa konstitusyon at sa batas at saka principles of fundamental principles of governance and the constitution.
1: So, mali pala yung nasa isip ko, Attorney Cayosa, kasi ang alam ko nung mga nakalipas na impeachment trial, ang umuupo doon is the Supreme Court Chief Justice. Tama po ba ako doon?
0: Ang nasa constitution ho, kung ang nai-impeach ang presidente, malinaw naman ang constitution. Ang impeachment court, buong senador, 24 of them or whoever is can be compelled to be there.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang mag-preside chief justice, kasi presidente yan eh.
1: Ah,
0: all
1: okay.
0: Other impeachable
1: okay.
0: Officers mm-hmm. lower than the president, kaya ng vice president, ombudsman, constitutional commission, mga ganyan ho, judge of the Supreme Court. Ang presiding officer, senador.
1: Yun.
0: And usually, it's the Senate president, but they can change that.
1: Pwede, rin
0: pwede
1: po
0: nga, kung sa totoo lang, pwede nga maglagay sila ng presiding officer, may change the rules, kahit hindi abogado. Pwede ho yun. That's part of their discretion as an impeachment court.
1: Well, muli po, nagpapasalamat po kami. As usual, at Attorney Cayosa, we are very, very thankful and appreciative sa oras at mga paliwanag na binibigyan niya para magkaroon po ng objektibong pananaw at tamang direksyon ang ika nga pang-unawa ng ating mga kababayan tungkol dito sa mga topics na pinag-uusapan po natin. Maraming salamat po, Attorney Cayosa.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating pagpapatuloy, tanggapin natin ang report mula kay Quincy Kahilig, Governor Gab Remulla, hinimok ang mamamayang Pilipino na ipaglaban ang kalayaan mula sa kahirapan. Narito ang report ni Quincy Kahilig.

0: Gabriel Remulla. Sa kanyang mensahe nga sa bilang panauhing pandangal ay hinimok niya ang bawat mamamayang Pilipino na pangalagaan at pagpatuloy ang pagsusulong sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani. Mahigit 100 taon na ang nakakaraan. Anya, bagamat wala na tayo sa panahon ng digmaan, sa ating panahon ngayon ay nakikipaglaban naman tayo sa kahirapan na siyang dapat nating isulong at ipaglaban na magkaroon ng pantay-pantay na oportunidad para ang bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan, ay makalaya mula sa kahirapan at matamo ang magandang kinabukasan. Samantala, naka-alerto ngayon ang mga otoridad dito sa Aguinaldo Shrine dahil patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito. Na tinatayang aabot sa 5,000 ang bilang ng mga kababayan nating dadalo dito upang makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, dahil bukod sa programa ay sinasagawa rin ang trade fair at iba pang mga cultural programs ngayong araw ng Biyernes. At yan munang update mula dito sa Aguinaldo Shrine para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, thank you very much, Quincy Kahilig, sa kanyang report mula po dyan, ano po, naku, dyan sa Cavite. Okay? Sige, at sabi ko nga, tayo po kasi ay nagdiriwang ngayon ng 128 taong paggunita at anibersaryo ng ating kasarinlan, Philippine Independence Day celebration ngayong araw na ito. 120th. Okay? So, sige nga. Pero, ang tanong ko sa inyo, ito, sa taong bayan, ramdam nyo ba ang kalayaan? Ramdam nyo ba ang independence ng ating bansa? Ramdam nyo ba ang kasarinlan ng sambayan ng Pilipino? 128 years ago, pinaglaban po yan ng ating mga ninuno. Marami ang nagsakripisyo, marami ang mga namatay, marami ang mga nanggigbayani, lalaki at babae. Hanggang sa mga panahong ito, patuloy pa rin natin pinaglalaban ng ating kasarinlan laban sa mga external factors. Okay? Pero ang tanong, tayo ba? Ramdam natin ang kasarinlan. Paano natin ito pinaglalaban? Paano ito nakikita ngayon ng lipunan sa likod ng napakarami nating problema na kinakaharap, ano, bukod sa labas ng bansa, maski dito sa loob ng bansa? Tutulungan po tayong sagutin ng mga katanungan na yan, sapagkat kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang ating sociologist at associate professor ng Polytechnic University of the Philippines. Walang iba kundi si Professor Louie Montemar. Prof. Louie, magandang umaga po ulit. Welcome back sa programa.
2: Magandang umaga po sa lahat na nakapakinig natin.
1: Thank you very much, Prof. Louie. So, ang tanong ko kasi kanina sa ating mga kababayan, habang pinagdiriwang natin ang 128th Independence Day celebration, it's been 128 years since na unang pinaglaban ng ating mga ninuno yan, ano? Prof. Louie, maraming mga nagsakripisyo, maraming mga namatay ng mga kababayan natin, both lalaki, babae, bata, matanda, hanggang sa mga panahong ito. Pero ang tanong ko nga po, Prof. Louie, bilang isang sociologist na nag-aaral sa mga behavior at ikangabuhay ng lipunan, sa ngayon ba, sa likod ng mga kinakaharap natin mga problema, financial, political, at kung ano pa, both inside and outside the country, does the Filipino people really feel independent?
2: Okay, kung ako po tatanungin ninyo, kasi maraming paraan para sagutin yan, no? Simpleng yes and no question yan, pero hindi yan ganun kasimple talaga. Mm-hmm. Para sa akin, ang indikasyon na ang sagot ng karamihan ng Pilipino doon na yes, ay yung ano, response na halimbawa sa mga achievement ng mga Pilipino gaya na Alex Ayala, di ba? Mm-hmm. At saka yung mga komunidad sa labas ng ating bansa. Mm-hmm. Yung mga OFW natin, kahit sa bahagi ng mundo sila pupunta, every Independence Day, makikita nyo, nag-celebrate sila.
1: Yes.
2: Sa akin, yung dalawang bagay na yan, malaking, ano, mahalagang indikasyon na mga Pilipino ipinagdiriwang at kikilala ang kalayaan natin. Kung sa iba man, hindi na mahalaga ito, sa mas marami, tingin ko mahalaga ito.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ibig sabihin na Professor Louie, yung mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung ating mga OFWs o Filipino diaspora, they have this innate passion na ipagdiwang at kilalanin at bigyang halaga itong Independence Day celebration natin. Ganun po ba 'yon?
2: Ay, opo, totoo yan. Ako po, napakarami kong kaibigan na nasa labas ng bansa, iba-ibang bahagi ng mundo, no? Asia, sa Amerika, at iba pang mga kontinente. At lahat sila, tuwing independence, nakikita ko sa mga post nila, yung celebration na ginagawa ng mga OFW community sa iba-ibang bahagi ng mundo.
1: Ay, bakit?
2: Very proud po ng ating bansa.
1: Alright. Eh, paano naman dito sa loob ng bansa? How do you assess as a sociologist bilang tayo bilang isang Filipino society dito sa loob ng bansa, how do we take this Independence Day celebration sa likod ng, sabi ko nga, ng mga challenges na kinakaharap natin ngayon?
2: Okay, sa simpleng observation, maaring lumabas na malamya siya, no? Halimbawa ngayon, ngayong araw na lang, bukod sa pagiging public holiday, ano pa ginagawa natin, di ba? Ang gobyerno, ang ginagawa ng ating mga leader para i-celebrate ito, bukod sa pag-declare ito sa holiday, nagpupunta sa mga spilling sites para mag-alay ng bulaklak o maggawa ng mga programa.
1: Mm.
2: Tapos sa mga eskwelahan, mayroong mga programa. Ganun lang, hindi gaya sa ibang bansa. Siguro na pagka Independence Day, marangya ang mga celebration at iba't ibang mga gawain na makikita. Baka sa atin, pwede sabihin ng iba na yan ay malamya. Pero sa akin kasi, ano yan eh, simbol lamang ang mga yan. Ang mahalagang tanong dyan, ano ba talaga yung sinasabi ng mga tao pag tatanungin mo sila sa halaga ng kalayaan sa buhay nila?
1: Mm-hmm.
2: At sa akin, ang pinakamagandang indikasyon na meron tayong papapahalaga sa kalayaan ay yung sa usapin ng WPS.
1: Mm-hmm.
2: Makikita natin sa mga public opinion survey, pag tinatanong ang Pilipino kung handa silang ipaglaban ng Pilipinas kung sakali magkaroon ng gera, mahigit sa 70% ng babae bansa natin nagsabi, oo, handa silang tumindig laban sa China sa kabila ng ating kahinaan sa militar. Okay? Mm-hmm. Sa akin, napakahalaga niyan. Kasi yan ang sinyalis na mahalaga sa ating kalayaan,
1: mm-hmm,
2: at mahalaga sa atin ang ating bansa.
1: Okay. So sa kabila po nito, Professor Louie, kamusta naman yung mga kabataan? Yung mga kabataan natin na sabihin na natin, lalo na dun sa mga kabataan na of voting age, yung mga talagang nagiging aware na sa kanilang kapaligiran, do you see a shift or change in them pag ganitong usapin ng independence ng Pilipinas?
2: Kaya nga sila ay mga kabataan, sila ay nasa punto pa ng buhay nila na ating hinuhubog ang mga isipan nila. Okay? Sa mga eskwelahan, makikita nyo ang pagiging makabahay ng mga bata sa kanilang pagiging aktibo sa mga social at sa mga community organizations. At sa halimbawa sa PUP, sa aking eskwelahan, napaka-active ng mga estudyante sa mga community activities at sa kanilang mga organisasyon.
1: Mm-hmm.
2: Kasi karamihan ng mga student organizations po, hindi lang naman yan para sa kanilang samahan, sa eskwelahan. Sila ay aktibo dyan upang tumulong sa ating bansa, sa kanilang mga komunidad. Indirect yan eh, no? Indirect na paraan yan ng mga bata natin, ng mga kabataan, na tumulong sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
2: At ang SK, halimbawa, very active ang mga Pilipino dyan, ng mga bata. Pag SK, makikita nyo ang taas ng voting outcome ng mga bata. So sa kanila, mahalaga yung institusyon, and therefore, by suggestion, mahalaga sa kanila ang ating mga institusyon sa bansa, ang ating bansa.
1: Hmm. Ito, siguro last question ko lang po ito, Prof. Louie. Pero, halimbawa, just, halimbawa, hypothetical o ano to situation na ito, no? Halimbawa, bigla nating makaharap si Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Juan Luna, si Gregorio del Pilar, si Tandang Sora, yung ating mga talagang naglumaban at na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Nakaharap mo sila o nakaharap, tama, nakaharap mo sila. Tapos magse-celebrate tayo ngayon ng Independence Day. Anong mensahe, magtanong si Jose Rizal o magtanong si Tandang Sora, si Juan Luna, sabi niya, Prof. Louie, it's been 128 years since we died and offered our lives for the independence of the Philippines. Ano na ang nangyari for the past 128 years? Ano kaya ang sasagot natin sa kanila bilang nasyon, bilang Pilipino na pinag-alayan nila ng kanilang buhay?
2: Sa akin po, ang kalayaan ay may dalawang mukha. Kalayaan mula sa intervensyon ng mga ibang bansa at kalayaan upang pamunuan natin sarili. Sa usapin ng ating pagiging malaya sa ibang bansa, mayroon pa tayo mga kailangan gawin, at sa usapin ng kalayaan natin upang pamalaan natin sarili, mas marami tayo yata tayong kailangan gawin. marami pa tayong pagkukulang at kailangan nating pagtibayin pa ng gusto ang pundasyon ng ating bansa. Ang pagiging bansa naman ay isang bagay na open-ended, ika nga sa Ingles. Marami tayong kailangan gawin at I can say proudly that our generation, at least my generation, may ako, Gen Xer ako, no? I can say that my generation has done a lot to maintain that freedom and protect that freedom. And I'm proud of that. And my proof of that is the fact that in the country, we have more than 60,000 organizations, including NGOs. Ang mga NGOs po, lumobo ang bilang nila noong 1980s, 1990s. Yan ang produkto ng isang henerasyon na may pagmamahal sa bayan. Marami kasi sa mga henerasyon ko, graduate halimbawa ng UP, gaya ko, nung kami graduate, nagtanong kami, anong gagawin namin sa buhay namin? Ayaw naman namin simple maging bahagi ng pamahalaan. Yung iba kasi nila, ang pamahalaan nga ay corrupt. Kaya nagtayo sila ng mga independent organizations, gaya ng mga NGO. Halimbawa, yung Angat Buhay, di ba NGO yan? Ganyan ang ginawa natin. Yan ang proof ng aming pagmamahal sa bayan. Yan po.
1: Okay, so, well, siguro naman, for the past 128 years, eh, hindi naman natin sila binigo, ano po, at Professor Louie. Yeah. Okay.
2: With that, malinaw po yan para sa akin.
1: With that, Professor Louie, maraming salamat. Alam kong holiday today, pero bagamat holiday today, eh, pinagbigyan mo pa rin kami dito sa ating programa to give us that perspective, objective perspective at tamang direksyon ngayong araw na ito. Thank you very much, Professor Louie.
2: Salamat din po sa lahat at mabuhay tayo.
1: Si Professor Louie Montemayor, ang ating sociologist at associate professor muna sa Polytechnic University of the Philippines. Yun yan, di ba? Kaya nga naitanong ko, di ba? Kayo, ikaw, kung yung nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon sa Facebook or sa YouTube. Halimbawa, yun nga, halimbawa, nagse-celebrate tayo ng 128th anniversary ng ating Independence Day celebration today. Biglang lumapit si, nakita natin si Jose Rizal in all his garb. Gayun din si Antonio Luna, si Andres Bonifacio. O lumapit sa atin si Tandang Sora, si Gabriela Silang. At isang, sabi natin, katipunero. Di ba? Ordinaryong katipunero na nag-alay ng kanyang buhay para makamtan natin yung ating kalan. Lumapit sa atin at sasabihin, oh, nagdiriwang kayo ng Independence Day ngayon, 128 day, year. Ano na ang ginawa ninyo sa kalayaang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pag-aalay namin ng buhay para makamit nyo yung independence at magamit ninyo sa demokrasya? Ano ang ginawa ninyo? Eh, paano pa nag... Sa ordinaryong tao pa lang yun na nagtanong. Eh, paano kung sa politiko nagtanong? Halimbawa, sa senador nagtanong, sa congressman nagtanong, di ba? O sa mga opisyal ng gobyerno nagtanong, ano ang ginawa ninyo sa loob ng 128 taon na independence na natamasa ninyo dahil kami nagsakripisyo, binuwis namin ang buhay namin para maging malaya ang Pilipinas at para matamasa ninyo ang demokrasyang inyong tinatamasa ngayon. Ano kaya ang isasagot po ninyo? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit.
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At katatapos lamang po nating makapanayam si Professor Louie Montemar, ang ating sociologist at associate professor ng Polytechnic University of the Philippines, regarding po dito sa Independence Day celebration natin sa Pilipinas, kung paano ba ito tinitignan ng lipunan. Okay, natanong natin yan kay Professor Louie bilang isang sociologist. Ano po, kasi ang sociologist ay isa pong professional na ika nga, nag-aaral, pinag-aaralan ang dynamics ng isang lipunan o ng isang society, o how society works, ano po, and how groups o how society is made up of different groups of different behaviors, at paano nila nakikita itong grupo na ito sa kanilang lipunan, itong lipunan kanilang ginagalawan. Kaya na itanong ko sa kanila, o kay Professor Louie, yung tungkol sa Independence Day. Pero alam nyo, kanina sinabi ni Professor Louie, di ba, na mas ramdam niya yung init at pagmamahal ng mga overseas Filipino workers at ng Filipino diaspora pag sumasapit ang ganitong klase ng mga event tulad ng 100 ng Independence Day celebration. Sinabi ni Professor Louie yan. Pwede niyong balikan yan dito sa ating naging panayam sa kanya. Sinabi niya na mas mainit, mas maalab ang damdamin ng mga Filipino overseas Filipino workers maski na nasa ibang bayong dagat sila pagdating sa pagse-celebrate at paggunita ng Independence Day celebration. So, makakasama natin ngayon mismo live from Colombia. Dito niyo, layo niya, Colombia. Live from Colombia ang isa nating kababayang Filipino teacher na nagtuturo po sa Colombia, si Miss Glynn Osorio. So, Miss Glynn, anong oras ba 'yan? Miss Glynn, good morning mula dito sa Pilipinas.
10: Good evening, everyone.
1: All right, Miss Glynn, sandali, ayusin lang natin 'yung audio ha, kasi nag-e-echo 'yung audio. Sige, medyo i-adjust lang natin ng konti ha. Sige lang. Well, ito pala si Miss Glynn ay isang teacher sa Colombia. Biruin niyo, anong oras na kaya sa Colombia ngayon? 'Di ba? So malalaman natin 'yan. And nitong mga nakalipas na taon, how does the Filipino community in Colombia, paski itong si Miss Glynn Osorio bilang isang teacher, paano nila pinagdiriwang at sineselebrate ang Independence Day ng Pilipinas dyan sa Colombia? So, ready na ba si Miss Glynn? Okay. Alright. Ready na ba si Miss Glynn? Sige, subukan natin ulit. Miss Glynn?
10: Hello. Yeah, after this evening to everyone.
1: Yes, thank you very much. Thank you very much, Ms. Glynn, for indulging our request dito sa programang Global na Tayo. So, let me just ask you first, anong oras na ngayon sa Colombia?
10: It's 8:44 p.m.
1: 8:44 p.m. Okay.
10: June 11.
1: So a day before Independence Day, kasi dito ngayon June 12, no? Diyan sa Colombia pala, June 11. So, how long have you been in Colombia? Gaano ka nakatagal sa Colombia?
10: Around 11 years na po.
1: Ay, 11 years na rin. Matagal na rin, ha? Matagal na rin. And nagtuturo ka sa Colombia?
10: Yes po.
1: Anong college? Elementary?
10: Primary and secondary.
1: Ah, primary, secondary, elementary. Kumbaga dito and sa so Pilipinas, from until elementary 11. High school, no? Ayan, oh,
10: yes. Sige.
1: Okay.
10: And I am teaching English speaking.
1: Okay.
10: Focusing on oral communication.
1: Matanong ko lang, Miss Green, marami ba tayong Filipinos dyan sa Colombia?
10: Yes, I think we're almost 100 already.
1: Uy.
10: But we are segregated in different cities.
1: Mm-hmm.
10: So, yes.
1: At sa
10: pagka... But in Bogota, mm-hmm. like around...
1: Mm-hmm. Alright. So, sa iyong pagkakaalam, Miss Green, puro teachers yan na nagtatrabaho dyan o iba't ibang sector?
10: We also have engineers.
1: Oh, okay.
10: Korea.
1: Mm-hmm.
10: And then we have entrepreneurs. We have business, you know, icons here.
1: Okay.
10: Like Sir Tony. We also have Miss Nanette and Manuel Teodoro.
1: Mm-hmm. So, taga saan ka? Where do you hail here from the Philippines?
10: I'm from Cebu.
1: Ah, Cebu. Cebu.
10: Yes.
1: Okay. Alright. So, Miss Glynn, napatawag kami kasi gusto kong malaman kung how does the Filipino community celebrate Independence Day dyan sa Colombia? Like you said, today, ngayon, is June 11 pa lang sa inyo. Okay? So, siguro may mga naka-line up na bukas, siguro mga activities yan. Pero, nung mga nakalipas na taon, how does the Filipino community celebrate Independence Day in Colombia?
10: Last year marked our first official Philippine Independence Day celebration, and it was organized by our beloved Philippine Embassy. So the event was attended by members of the Filipino community here in Colombia, and it was a wonderful opportunity for us to come together and celebrate our heritage. Of course, no Filipino gathering would be complete without karaoke, something Filipinos are well known for.
1: Okay.
10: So it added a fun and lively atmosphere to the celebration and brought everyone even closer together.
1: Mm. So karaoke. Yeah. So talagang sikat din ang karaoke dyan. Basta mayroong Filipino community, sikat ang karaoke, ano, Miss Glynn?
10: Yes, po. That's true.
1: how about yung mga food natin? Do you feature those food? Do you present those Filipino dish sa ating mga sa host country, especially sa mga Colombians?
10: Yes, we are very proud of that, and a lot of Colombians really love our food because it tastes different and it tastes like healthier for them.
1: Okay.
10: And yes, we also have those during our celebration last year.
1: Mm-hmm.
10: So we will be celebrating the 128th Philippine Independence Day tomorrow, po Kuya. And one of the highlights of the event will be a special performance by our very own Filipino multi-awarded Broadway singer,
1: mm-hmm.
10: Vincent Paul Evangelista.
1: Wow. And that will be that will be tomorrow, Colombian
10: tomorrow.
1: Time. Okay, Colombian
10: yes,
1: time.
10: Yes, 3:30 p.m.
1: All right. Besides,
10: so that would be June 14, 4 in the morning, mm-hmm. I think in the Philippines.
1: All right. And besides that, what other activities has the embassy lined up for the Filipino community?
10: In addition to that, the next day, which is a Saturday, he will be performing on... at the school where I work as a special treat for the parishioners following the Holy Mass.
1: Mm-hmm.
10: So through these performances, we hope to share and showcase Filipino culture, talent, and artistry here in Colombia.
1: All right. Is it true?
10: Yes.
1: Because I just concluded my interview with Professor Louis Montemar. Professor Montemar is a sociologist and associate professor here in the Philippines. And he said... sa kanyang naging mga experience, in his own personal experience, he said that overseas Filipino workers who are abroad and the Filipino diaspora abroad, meron daw kayong mas matinding dedikasyon at pagnanais na i-celebrate ang Independence Day celebration maski na nasa labas kayo ng bansa. Is that true?
10: Yes, well, because it's like something that we can feel that we're at home, and like although we're far from our country, we're far from our family and friends, having this event, especially as the Independence Day, it gives us like the feeling of belongingness,
1: mm-hmm.
10: and will bring everyone closer together. So yun po yung sinasabi nila na tayo lang po kasi yung nagtutulungan.
1: Mm-hmm.
10: So I think that's the way. So amidst our busy schedule, mm-hmm. so pag nagkikita kami, it's a really an awesome feeling with our Filipino community having their presence.
1: Mm-hmm.
10: So it gives us like strength, and it will make us feel like we're not really far from our country.
1: Mm-hmm. My last question for tonight, kasi gabi na dyan, ano, ang Miss Glynn. So how does the Colombian people see overseas Filipino workers dyan sa kanilang bansa? Do we have, may masasabi ba tayong, sabi natin, similarities in culture and tradition with the Colombians?
10: Yes. Especially the religion. Is in my school because that's run by Agustinian.
1: Mm.
10: So we always like, yeah, yes. And last year when our choir from the US came and presented, like performed songs from Tagalog, they also sang Spanish songs. So
1: oh, okay.
10: It was introduced like the Philippines and Colombia. We have this very common denominator, which is the religion.
1: Mm-hmm.
10: So we're really blessed to have those, and that aligns us together. Also, Kaya, at my school,
1: mm-hmm.
10: in line with the upcoming Language Day celebration in September, we are honored to have the Philippine Embassy as one of our invited guests.
1: Okay.
10: So our beloved Consul Judy and Miss Cheryl have also graciously choreographed a Filipino folk dance,
1: okay.
10: which will be performed by a group of students that I am currently training as well.
1: Wow. Okay.
10: Oh, so, yes.
1: So besides teaching English, you also teach choreography for folk dances there in Colombia?
10: I'm starting to.
1: Okay.
10: I think I'm going to build a dance group here.
1: Okay.
10: To keep us popular, because we don't have pop dancers here, so that we can share it to the students,
1: mm-hmm.
10: and then they will learn from us. So we just, yeah, it's really like I'm really grateful to Miss Consul, Madam Consul Judy, and Ms. Cheryl for helping me out with this one. And through this initiative, we hope to promote greater appreciation of Filipino culture and traditions,
1: mm-hmm.
10: while providing our students and the wider community with an opportunity to learn more about the Philippines and its rich cultural heritage.
1: That's a very, very noble endeavor, Ms. Glynn. I hope you can send us photos or videos of the dance number that that you will choreograph, and
10: sure,
1: the final product of that practice choreography. We will be asking, if you don't mind, copies of videos or photos so that we can promote it over our Facebook page here in Radio Pilipinas World Service.
10: Oh, thank you.
1: Yes.
10: Thank you.
1: And with that, Ms. Glynn, do you have any message to our Filipinos here in the Philippines who are listening to you right now and listening and watching to you right now? And of course, to our fellow Filipinos living and working in Colombia. Go ahead.
10: Thank you so much and for your support, especially the Filipino community here in Colombia. You've always been very helpful, even before that we didn't have the embassy here. So we're very supportive with each other. And let's continue to respect, love, and honor our country in the way we can, even if we are located abroad. So with that, let's be proud to be Filipinos.
1: Yes. With that, Ms. Glynn Osorio, thank you so much. Thank you very much for gracing Welcome. Our program. Thank you very much. Yan po ang tinig ni Ms. Glynn Osorio, ang ating Filipino teacher in Colombia. At dito, napatunayan natin na tama nga yung sabi ni ano ni Professor Louis Montemar na sa kanyang personal na experience, mas ramdam niya ni Professor Louis yung init at dedikasyon at ikang pagpapahalaga ng ng ating mga overseas Filipino workers na nasa iba yung dagat, lalo na yung ating mga Filipino community, yung Filipino diaspora, kapag ganitong dumadating ang mga ganitong klase ng event o pagbibigay halaga sa Independence Day celebration natin. Just like what Ms. Glynn Osorio said, diretso po yan, live and direct, mula sa Colombia. Alright? Kung paano nila sineselebrate ang Independence Day. At paano, gaano kahalaga para sa kanila na i-celebrate ang Independence Day, because maski na nasa labas sila ng bansa, maski na nasa Colombia sila, maski na kung nasa Middle East man sila, yun po kasi yung pagdiriwang ng Independence Day ay nagsisilbing koneksyon nila sa Pilipinas. Nagpapatatag ng kanilang identity bilang mga Pilipino. At yun ang kanilang chine-cherish at yun ang kanilang pilit na pinapa lawak sa ibang bansa para hindi mawala yung kanilang identity bilang mga Pilipino. And with that, we bring to a close an edition of isa na namang episode ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa, and we appreciate very much yung ating mga nakaagapay ngayon, si Atty. Domingo Egon Cayosa, and of course si Professor Louis Montemar, si Miss Glynn Osorio, yung ating Filipino teacher sa Colombia. Ano po? Maraming salamat po. Pero nga pala, bago tayo matapos ha, yung Senate, yung official website ng Senate na-hack kahapon. At ayon kay Senate President Acting Senate President Alan Peter Cayetano, tinuturing nila itong isang cyber attack. Pero ayon po kay Acting Senate President Cayetano, ay wala naman pong mga importante o legislative files na importante ang nakompromiso. Pero para kay Senate President Acting Senate President Gatchalian, ito ay isang itinuturing na cyber attack at maaring maging bahagi pa ng mga umuugong na plano na kaguluhan muli para sa Senado. Pero sa ngayon po, tinutugunan na yan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DICT, ng PNP Cybercrime Group at ng CICC. Okay. Hindi nga lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Undersecretary Renato Aboy Paraiso sapagkat yung oras niya, hindi natin siya makuha nung oras na supposed to be makapanayam natin siya. Busy kasi po yung ating Undersecretary. So siguro pwedeng kunin yan sa mga susunod pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And again, mula po dito sa Radyo Pilipinas World Service, sa lahat ang bumubuo ng Radyo Pilipinas World Service mula sa production hanggang sa ating engineering o technical team, ang aming pong pagbati ng 120th Independence Day celebration. Ika-isang 128 taong pagdiriwang at paggunita at pagbibigay halaga sa ating soberentiya o kalayaan at kasarinlan. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
9: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Today sa special coverage na ito, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabit eh.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 128th Independence Day ngayong araw. Vin Dionor pangungunahan naman ang Pangunong Ehekutibo sa Malacanang mamayang hapon.
5: Headlines. Malawakang job fair umarangkada sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng kalayaan.
4: Headlines.
3: DSWD Secretary Rex Gatchalian muling bibisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pagpapaabot ng tulong, nagpapatuloy.
4: Headlines.
5: Pangulong Marcos bibisita sa Russia sa susunod na linggo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mga opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia, pinag-aaralan ng Department of Energy.
4: Headlines.
3: At Pilipinas, pangungunahan ang inaugural Virtual ASEAN Railway Conference sa June 18 at 19.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Araw po ng Biyernes, June 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Punong ehekutibo na nawagan sa mga Pilipino na piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Narito ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
8: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Liza Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa matawat ng Pilipinas na sinundan ng Pangulo ng Pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato C. Rizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo, ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakad din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan, hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpagura ng iba at magkos ay lumaban ang patas sa araw-araw. Dagdag pa ng Pangulo o sa binigyan din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan lamang. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang alas 5 ng hapon ang Vandonor sa Ceremonial Hall sa Malacanang Palace. Dadaluhan ito ng mga opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps. Inaasahang bibigyan diin ni Pangulong Marcos sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan.

0: News Nationwide.
1: Samantala, isinasagawa rin ngayong araw ang Independence Day Jobs Fair ng Department of Migrant Workers o DMW sa Robinson's Galleria sa Quezon City. Mahigit 4,000 job opportunities ang iniaalok para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga oportunidad ay land-based jobs sa United States, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland, Czech Republic, Bulgaria, Taiwan, Brunei, Madagascar, Vanuatu at Papua New Guinea. Meron ding sea-based jobs sa international vessels. 3 manning agencies at 10 recruitment agencies ang lumalahok ngayong araw sa job fair ng DMW.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na magiging mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng 128th Independence Day. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na lagi silang nakahanda sa taunang aktibidad na ito. Nananatili aniyang naka-alerto ang kanilang puwersa at handang rumisponde sa anumang posibleng mangyari. Nakalatag din ang security measures sa palibot ng Senado at House of Representatives sa gitna ng posibleng kilos protesta kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon sa politika.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard o PCG ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang paalala ngayong pagunita sa Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igiit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
3: Tandaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagwis ng buhay nila para tayong maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
1: Si PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dialogo at diplomasya iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA sa gitna ng China ban issue kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Si AJ Lazaro para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinindigan ng Department of Foreign Affairs o DFA na diplomasya at dialogo pa rin ang pinakamabisang paraan sa pagresolba ng mga issue sa pagitan ng mga bansa. Kasunod ito ng inuulat na pag-ban ng China kay Defense Secretary Gilbert Teodoro at kanyang pamilya na makapasok sa kanilang bansa. Sa ambush interview matapos ang pagdiriwang na 128th araw ng kalayaan sa pinaglabanan strike sa San Juan City, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na bagamat itinuturing nilang sovereign right ng China ang naturang hakbang, hindi ito nakatutulong sa maayos sa ugnayan ng mga bansa. Ayon kay Lazaro, hindi plano ng Pilipinas na gumanti sa pamamagitan ng sanctions o katulad na hakbang laban sa sinumang opisyal ng China. Sa halip, iginiit niyang mas pinaniniwalaan ng bansa ang pag-uusap at diplomasya kaysa sa pagpataw ng parusa. Sinabi rin ng kalihim na kakakilala pa lamang nila sa issue at nakatakdang talakayin ito ng maayos sa mga kinauukulang awtoridad ng China. Naman ang naging talumpati ni Secretary Lazaro para sa Araw ng Kalayaan, sinabi nito na patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes sa pamamagitan ng diplomasya, kabilang ang pagtaguyod sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea alinsunod sa international law.
5: Mga kababayan, huwag natin sayangin ang sakripisyo ng mga nag-alay ng buhay dito sa pinaglabanan. Araw-araw nating piliin na ipaglaban ang ating kalayaang tinatamasa. Piliin natin tanggapin ang hamong maging bahagi ng solusyon at mag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Mayong pag-unlad nila sa kay Secretary Teodoro at sa kasanyang pamilya. However, ito nga, ito pa rin eh, sovereign right nila yan. Kagaya din natin, kung gusto natin i-ban certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities.
7: May plan po ba kayo mag-counter parang sanction sa isang official or any case?
6: Hindi na ginagawa yan. I mean, we've never imposed any sanctions. And kung meron man, kung meron silang pagkakamali, we have a diplomatic protest. Yun ang ginagawa natin. but we don't impose sanctions. Sa totoo lang, Pilipinas doesn't really believe in sanctions. Kaya even in mga countries na nagkakaroon ng problema, Myanmar and the rest, hindi namin ginagawa ang sanctions. Kinakausap namin because ang pag-iisip namin, diplomacy and dialogue is the best way.
7: Nausap mo natin yung China.

0: December so it's
1: like oh kasi kahapon na namin dalatan yun well just do it step by
2: para sa bagong Pilipinas ito si EJ Lazaro Radyo Pilipinas Radyo Publiko
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Baho de Basinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong committed na isulong ang mga legal hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China matapos sa mamataan ang floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Baho de Masinloc sa West Philippine Sea.
5: Hindi pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat nating ipaglaban.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
6: House Speaker Faustino Boji D. III iginiit na dapat pakinabangan ng mga Pilipino ang kalayaan kaakibat ng pag-unlad si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga Pilipino na tiyakin na ang kalayaan ay nagsisilbing daan tungo sa pag-unlad at mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Ito ang mensahe ng House Leader sa pagdiriwang na ika-128th anniversary ng Independence Day. Ayon kay D., hindi magiging galak ang diwa ng kasalingal kung marami pa rin mamayan na hindi lang tinabang sa mga oportunidad ng pag-unlad. Biligyan din ang Speaker na ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay hindi lamang ang paglaya mula sa paralako, kundi ang sama-samang pagkilos upang makabuo ng isang maunlad, makatarungan at matatag na lipunan. Ibig sabihin, ang kalayaan ay dapat magbubukas ng oportunidad para sa bawat Pilipino, gaya ng disenteng hanap buhay, dekalidad na edukasyon, at mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
8: Freedom must always go hand in hand with progress. Hindi sapat na tayo ay malaya kung marami pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng pag-unlad. Ang hamon sa ating henerasyon ay tiyakin ang bunga ng kalayaan ay mararamdaman sa bawat tahanan at komunidad.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Acting Senate President at SP o Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nagpaalala ng tamang paggamit ng demokrasya ngayong Araw ng Kalayaan. Si Luisa Erispe sa ulat.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Paabot ng pag-iisa at pagbati si Acting Senate President at SP Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa publiko ngayong Araw ng Kalayaan. Sa kanyang social media post, sinabi ng senador na dapat gunitain din ngayong araw ang mga ninuno ng bansa na nagsakripisyo para sa bayan. Sisikapin din umano ng Senado na patuloy na makapagpasa ng mga panukalang batas na magbibigay ng magandang edukasyon, pangangalagang kalusugan at marangal na trabaho sa mga Pilipino para maging malaya naman ang bansa sa kahirapan. Samantala, nagdabas din naman ng mga paalala ang acting Senate President hinggil sa tamang paggamit ng demokrasya bilang isang malayang Pilipino. Giit niya, dapat maging aktibo at makiisa sa mga usapin sa bansa, pero hindi dapat inaabuso ang freedom of expression. Dapat din maging mapanuri sa mga kumakalat na balita, lalo na at laganap ngayon ang disinformation at dapat hindi matakot na maningil ng accountability sa mga public officials. Panghuli naman, nagpaalala din si Gatchalian na vote wisely, pati umano ng demokrasya ang bumoto ng tama sa halalan. Narito ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian.
10: Ang pinakamahalaga, vote wisely. Gamitin natin itong kalayaan na meron tayo na bumoto ng tama. Sila ba ay tapat at honest at ano na yung mga nagawa nila? Gamitin natin ito para makapili tayo ng mga leader na mamumuno ng tapat at aayusin ang mga problema ng ating bansa. Maligayang araw ng kalayaan.
9: Kasama naman kanina sa Kirino Grandstand si Senator Gatchalian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang paggunita ng Araw ng Kalayaan. At dito ay unang nakita na kinamayan ng Pangulo ang ngayon acting Senate President. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Muslim supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa ng pagkilos para ipakita ang pagkilala sa kontribusyon ng Pangulo sa kanilang bayan. Si Lawrence Tanhoko sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Lawrence Tanhoco ito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa Recto Avenue kung saan nagsagawa ng kilos suporta ang mga kapatid nating Muslim para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila ng nagpapatuloy na kilos protesta sa harap ng US Embassy, nagkasa naman ng kilos suporta ang mga kapatid nating Muslim mula sa Hulusulu para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Ana Alonto, isa sa leader ng grupong tinatawag na Unity of Bangsa, malaki na ang ipinagbago ng kailang bayan at lahat ng ito ay bunsod ng maayos na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Sumusuporta po kami kay PBBM dahil ang para sa amin ay malaki rin ang suporta niya sa aming bayan.
12: Ano pong bayan niyo po?
11: Ang bayan po namin ay Hulusulu. Mm-hmm. Bakit kami sumusuporta sa kanya? Dahil nakikita naman ng lahat, hindi magagawa ng gobyerno namin doon. Ang gobyerno namin doon kung hindi dahil sa Pangulo. Yun lang po ang masasabi namin. Mm-hmm. Dahil ngayon, ibang-iba na ang lugar namin, hindi nakatulad ng dati. Hindi man nakikita ng iba, pero bakit naka-improve ang mamamayan namin doon, ang mga otoridad namin doon, dahil sa yung namumuno sa namumuno sa amin dahil kay Pangulong Marcos, suporta niya.
0: Dagdag pa ni Alonto, bagamat may mga batikos ang Pangulo, naniniwala ito na hindi lang alam ng mga kritiko ng administrasyon ang mga mabubuting ginagawa nito para sa bayan. Ang grupo ay nagmarcha mula sa LRT2 Recto Station hanggang makarating sa barikada ng mga pulis sa Mailagpas University of the East. Target sana ng grupo na makalapit sa Malacanang, subalit kahit mga taga-suporta ng Pangulo ay hindi pa rin nakalusot sa mahigpit na depensa ng kapulisan. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at iba't ibang integrated state media. Muli ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga veterano na nakiisa sa pagdiriwang ng Independence Day sa Kawit, Cavite, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa health benefits na kanilang natatanggap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Si Quincy Kahilig sa detalye.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
13: Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan nating veterano sa tulong na kanilang natatanggap mula sa gobyerno sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pinahayag ng retiradong sundalo na si Ginoong Celso Voluntad, 71 years old, ang Region 4 Vice President ng Veterans Federation of the Philippines, na kabilang sa mga grupong nakiisa sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Anya, malaking tulong sa gaya niyang retiradong sundalo ang libreng gamutan at iba pang mga health services mula sa gobyerno. Kaya naman bilang ganti ay wala silang sawa sa paglilingkod sa ating bayan sa kabila ng kanilang katandaan. Kagaya ng pagdalo nila dito sa Independence Day celebration upang makatulong sa paghimok sa ating mga kabataan na matutunan ang aral ng ating kasaysayan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:25 oras po natin Pilipinas sa mga ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, DSWD Secretary Rex Gatchalian muling bibisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Alamin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nakatakdang bumalik si DSWD Secretary Rex Cachalian sa ilang mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol para tutukan ang nagpapatuloy na relief operations doon. Ayon sa kalihim, kasama sa tututukan ang Glan Sarangani na naging pahirapan nung una ang paghatid ng tulong dahil sa nasirang kalsada. Anya sa ngayon ay umabot na sa mahigit 20,000 family food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna sa Glan, at target pa itong dagdagan ng 40,000 family food packs sa mga susunod na araw para matiyak na mas maraming pamilyang nangangailangan ang maabutan ng tulong. Kasabay nito, patuloy din ang relief operations sa iba pang apektado, Jose Abad Santos sa Davao Occidental at maging sa Balut Island sa Sarangani. Samantala, sa General Santos City, target din ng DSWD na makapaglaan ng nasa 200,000 food packs bilang bahagi ng pinalakas na relief response sa mga apektadong komunidad. Inihahanda na rin ang ahensya ang Emergency Cash Transfer Program para mabigyan ng agarang pinansyal na tulong ang mga pamilyang kailangan magpagawa ng mga nasirang tahanan at ari-arian dulot ng lindol. Ayon pa sa kalihim, isinasagawa na rin ang validation at listahan ng mga kwalipikadong makakatanggap ng cash assistance.
16: Nagawa namin ngayon food muna. Important kasi yung food and other non-food items, mga tent. So yun ang focus namin. After which, we'll proceed with cash assistance. Yung cash assistance naman yan, standard yan. Iniipon na rin namin yung mga listahan.
12: Ang tinig ni DSWD Secretary Rex Cachalian. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Supply ng kuryente sa 96.65% na naapektuhan ng lindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa Department of Energy, si AJ Ignacio sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: AJ, go ahead. AJ.
6: Balikan natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio. Samantala, pangungunahan po ng Pilipinas ang inaugural Virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa June 18 at 19. Inaasahang dadalo dito ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang mas malakas na ugnayan ng ASEAN Railway Institutions, ang panukalang ASEAN Railway Training Network Platform at paghahanap ng mga solusyon sa problema sa kuryente. Isasama naman sa isang aklat ang mga mapag-uusapan para maging gabay ng mga eksperto at pamahalaan. Patuloy na kinakaharap ng ASEAN ang problema sa trend pagdating sa kaligtasan, bilis ng serbisyo at kakayahan ng mga manggagawa na lalo pang pinalala ng global oil price hike.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Balikan natin ang report ni AJ Ignacio. Supply ng kuryente sa 96.65% na naapektuhan ng lindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa Department of Energy.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, Chad. Balikan normal at meron na ulit kuryente ang 96.65% ng higit 1 million consumer o kabayan na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao Peninsula. Kabilang na rito ang Davao Occidental, Davao del Sur, South Cotabato at Sarangani Province. Ayon sa Department of Energy, patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga ginagawang restoration activities at pakikipag-ugnayan sa energy sector stakeholders upang suportahan ang ligtas at mabilis na restorasyon ng supply ng kuryente sa mga naapektuhang mga lugar. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Alas 11:30 ng umaga ng ating oras, sa iba nating balita, bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 at Hunyo 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, susuriin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
5: Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
4: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garin na pag-aralan ang iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification ng Russia. Pero paglilinaw ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan.
5: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Asahan na ng mga consumer ng Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ayon po sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang taasingil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagtipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon Grid nitong buwan ng Mayo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sa iba pang balita, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad matukoy ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University sa gitna ng mga espekulasyon sa kanilang pagkamatay. Ipinanawagan naman ng Malacanang ang agarang imbestigasyon ukol dito.
5: Hindi po natin kailangan i-preempt o mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agar ang investigasyon.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Nais naman ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ng Senado ang pagkamatay ng dalawang student athletes na sina Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili. Sa inihain niyang resolusyon, sinabi niyang kailangan ang masusi at patas na pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa aksidente. Dagdag ni Aquino, susuriin din kung sapat at maayos na naipatutupad ang mga batas, regulasyon at patakaran kaugnay sa off-campus sporting, training at team-building activities na inorganisan ng mga paaralan. Samantala, rerepasuhin ang mga umiiral na patakaran kaugnay nito.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Pinadalhan ng subpoena ng PNP-CIDG ang mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkalunod ng dalawang student athlete. Ayon kay PNP-CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, may higit 20 individual ang pinadalhan ng subpoena kasama ang barangay official sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ang immigration lookout bulletin order sa mga person of interest. Inaasang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
18: From the subpoenas that we have issued, we have also issued a lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country.
4: Si PNP, CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Ipinasubpina na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng pagsawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng kanilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Susuriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng team building activity. Maari namang kansilahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at ire-refer din sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation nito.
19: Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. DOLE is simply or will simply do his job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
6: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: At sa larangan ng palakasan.
3: Radyo Pilipinas Sports.
4: Alex Ayala nakatanggap ng wildcard entry sa Berlin Open. Mala Sports Radio 918 may ulat si Dennis Hilanga.
20: Lalaro sa main ng draw ng WTA 500 Berlin Open si Alex Ayala. Dadaan pa sana sa qualifying round ang Filipina player pero dahil sa pag-atras ng ibang kalahok ay nakabingwit ito ng wildcard entry sa torneo na lalaruin mula June 15 hanggang 21. Ito na ang ikatlong grass event ni Ayala bilang paghahanda niya sa Wimbledon. Nagkampiyon si Ayala sa Birmingham Open para sa kanyang ikalawang WTA title bago natalo sa round of 16 ng HSBC Championships. Wala pang inilalabas ang WTA kung sino ang unang makatatapat ni Ayala sa Berlin Open. Pero matindi ang hamon sa tournament dahil maglalaro rito sina World No. 1 Arina Sabalenka at No. 2 Elena Rybakina. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:37 po ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Marita. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Time check tayo, 11:39 po ng umaga. Balita dito sa Luzon, Tour de Pangasinan, padyak para sa Kalayaan. Formal lang inilunsad ngayong araw. Magbabalita si Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Tagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang inilunsad ngayong araw ang Tour de Pangasinan na padyak sa Kalayaan 2026 bilang tampok na bahagi ng pagdiriwang na ika-128 araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang kauna-unang cycling event na ito ay pinanguna ng pamalang palalawigan ng Pangasinan sa pamunin ni Governor Ramon Gicud III na layuning ipakita ang diwa ng Kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan sa pamagitan ng palakasan. Aabot sa 126 na siklista mula sa iba't ibang bayan ng Laliwigan ang lumahok sa one-day cycling event na may kabuang distansyang 143 kilometro ang papadyakin. Nagsimula ang karera sa Umingan Super Community Hospital sa bayan na Umingan kung saan isinagawa ang pagpapatala ng mga kalahok at magtatapos sa provincial capital sa Lingayen ang finish line ng karera. Tatahak ang mga siklista sa 13 bayan ng Pangasinan kabilang sa bayan ng Balunggawa, Rosales, Villasisa, Malasikia, Bayambang, Basista, Ordan Neta City, mga Tarama, Aguilar, Bugalyon at Labrador bago marating ang bayan ng Lingayen. Ang ruta ay itinampok sa opisyal na mapa ng karera na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagsilbing gabay sa mga kalahok at taga-suporta. Magkakaloob ang pamalang palalawigan ng mga parangal sa mga nagwagi kabilang ang blue jersey para sa overall champion, green jersey para sa sprint king, polka dot jersey para sa king of mountain, white jersey para sa best young rider at red jersey para sa most combative rider. Ang Tour de Pangasinan 2026 ay inaasang magiging taunang tradisyon sa lalawigan na magtataguyod sa Pangasinan bilang sports tourism hub sa Hilagang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Palawan, Palawan Provincial Government at City Government ng Puerto Princesa, magkasamang ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa unang pagkakataon. Sa detalye, mula kay Lizelle Pilapil.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Kapwa nagpahayag ng kagalakan at pasasalamat sa isa't isang pamunuan ng lungsod ng Puerto Princesa at pamunuan ng lalawigan ng Palawan dahil sa unang pagkakataon ng magkasamang mga ito na nagsagawa ng programa kaugnay sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan na ginanap ngayong umaga sa liwasang Rizal sa syudad. Sinabi ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na maituturing na makasaysayan ang pagdiriwang na ito dahil sa pakikilaok ng provincial government kasama ang mga namumuno mula sa 23 munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Malino na pagpapakita rin aniya ito ng pagkakaisa sa mga namumuno sa probinsya at sa lungsod na mahalaga sangkap sa pag-unlad. Binati rin ng alkalde ang pamahalaang panalawigan sa pagdiriwang ng makulay na Barakatan Festival na opisyal na nagsimula sa pamamagitan ng parada na ginanap ngayong araw kasunod ng programa sa Araw ng Kalayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Dumako naman tayo sa Visayas, 1,600 na senior citizens at persons with disabilities sa Jordan Guimaras tumanggap ng bigas mula sa bawat bayan makikinabang program. Magbabalita si Polta Rosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang 1,600 senior citizen at persons with disabilities sa bayan ng Jordan Guimaras sa ilalim ng Rice Subsidy Program ng pamahalaan. Pinangunahan ni Mayor John Edward Gando at ang mga opisyal ng bayan ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Ang Rice Subsidy Program ay isa sa mga pangunahing programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng kampanyang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Sa programa, ang mga kwalipikadong senior citizen at PWDs ay makakatanggap ng 10 kilong bigas sa bawat distribution cycle. Batay sa pondong natanggap ng lokal na pamahalaan, inaasahang maisagawa ang pamamahagi sa loob ng 6 na cycle sa buong taon. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Visayas, pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kalbayog Samar, matagumpay na isinagawa. Alkalde ng lungsod binigyan diin ang pagkakaisa at tunay na paglilingkod sa bayan. Sa ulat, mula kay Charmaine Pirito ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
4: Matagumpay na isinagawa sa lungsod ng Kalbayog Samar ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Nagsimula ang programa sa isang banal na misa bilang pasasalamat sa mga biyayang tinatamasan ng bansa at pag-alala sa sakripisyo ng mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Sinundan ito ng wreath-laying ceremony bilang pagpupugay sa mga bayani kasama ang ceremonial gun salute na nagsilbing simbolo ng paggalang at pagkilala sa kanilang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Kalbayog City Mayor Raymond Uy na naway magsilbing inspirasyon ang pagdiriwang upang muling pagtibayin ng bawat isa ang kanilang pangako sa kahusayan, pananagutan at tapat na paglilingkod sa publiko. Ayon sa alkalde, mahalagang magkaisa ang lahat sa pagsusulong ng mga programang inuuna ang kapakanan ng mamamayan at patuloy na magtulungan ng may dedikasyon at malasakit sa pagdiriwang na ito. Muling pinaalalahanan ang bawat Kalbayognon at Pilipino na ang kalayaan ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang responsibilidad na dapat pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang mga balita sa Mindanao sa pagpapatuloy natin dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko,
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:47 po ng umaga ang ating oras. Balita sa Mindanao, pagpapahalaga sa nakamit na kalayaan ng bansa, binigyang diin sa pagdiriwang ng Independence Day sa Surigao City. Ang balita hatid ni May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
18: Iminagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas sa Surigao City sa pangunguna ng lokal na pamahalaan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa inihatid na mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura sa taong bayan Biyernes ng umaga, pinarangalan ang ipinakitang katapangan, sakripisyo at pagiging makabayan ng mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Hangad ng opisyal na sa pamamagitan ng pagdiriwang ay hindi malimutan ang pagkabayani ng mga magiting na Pilipino, bagkus magpaalala na nararapat lang pahalagahan ang pagkakaisa, serbisyo at pagmamahal sa bayan habang patuloy na magsama-sama tungo sa kaunlaran. Aniya, ang naangking kalayaan ay isang responsibilidad ng bagong henerasyon na dapat ingatan at pagtibayin sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa kapwa-tao. Dalangin ng Vice Mayor na pagpalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas sa gitna ng nararanasang krisis at trahedyang hatid ng lindol sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Mi Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Ito naman na report mula sa Radyo Pilipinas sa Davao, ibibigay sa atin ni Kate Lakihon Lau. Pamahalaan, patuloy ang paghahatid ng tulong ngayong Araw ng Kalayaan sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental.
2: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
16: Habang ginugunita ng bansa ang ika-128 araw ng kalayaan, nagpapatuloy naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Occidental. Ngayong Hunyo 12, magkatuwang na nagsasagawa ng hauling at distribution ng mga family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Region 11, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines at iba pang katuwang na organisasyon para sa mga residente ng Barangay Quiapo at Barangay Molmol sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dumating sa Port of Mabila ang karagdagang supply ng ayuda na agad na inihahanda para sa pamamahagi sa mga komunidad na kabilang sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng tuloy-tuloy na relief operations upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na organisasyon, patuloy na pinaiigting ang paghahatid ng agarang tulong sa mga residenteng nangangailangan habang nagpapatuloy ang mga recovery at response efforts sa lalawigan. Nananatiling nakaantabay ang DSWD at mga partner agencies upang masiguro ang maagap na pag-abot ng tulong sa lahat ng apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, mga kabataang magsasaka sa Caraga itinampok ang kanilang mga produkto sa Manila Foods and Beverages Expo 2026. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Dalawang benepisyaryo ng Caraga Young Farmers Challenge Season 5 ang lumahok sa Manila Foods and Beverages Expo 2026 na ginanap sa World Trade Center sa Metro Manila mula June 10 hanggang June 14. Kabilang sa mga produktong kanilang ipinakikilala ang tablea at honey ng Casa Alcardne at Edeline Alcarde at ang malunggay chips ng John Ray's Nutri Snacks ni John Ray Laquinta. Sa pamamagitan ng paglahok sa nasabing eksibisyon, nabigyan ng pagkakataon ang mga kabataang negosyante mula sa Caraga na maipakita ang kalidad at potensyal ng kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Nagsilbi rin ang MathBex bilang plataforma upang makakonekta sila sa mga mamimili, distributor at iba pang posibleng katuwang sa negosyo. Ang MathBex ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking food and beverage trade fairs sa bansa na nagtatampok ng iba't ibang lokal at international na produkto. Para sa Bagong Pilipinas, sa Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: At mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, may balitang hatid si Justin Bulanon. Trabaho agad job fair ng Dole Region 9 sa Zamboanga, patuloy na umaarangkada.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Patuloy ang pagdagsa ng mga aplikante sa trabaho agad job fair ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9 sa isang lokal na mall dito sa lungsod ng Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128 araw ng kalayaan. Mula sa 24 na local at 5 overseas employees na nakilahok, haabot sa kabo ang 3,018 trabaho ang inaalok sa naturang aktibidad. Tinutulungan naman ng Public Employment Service Office o PESO at maging ng job placement officers mula sa higher education institutions at pribadong sektor ang mga aplikante sa pamagitan ng Career Development Support Services. Sa pamamaraang ito, nagsasagwa ng career coaching at job matching upang ma-refer ang mga job seeker sa kung anong kumpanya sila maring mag-apply batay sa kanilang credentials. Maliban sa job fair, magsasagwa rin ng pag-turnover ng cheque sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program, orientasyon para sa mga benepisyaryo ng tupad, tupad payout sa pamagitan ng money remittance at kadiwan ng Pangulo sa results list sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas.
6: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, Hunyo 12, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Ako po si John Magol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot.
25: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Long, Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
6: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon.
5: Sa ating balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Ito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang detalye sa report ni Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Lisa Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa watawat ng Pilipinas na sinunda ng Pangulo ng pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato Serizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakip din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan at hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpapaguran ng iba at magkusay lumaban ng patas sa araw-araw. Dagdag pa sa binigyan din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng ilan lamang.
8: Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Integrated State Media, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Update sa supply ng kuryente sa Mindanao matapos sa malakas na lindol at ang tinatalakay na parusa o penalty sa mga power firms sa Visayas dahil sa patuloy na power outages. Ating tatalakayin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusek Mario, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay.
6: Yusek, maaari niyo po bang ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente sa mga lugar, partikular sa Mindanao na tinamaan nga po ng lindol? May mga lugar pa po bang walang supply ng kuryente?
9: Meron pa po tayong dalawang electric cooperative na minomonitor kung saan po meron pa po tayong mga customer or consumers na hindi po nabibigyan ng kuryente. Dahil ito po ay nasa mga dulong linya na natin, ang dalawa pong distribution utilities natin na meron pang kakulangan sa servisyo ng kuryente ay yung ating South Cotabato Electric Cooperative 2. Nakasagupan po niyan ang General Santos. At ito pong ating Davao del Sur Electric Cooperative. Sa kasalukuyan po, meron pa po tayong tinatarget na more than 30,000 consumers pa po ang hindi pa po natin nabibigyan ng servisyo.
5: Yusek, sa ngayon, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DOE para matiyak na maibabalik agad itong supply ng kuryente sa mga apektadong lugar?
9: Unang-una po, nakasulong po sa atin yung tinatawag nating task force kapatid kung saan po yung ibang mga electric cooperative ay nagpadala po ng kanilang mga contingencies. May mga dala po silang mga equipment, supplies, mga boom trucks at tumutulong po sila sa restoration efforts natin sa General Santos at sa Davao del Sur. Ito po ay natutulungan din nung ating pong regional hub kung saan po meron po tayong nai-imbak na mga pangunahing supplies and materials na nakahanda kung sakaling kung may mga kalamidad dumating kagaya nitong paglindol.
6: Okay. Yusek, sa inyo pong monitoring, mayroon bang inaasahang pagtaas sa demand ng kuryente sa mga lugar na ito, lalo na po sa panahon ng rehabilitasyon at recovery o yung kanilang pagbangon?
9: Ang ating po pinoproject na pagtaas ng demand ng ating kuryente ay hindi po dahil doon sa pagre-restore natin, kung hindi ang patuloy pong pagtaas ng temperatura ng ating kapaligiran. Dahil habang umiinit po, mas tumataas po ang konsumo ng kuryente natin dahil mas marami po tayong mga equipment pampalamig na ginagamit, kagaya po ng air conditioning system at mga electric fan. Ganon din po, kung masyadong mataas ng temperatura, may epekto rin po ito sa ating mga power plants, kung kaya't medyo bumababa po ang efficiency ng ating mga power plants. At ito po ay kinakailangan i-maintain na natin ng maigi para naman po hindi sila masira.
5: Yusek, sa ibang usapin naman po, ano yung posibleng parusa na kinukonsider ng DOE laban sa mga power generation companies na matagal nang nakararanas ng forced outages, at paano ito makatutulong para mapabuti naman yung supply ng kuryente sa Visayas?
9: Ang unang-una po dyan, naglabas po tayo ng mga department field crew kung saan po ang polisiya natin ay nagbibigay ng mga standards, yung pong performance na hindi lang po ng mga planta kundi pati po ng ating mga linya ng kuryente. Ang kagawaran po ng enerhiya, ang tangi po natin gawin dahil tayo po ay policy body, ay yung pagbawi po ng ating tinatawag na certificate of endorsement. Kung saan po, ito po ay pwedeng tugunan at imbestigahan din ng ating Energy Regulatory Commission na siya pong umaaktang siya mismo ang regulator po natin sa electric power industry. Sila po ang magkoconduct ng hearing kung kinakailangan, at kung may sapat po tayong mga ebidensya na ang kadahilanan po ng patuloy na outages o matagal na outages sa mga planta ay dahil sa kapabayaan o pagkukulang ng mga generating company owners natin, meron pong karampatang mga parusa po or penalty na ginagawad po ang ating Energy Regulatory Commission.
6: Okay. Sa ginagawa naman pong assessment ng DOE sa mga planta na mahigit 6 na buwan nang offline o paulit-ulit po na nagkakaroon ng forced outage kada taon, ano-ano po ang mga batayan na tinitignan ninyo, Yusek, upang matukoy kung may pananagutan po ang isang kumpanya?
9: Dito po, sa ating pag-inspeksyon at pag-iimbestiga po, inaalam po natin kung ano ba ang talagang dahilan kung bakit hindi nagagawa ng kaukulang repair or maintenance ang mga planta. Ating pong dinedetermine kung ang pagkukulang ay dahil sa kumpanya o dahil na rin po sa kanilang mga teknolohiya. Alam naman po natin na may mga planta rin na kung tutuusin sa ngayon, ay lagpas na po ng 10 taon na nagbibigay ng serbisyo, kung kaya may kahirapan na rin po ang pagmimintena ng mga ito. So kung hindi po sapat at mapatunayan po natin na sa pagkukulang ng mga may-ari, ng mga power plants, ang kadahilanan kung kaya ito'y hindi nanunumbalik sa serbisyo, kagaya po na nabanggit ko kanina, pwede pong bawiin ng Department of Energy ang kanyang endorsement na siya pong magtutulak naman kung kinakailangan na pong pahintuin o hindi ang mga planta.
5: Yusek, paano naman po binabalansin ng DOE yung pangangailangan na panagutin yung mga kumpanyang may problema sa planta habang tinitiyak naman na hindi magpapalala yung pagkukulang ng supply ng kuryente kapag pinatawan sila ng mabigat na parusa o kanselasyon ng kanilang lisensya?
9: Tayo po sa kagawaran ng enerhiya, lalong-lalo na po at tayo'y nagtataguyod ng tinatawag nating renewable energy. Ating pong matamang tinututukan ang development ng ating mga renewable energy projects. Meron po tayong binabantayan na ang kabuuan po ay 12,000 megawatts sa taon pong hanggang 2028. So dapat po itong mga committed na power plants po na ito ay matuloy at mag-commission po on time. Sa kasalukuyan po, ngayong taong ito, ang tinitingnan po natin ay humigit kumulang 2,000 megawatts ang dapat makapasok. At sa unang bahagi po nitong taon, nakikita na po natin na meron po tayong 1,400 megawatts na online na.
6: Okay. Yusek, dahil halos isang buwan nang nakararanas ng red alert or red at yellow alerts itong Visayas, ano po ang agarang hakbang na ginagawa ng DOE para po maiwasan ang rotational brownouts at mabawasan po ang epekto nito, lalo na sa mga residential area?
9: Sa pangunguna po ng ating kalihim, si Secretary Sharon Garim, nagbigay na po siya ng instruction kung paano tayo makakapagdagdag ng serbisyo ng kuryente sa pamamagitan po ng pag-identify ng mga bagong planta na madaling maiisayo, na unang-una po, ang plantang ito ay dapat hindi lamang enerhiya maiibigay, kung hindi makapagbigay din ito ng tinatawag po nating ancillary services o yung reserva ng kuryente kung kinakailangan. So sa kasalukuyan po ay meron tayong tinatantiyan na umigit kumulang ay 200 megawatts. Ang karamihan po dito ay

0: ipat. Kung ito po ay nandito sa Pilipinas na at hindi naman ginagamit, meron na po tayong nakitang isa. May capacity po ito na 70 megawatts. Datapot ang ating pong challenge ay hindi po madali ang paglilipat ng mga power barge. Maging ito po ay galing sa ibang bansa, kung mayroon man tayong ma-identify, mas matagal po ang kinakailangan panahon. Ang tantiya po natin ay aabutin ang 6 na buwan para lang po ilipat ang isang power barge buhat sa kanilang ngayong pinagkakatayuan. Kaya nasa konsiderasyon po yan ng ating Department of Energy para sa pangmatagalang solusyon.
1: Okay. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, gayon din po yung mga kababayan natin sa Mindanao na naapektuhan nga po ng lindol.
0: Doon po, maraming salamat po sa pagkakataon. Doon po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol, kami po ay patuloy na gumagawa ng paraan na pinangungunahan po ang restoration projects natin ng ating ng mga electric cooperatives ng ating National Electrification Administration. Samantalang ang ating pong Task Force on Energy Resiliency ay aktibo pong nagmo-monitor ng lahat ng ginagawa. Tinatantiya po natin na kung maaari po ay matapos na po natin, nagpabigyan na po natin ng servisyo ng kuryente bukas yung mga natitira pa nating mga konsumidor na sa kasalukuyan po ay wala pang servisyo ng kuryente. Sa atin naman pong ibang mga kababayan, kami po ay naghihikayat na sa panahon po ng taginip, lalo na po't papasok ang El Nino, sana po ay makiisa. Tingil po dito sa ating itinataguyad na energy efficiency and conservation. Ang isa pong aktibidades na ating pong pinangungunuan ngayon ay yung po tinatawag natin na ONE or oras na ng efficiency. Kung saan po, humihingi po tayo ng isang oras kada araw ng Sabado, buhat alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Kung saan po kailan tayo po ay magpatay ng mga hindi kinakailangang mga ilaw at mga appliances. Atin po munang patayin, hugutin sa pagkakasaksak at ito po ay makakapagbigay ng malaking tulong para po sa pagbawas ng ating konsumo. Atin pong itataguyod yung atin pong tinatawag na energy efficiency and conservation.
2: All right, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Samantala, update sa mga ospital at medical response para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Yusek Albert, magandang tanghali at bakit wala ka dito sa tabi namin ngayon?
3: Magandang tanghali, Asikweng and Joshua. Wala po akong dyan. Magandang araw ng kalayaan. Nandito po tayo sa Saldiwa 60 ng Career Executive Service Board.
2: Yun naman pala. Sige, ito muna, mamaya ka na namin kukulitin. Ano? Yusek, ano yung kasalukuyang assessment ng DOH sa sitwasyon sa mga ospital at rural health units sa mga lugar na tinamaan ng lindol? Ano po yung resulta ng inspeksyon na isinagawa ng mga ospital at iba pang DOH facilities?
3: Opo, patuloy po ang ating pagmamatyaga sa Mindanao. Ang ating pong latest na data as of 6 p.m. Kagabi, Asikweng, sa 26 na mga affected na facilities sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, kasama na ang Davao, Northern Mindanao at ang Soxcargen. 14 po ang functional, ang magandang balita, 14 ang functional. 3 po yung hindi nakikitaan ng operations or yung non-functional. Tapos meron po tayong sham na undergoing validation. Ito pong mga nabanggit natin ay ang ating mga rural health unit. Sa usapin naman po ng mga ospital, ang rule po ng DOH at in coordination with our LGUs, hindi po nagsasara yung mga ospital. Section by section po, hinahanap ko lang yung aking kodigo. Ayan. Sa ating mga hospitals, 6 po ang functional na nakikita natin sa buong lugar kasama ang Davao, Soxcargen, saka Northern Mindanao. Tapos lahat po sila ay except I think for SPMC, no, ang Southern Philippines Medical Center, na sinisigurado natin na safe muna yung outpatient area bago mag-resume ng operations.
1: Okay. Yusek, kumustahin din po namin ang deployment ng inyong mga emergency medical teams, doctors, nurses, at maging yung mga medical supplies sa mga lugar po na apektado.
3: Opo, ongoing po yung ating deployment, lahat po ng mga health emergency response teams ng mga nabanggit ng mga ospital at pati na rin yung ating mga regional offices ng Department of Health ay siyang naka-deploy. Active po yan at ang kanilang focus po ngayon ay yung mga concern

0: Tulad ng water, sanitation and hygiene, saka yung nutrition na rin po. Mamaya po pwede rin natin pag-usapan yung sinasabing mental health and psychosocial services. Meron po rin tayong mga Philippine Emergency Medical Assistance Teams or yung mga PEMAT or PEMAT na tinatawag namin. Yun pong sa DOH Cotabato Regional Medical Center, ma-assign po yan sa SOCS-CARGEN. Depende ho sa ground operational requirements sa specific area. Yun naman po sa Southern Philippines Medical Center ng DOH ay tutugon sa Davao Region. At kasama rin po natin yung Ministry of Health Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na tutulong sa atin sa kanilang mga lugar.
1: Yusek, paano naman nakikipag-ugnayan yung DOH sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis yung pag-responde sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad?
0: Mahalaga dito, Asikweng, yung ating coordination saka yung sharing of information. Meron tayong tinatawag na health cluster kung saan hindi lamang po DOH. Ang maganda po dito is intersectoral po siya at malaki po yung role ng ating Department of Interior and Local Government para masigurado po na ang ating mga LGUs ay on board. Doon po sa health cluster at karaniwan nagmi-meeting po yan kung hindi twice at least, no, at least once a day nagmi-meeting po yan. Nag-a-update sila nung takbo ng ating mga health workers, yung pagpunta ng ating mga commodities, yung mga gamot, yung mga ibang kagamitan, para sigurado tayo na walang lugar na nakakalimutan.
2: Okay. Yusek, gaya nga na nabanggit mo kanina, dahil nga karaniwang hamon pagkatapos ng malalakas na lindol o yung ganitong sakuna ay trauma at matinding takot sa mga nakaligtas. Ano po yung mga mental at health at psychosocial support services ang inihanda po ng DOH para po sa mga biktima?
0: Yes, Joshua, no, sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yun pong ating psychosocial welfare, importante ho yan dun sa ating mga naapektadong mamamayan sa Mindanao, lalo na po yung mga kabataan. Dun pong ora mismo, nung Lunes, nung nangyari yung lindol, yun pong mga pinakamalapit na na-deploy na ating mga health emergency response teams ay nag-conduct ng tinatawag na psychological first aid. Yung psychological first aid, ang pinakauna sa tatlo na nangyayari sa ating mental health and psychosocial services, sumusunod po doon yung ating psychosocial support. Pag sinabing psychosocial support, mas matagal po yung deployment. Tinitingnan ko po yung aking notes dahil masasabi natin na sa General Santos City, meron na pong 8 na MHPSS teams na binubuo ng 5 miyembro bawat team. Ang isang team po, meron yung usually may isang specialista, kung hindi psychiatrist, merong psychologist na kasama. At meron din po mga ating mga first responders na trained dun sa psychosocial support. Mas matagal po siya na interaction kumpara sa psychological first aid. Tapos kung kakailanganin, kung meron tayong makikitang mga kaso, mga sitwasyon na talagang malalim yung trauma, nagkakaroon din po yan ng referral pathway papunta dun sa ating mga malalaking DOH hospitals kung saan merong psychiatrist na on duty na pwede silang ma-receive.
1: So Yusek, ano po yung mga senyales na dapat bantayan ng mga magulang at guro na maaaring indikasyon na nangangailangan na ng professional na mental health intervention ang isang estudyante matapos nga maranasan itong lindol at mga aftershocks?
0: Asikwen, magandang tanong yan, no? Dahil malamang sa malamang kung sa ating mga kabataan, hindi rin natin madaling makita or baka hindi nila ma-express ang kanilang pakiramdam, nararamdaman. Sabi nga nila dito sa training namin, emotions are very important, no? Ganun rin po sa disaster. Ang ating pakikinig at pakiramdam sa emosyon ng ating mga kabataan, yung mga learners na affected sa Department of Education, malaki yung tulong ng ating mga teachers. I-observe po natin dun sa kanilang behavior. Syempre ayaw nating kumbaga pilitin, pero we have to be very observant yung bang signs of post-traumatic stress disorder. Marami ho dito, hindi lang po sa mga bata, pati sa ating mga nakatatanda at nababasa rin po namin sa social media at yung mga nakakausap namin, ayaw munang bumalik sa bahay or hindi muna kumakain or naliligo or yung mga activities of daily living ginagawa sa bahay dahil maya't maya yung mga aftershocks. Importante ho dito ay makausap natin sila. At kung tingin po natin na hindi natin kaya kasi tayo mismo, no, yung ating mga kamag-anak na tumitingin sa kanilang mga kapamilya doon ay tingin nila hindi rin nila kayang i-process, humingi po tayo ng tulong. Doon po sa aid station, yung psychological first aid, meron po yan. Yung psychosocial services, doon po sa mga evacuation centers. At kung kakailanganin, pumunta po tayo doon sa ating mga hospitals na tatanggapin po natin ang buo ang ating mga mamamayan na kailangan ng psychosocial support.
1: Okay. So may follow-up lang ako, no, Yusek. Yung tungkol dito sa psychosocial, sa halimbawa, syempre, mga estudyante, apektado, pati yung mga magulang nila, buong pamilya, at yung mga nagbibigay ng psychosocial services, paano kung yung sila din yung mga biktima ng lindol? Paano po ninyo tinutugunan ito?
0: Very good question yan, Asik Weng. No? At dito natin ipapasok rin yung parabang role ng ibang mga bahagi ng ating komunidad. Hindi lamang health worker ang makakatulong pagdating sa psychosocial support. Malaki rin po yung role ng ating community, ng ating simbahan, na mapaanong faith-based organization man, mapakatoliko, mapamuslim, ano man pong religion yan, or kung hindi man ating yung mga faith-based organization, maski yung ating mga barangay, yung ating mga eskwelahan, yung ating mga opisina. Ang importante dito ay ina-acknowledge natin yung nangyari at hindi pa siya matagal, last Monday lang po siya, minsan yung mga pent-up emotions na itatago natin o kaya yung mga naiisip natin, kailangan pa talaga siyang i-process. Mahalaga pong pinag-uusapan siya lagi, araw-araw, hindi lamang sa pamilya, ngunit yung mga kamustahan na sinasabi, dahil minsan yung simpleng tanong lang na kamusta ka or anong maitutulong ko sa'yo at makinig ho tayo. Hindi laging kailangan meron tayong advice na binibigay. Sabi nga nila, you have to listen with your heart. Yan, isa yan sa mga bagay na sinasabi nila para ating mapapakinggan yung damdamin. Hindi lamang kung ano yung sinasabi, basahin natin kung ano sinasabi ng pangangatawan ng kausap natin.
2: Yusek, nabanggit mo kanina na natugunan na ng health department yung water sanitation at yung hygiene needs ng mga lumikas na residente. Pero perhaps you can elaborate more on the side po na paano po nakikipagtulungan ang DOH para pumatiyak na yung mga evacuees natin ay hindi magkakasakit since minsan hindi na maiwasan na magkakasama, magkakadikit na sila sa mga evacuation centers.
0: Tama yan, Joshua. No? Isa sa mga pinakauna, or in fact, yung nga ang unang pangangailangan ay ang malinis na tubig. Sabi nga nila, pwede tayong tumagal ng gutom ng a few days, pero ang tubig, ano lang yan, 1 to 2 days lang usually ang ating parabang binibilang. So, importante ho dito, katulong natin dito ang Department of Social Welfare and Development, pati na rin yung ating Office of Civil Defense. Yun pong pagpasok ng malinis na tubig. At hindi lang yun, yung mga water purification apparatus natin. May mga filters po na binibigay sa mga evacuation centers, and minsan nagbabahay-bahay na rin, no, ang ating DSWD. Ang DOH, meron rin tayo ng ating mga chlorine tablets. No, meron naman pong maliit na instructions yan kung gaano katagal iniiwan muna yung tableta para ma-sterilize yung pinaka-tubig natin. Pero sa lahat ng ito, Joshua, Asik Weng, kung may isa tayong tatandaan, kung hindi tayo sigurado sa tubig, dalawa ang ating tignan. Dapat una, malinaw, wala siyang lumulutang-lutang, hindi siya malabo. At number two, pakuluan natin ng 2 minuto simula sa pagbula nito hanggang matapos, patayin, palamigin at saka lamang inumin.
1: So Yusek, ano naman po yung inilatag na hakbang ng DOH sa usapin naman ng health workforce sakaling lumaki pa yung bilang ng mga evacuees at pasyente sa mga apektadong lugar? Lalo na nga nung sinabi ko kanina, kung halimbawa ang pasyente o sila din yung biktima ng lindol, kailangan na bang mag-augment mula sa ibang region?
0: Tama, Asik Weng, no? Naka-standby tayo dahil ang ating mga ibang regions ay on-call lang sinasabi. Kung kailangan nating maglipad ng ating personnel mula sa ibang mga isla ng ating bansa, magagawa po natin yan. Yung ating binanggit kanina ng mga Philippine Emergency Medical Assistance Teams, sila lamang, yung mga nabanggit ko po, yun lamang mga nasa Mindanao. Pero wag nating kalimutan, meron din tayong Philippine Emergency Medical Assistance Teams na WHO recognized pa, na naka-base halimbawa sa Pampanga, sa Jose Bilingad, DOH Jose Bilingad Memorial Medical Center sa Pampanga. Meron rin po sa ating DOH Eastern Visayas Medical Center. Pati rin po sa Jose N. Rodriguez, o yung tinatawag namin na Tala sa Caloocan, DOH Hospital rin po yan. Yan po ay madaling ma-deploy on a moment's notice. Nakakarating nga po sila sa ibang bansa. Dito pa kaya sa ating mga kababayan.
2: Alright, on that note, mensahe. At paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Go ahead, Yusek.
0: Yes, Joshua, sa pagkakataong ito, mahalaga po yung tayo nakikinig lamang sa ating announcements, no? At huwag po nating kalimutan, narito po ang gobyerno sa pangunguni ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ongoing po lahat ng mga ahensya na katulong. Ang Department of Health po ang tumutulong pagdating sa kalusugan in coordination with our local government units. Marami po tayong nakikita mga aftershocks, sa patuloy pa rin ng pag-iingat natin. At yun pong ating mental health, huwag rin nating kakalimutan. Sabi nga ni nila. Ito po ay magandang pinag-uusapan. Narito po kami para makinig at i-process ang mga nararamdaman natin. Okay.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Hintayin ka namin sa susunod na linggo kasama ang mga hugot mo.
0: Salamat, Asik Weng and Josh. Ingat po sa lahat.
2: Salamat, Yusek. Bayan, maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Abangan sa Larigad Online! Alamin ang mandato ng National Irrigation Administration at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Engineer Eduardo Guillen. Larigad Online! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
2: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Glan sa Sarangani matapos ang malakas na pagyanig. Dito naman Lunes kasama si Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali po.
2: Mayor, na ngayon nga po nasa state of calamity ang Glan Sarangani. Kumusta po ngayon ang sitwasyon dyan sa inyong lugar? Ilan po ang kabuuan bilang ng mga apektadong residente sa Glan matapos nga po itong lindol nitong Lunes?
4: Ang apektado po nating residente ay nasa more than 23,000 po families.
1: Po Mayor, sa datos po ba ninyo ay ilan na po yung bilang ng casualties at mga nasaktan? Ano po yung operations na ongoing at kumusta po yung operasyon ng inyong mga ospital at syempre yung health facilities?
4: Ang atin pong casualty po, as today po recorded is 21 po ang patay natin.
2: Okay.
4: We have 9 missing. Yes, sir. We have 9 missing po. And around 109,547 individuals were affected in the entire municipality of Glan po.
2: Okay. Mayor, dito po sa usapin ng temporary road repairs, ano po ang update ng DPWH at ano po ang mga nakalatag na plano dito para sa access at muling pagbangon po ng Glan?
4: Nagtutulungan po kami ngayon ng LGU, provincial government, and DPWH para ma-open po natin yung mga closed road. Actually, meron pa po akong isolated barangays because of the landslide. So, ngayon, hinihintay namin yung additional heavy equipments para ma-dispatch namin doon sa mga areas ko po na meron pa pong mga landslide na unpassable pa po up to now.
1: So, Mayor, sa inyo pong pag-iikot, lalo na sa evacuation shelters, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ngayon ng ating mga kababayan? May access na po ba kayo sa malinis na tubig?
4: Number one po na problema namin dito is food and water po. Food and water. Kasi up to now, wala pa pong electricity ang bayan ko. Wala po kaming... Ito ang mga refilling station, hindi po gumagana because wala pong kuryente pa.
2: Okay. Mayor, balikan ko yung binanggit mo kanina na meron pang siyam na nawawala. Ano po ang hamon? May mga kailangan po ba tayo para mas mapabilis ang search and rescue or retrieval operations dito?
4: Ang kailangan po kasi dito sa kanila is heavy equipments po, no? Para ma-retrieve natin sila. And ang problema po natin, hindi pa makakadaan ang heavy equipments natin leading to their barangay because may landslide din. So unahin muna namin yung road na nagka-landslide para makadaan na po yung mga heavy equipment namin at mapunta natin yung mga natabunan na mga bahay na may mga casualties doon sa ilalim.
2: Okay. At Mayor, ano po ang gagawing hakbang naman ng lokal na pamahalaan para po matugunan ang panawagan ng mga residente para po sa mas mabilis na rehabilitasyon? Although nabanggit nyo nga po na kailangan ayusin muna yung mga kalsada.
4: Sir, number one po na kailangan ng bayan ko is tulong from the national government kasi hindi po namin kaya sa bayan namin kasi maliit lang po ang pera ng bayan namin po, sir. So ang aming calamity fund, quick response money is only 10 million po. So hindi ko po alam kung paano pagkakasyahin ang 10 million sa 107,000 individuals na nangangailangan ng tulong sa bayan ko.
1: So Mayor, ano po yung mga susunog na hakbang ninyo para matiyak na makakabangon muli itong land sa lalong madaling panahon?
4: Una po, humihingi sana ako ng tulong from our national government, lalo na po sa ating mahal na Pangulo, sa ating mga senador, na sana po ay mabigyan kami ng financial assistance itong mga tao po na makabalik na matayo na yung bahay nila so that they could live back to a normal life. Kasi nandito sa evacuation center, hindi naman sa lahat ng panahon magbibigay tayo ng pagkain sa kanila and we cannot sustain it. So, kailangan po sana na mapadali natin yung pagbigay ng financial assistance to build their home again. Kahit na yung mga maliliit lang na bahay nila, maitayo nila ulit at makalipat na sila doon sa bahay nila at makaalis na dito sa ating evacuation center.
1: So, Mayor, sa ngayon, alam natin kung gano'ng kahirap yung sitwasyon ninyo, no? Halos patay lahat ng mga negosyo. Nakapunta na ako dyan sa Glan, maganda yung mga beach ninyo eh. No? So, sa ngayon po ba, meron na kayong estimate kung gaano kalaki yung nasirang mga infrastruktura na apektado yung inyong ekonomiya dyan sa Glan?
4: Ma'am, sa mga infrastructure, wala pa po talaga kaming masyadong more on ano pa kami po sa mga simbahan, yung mga schools na damage, yung mga private establishments po, more on government lang po ang namomonitor namin. Yung mga resort po, hindi pa namin masyadong namonitor kasi inuuna namin yung mga relief operation and yung pagbubukas po ng mga roads natin.
2: Alright. Mayor, alam po namin, abala kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan dyan, sa particular dyan sa Glan, sa Rangani. Panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa inyo nasasakupan at sa ating mga kababayan. Go ahead, Mayor.
4: Yes, sa mga kababayan ko, medyo ano lang tayo, ginagawa na po lahat ng inyong mayor, ng LGU natin, ang ating makakaya at matulungan kayong lahat. At sa ating national government po, alam ko, DPWH, si Secretary Vince Deason, hindi kami pinababayaan dito, tinutulungan kami. DSWD po, nandito rin, hindi rin ako pinababayaan. I hope some other agencies po ng national government natin will follow soon and yung bahal na Pangulo natin, tinutulungan din po kami dito at may instruction na hindi kami pababayaan. So kami po ay lugod na nagpapasalamat at para makaahon po kami sa madaling panahon.
1: Yan ang magandang balita. At least natutulong-tuloy yung iba't ibang ahensya. No? Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Glan, Sarangani Mayor Victor James Yap Sr.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBN at Work.
1: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
2: Tara, lumikha! Ngayong Pride Month, perfect itong rainbow salt painting para ipakita ang pagkakaisa, pagtanggap at pagrespeto sa bawat isa. Alamin naman natin ang art technique ng paper marbling sa Art Venture. Subukan rin nating gumawa ng isang colorful scratch pad na magpapaalala sa atin na ang art ay para sa lahat. Sini ang magniningning dito sa
3: Artsy Craftsy Pala!
2: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
0: Health Watch. Alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina.
4: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Security measures sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong araw at update sa threat assessment sa Senado ating tatalakayin kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
5: Yes ma'am, magandang tanghali po.
4: Ma'am, una sa lahat, ilan po yung naka-deploy kanina at ngayon? Kanina doon sa Quirino Grandstand area at saka sa Luneta, no? At saka hanggang ngayon, kahit tapos na yung selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. At sa mga lugar po, nakatuon ang pinakamalaking deployment ng PNP.
5: So para po sa ating celebration ng 128th Independence Day, meron po tayong inilatag na nasa 8,400 na personnel, PNP personnel, doon po sa mga lugar kung saan magkakaroon tayo ng selebrasyon. Ganon din po dun sa mga identified rally sites natin or yung mga areas po na posibleng magkaroon ng mga pagtitipon ngayong araw.
6: Okay. Major, maliban po sa police visibility, paano po ginagamit ng NCRPO ang crowd monitoring, traffic management, at rapid response capabilities para po maiwasan ang anumang untoward incident sa mga pangunahing venue at areas ng pinagdausan ng selebrasyon?
5: Ginagamit po natin yung ating intel monitoring, ganun din po yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan doon sa ating mga force multipliers, sa ating mga LGUs at iba pa po nating mga counterpart agencies para masiguro po na yung ating mga ginagawang aksyon ay magiging partner ng ating mga ginagawa kasama yung ating mga force multipliers para masiguro po natin na yung lahat po ng ating actions, lahat po ng ating mga programa ay mag-re-result po sa maayos at na peace and order dito sa Metro Manila.
4: So, Major, kumusta naman po yung koordinasyon ng NCRPO sa AFP, BFP, PCG, MMDA at sa mga lokal na pamahalaan? At paano ito nakatulong upang masiguro na maayos yung pagdiriwang ng aktibidad ngayong Araw ng Kalayaan? Kahit tapos na kanina, maayos namang nairaos yung pagdiriwang kanina sa Quirino Grandstand. Pero hanggang kailan po ba magbabantay ang ating kapulisan sa buong Metro Manila?
5: Yung pong ating pagbabantay in line po dito sa celebration ng ating Independence Day ay hanggang sa po matapos natin yung mga nakalatag po nating programa, yung po mga pagdiriwang at mga pagtitipon or yung mga protesta po na inaasahan po natin na magkakaroon po ngayong buong araw. So yung pong ating koordinasyon sa AFP, sa MMDA, ganun din pa po sa ating iba pang counterpart agencies, is naging maayos po yung ating koordinasyon kung kaya po naging matagumpay po yung ating mga pagdiriwang, yung peace and order po natin dito sa Metro Manila is naging maayos. Napanatili po natin yung kaayusan sa lahat po ng panig dito sa Metro Manila at dahil nga po dito sa maayos nating koordinasyon, wala po tayong na-monitor na major untoward incident nung naganap po yung ating mga programa at selebrasyon ngayong araw.
6: Okay. Major, sa ibang usapin naman po, nananatili po na naka-heightened alert ang NCRPO dahil po sa napabalitang security threat o posibleng security threat sa Senado. Maaari po ba ninyo ibahagi kung ano yung mga update po ba tayo at yung ito po bang threat na natanggap ninyo ay maaaring makaantala sa operasyon ng Senado?
5: Sa ating po pagtatala, wala. Ngayon po kasi in line with the celebration ng Independence Day, tayo po ay naka-red alert po, naka-full alert po ang NCRPO. So magbababa po tayo ng full alert status natin kapag natiyak na po natin, natapos na po yung mga programa at hindi na po natin kailangan palawigin pa yung full alert status natin. Pagdating naman po dun sa ating pagsisecure dito sa Senate at sa mga sinasabi pong banta, patuloy po natin itong binavalidate at biniverify lahat ng information para po masiguro po natin at malaman natin kung talaga po bang mayroong threat na patungkol po dito sa sinasabi po nila na banta dito sa Senado.
4: So, follow-up lang, no, Major. Ano yung parameters para masabi ninyo kung kailangan pang i-extend yung sinasabing alert status ninyo sa ngayon o kailangan nang tapusin? Para kasi, di ba, nung kahapon, work from home ang Senado. So, hanggang kailan po kaya pwedeng ma-endorse na ganun pa rin or pwede nang matawag na, pwede nang magbalik sa normal ang operasyon sa Senado?
5: Pagdating po doon sa ginagawa po na, kumbaga po yung security measures na ginagawa po ng Senate, it's within lamang po naman dito sa kanila. So hindi po nakabatay sa alert status po ng NCRPO yung ginawa po nilang work from home. So apart po yun doon sa kanilang ini-implement po na mga security measures sa Senate. Ang sa amin po kasi is nakatalaga lamang po kami at nagbabantay po sa labas ng Senate. So ang ating alert status po ay ginawa po natin yung pagtataas in line with the celebration po ng Independence Day. At kung sakali man po na matapos na po yung mga pagdiriwang ngayong araw at malaman po natin or ma-observe na hindi po na po natin kailangan palawigin yung full alert status ng NCRPO, ay muli po ay babalik po tayo sa heightened alert status.
6: Okay. Major, pagka sa ganito pong mga security threat, hanggang saan po ang sakop ng inyong monitoring? Maging sa social media ba ay nababantayan din? Kasi yung mga ilang mga netizen na nagpo-post para mag-instigate ng gulo ay nababantayan rin ng NCRPO. Tama po?
5: Tama po. Kasama po sa ginagawa nating pagmo-monitor para malaman kung meron yung ating ginagawang threat assessment is pati po yung mga nasa social media, yung mga pinopost po, binavalidate po natin yan, biniverify at inaalam po kung ano yung hanggang saan yung katotohanan ng mga pinopost na ito. At kapag po halimbawa malaman natin na mga fake news po ito, ay gumagawa rin po tayo ng hakbang para naman po hindi po ito mag-cause ng panic or magkaroon po ng pangamba yung ating mga kababayan na nakakakita po ng mga postings na ito sa social media.
4: So Major, ilan naman po yung deployment ninyo ngayon sa paligid ng Senado? Tsaka ano yung mga particular na tungkulin ang kanilang ginagampanan para mapanatili ngayon sigurada doon? At tsaka pati na rin yung sinasabi nga sa mga nagtawag ng mga magrarally doon sa EDSA?
5: Sa ngayon po, meron po tayong nasa 1,090 na PNP personnel, mga CDM contingents na nakadeploy po sa paligid ng Senate. So, ito pong bilang na ito ay nagdepende po doon na rin sa information natin na may mga posible po na mga pagtitipon or mga rallies na maganda po sa paligid po ng Senado. Kaya po nandyan po yung ating mga CDM contingents. At yan po naman ay nagdidepende, yung bilang na yan ay nagdidepende sa kung ilan po yung inaasahan natin na bilang ng mga protesters na pupunta po sa paligid ng Senate.
6: Okay. And Major, nabanggit din po sa ulat na siniseryoso ng PNP ang anumang intelligence report mula sa NBI. Ano-ano pong mga pagbabago o adjustments ang isinagawa ninyo sa deployment and security protocols bilang tugon po sa mga impormasyong ito?
5: Pagdating po sa ating mga security protocols, nakadepende po tayo dun sa ating sa monitoring po ng ating intel units dito sa PNP. So yung po namang koordinasyon natin sa NBI pagdating po dun sa threat na binabanggit po nila, is patuloy pa rin po nating biniverify at binavalidate po ang katotohanan po nito.
4: Mm-hmm. So Major, maaari din daw pong baguhin ang deployment depende sa crowd estimate, mga aktibidad at intelligence information. So ano po yung mga indikasyon o sitwasyon na maaaring magtulak sa inyo na dagdagan pa o bawasan na ang presensya ng kapulisan sa paligid ng Senado?
5: So nagdidepende po yan sa ating intel monitoring, kagaya po ng sinabi ninyo, is yung ating pong information. Kung meron po tayong mga nakikita or meron po tayong base po dun sa ating monitoring kung meron po bang mga pupunta or may mga grupo na mag-convene dito sa paligid ng Senate. So yung pong dami ng ating mga personnel na nakadeploy dyan is depende po sa ating pagtataya kung malakihan po bang grupo yung pupunta or hindi naman po. So sa ngayon po kasi since holiday, nag-expect po tayo or in-anticipate po natin dahil marami pong wala pong pasok ngayon. So baka po magkaroon na mas malakihan silang pagtitipon, kaya po nagdagdag tayo ng kapulisan dyan sa paligid ng Senate.
4: So bukod po sa Senado at saka sa EDSA Shrine, ano pa po yung areas of concentration na tinututukan ngayon ng NCRP o na maaaring doon magkaroon ng formation ng mga tao ano, o ng mga magpoprotesta? Like kunyari, malapit doon sa Malacanang, sa Mindola, ano po yung mga binabantayan pa ninyo na lugar?
5: Siyempre po, yung mga identified rally sites po natin gaya ng Calaw, itong CRB Mindola, meron po tayo mga nakadeploy na personnel dyan sa White Plains, ganun din po sa People Power Monument. So yan po yung mga areas na nag-focus po tayo at dahil yan rin naman po yung mga areas na meron po tayong information na magkakaroon po ng mga protesta or mga pagtitipon.
6: Okay. Major, maihabol ko lang, no? Meron ba tayong bagong instructions sa ating mga tauhan para hindi maulit yung mga nangyari kamakailan kung saan pinagbababato ng mga plastic bottles, yung mga lumalabas sa senador, sa Senado?
5: Nagkaroon po tayo ng mas maayos na koordinasyon. Siyempre po, yung paglalagak po natin ng ating CDM contingent. Kung meron po na tayong lugar, kung hanggang saan na lamang po tayo maaaring magkaroon ng mga pagtitipon or yung mga rallyista po natin, if meron na lang po silang specific na lugar, kung saan po sila pwedeng mag-rally or magtipon-tipon. At siyempre, naglagay din po tayo ng mga physical barriers or yung may mga barbed wire po dyan para masiguro po na kahit papano ay hindi na po magkakaroon ng contact yung ating mga protesters dun po sa mga lumalabas ng sasakyan mula po dyan sa Senate.
6: Alright. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayong Araw ng Kalayaan. Go ahead, Major.
5: Yes po. Sa ating po mga kababayan, atin po sanang i-observe ng maayos, ng mapayapa itong araw na ito, ng itong celebration natin ng 128th Independence Day. At sana po i-enjoy natin ito kasama ng ating mga pamilya. Huwag na po tayong lumabas or sumama pa sana dito sa mga pagtitipong ito dahil hindi po maganda yung medyo mainit po. Kaya sana kung gusto niyo magstay na lang po tayo sa bahay. At syempre kung hindi po talaga mapigilan, meron po talaga tayong mga pagtitipon na magaganap or mga protest rallies, sana po gawin po natin ito ng maayos. I-practice po natin yung ating karapatan ng pagpapahayag ng naaayon po sa batas. Iwasan po natin ang manakit, manira ng mga government and private properties at gawin po natin ito ng maayos bilang pagsunod na rin po sa ating mga umiiral na batas.
4: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am.
6: Sa iba pang balita, naglunsad ang job fair ang ilang ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ulat ni Marianne Bastasa ng Radyo Pilipinas, kabilang dito ang mega job fair na inilunsad ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Quezon City. Ayon sa DMW, aabot sa 4,000 job opportunities ang naghihintay sa mga aplikante mula sa 13 licensed recruitment agencies. Kasama sa mga bansang may alok ng trabaho, ang Estados Unidos, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan at ilang bansa sa Europa. Inilunsad din ng Kalayaan Job Fair ng Quezon City Peso kung saan hinihikayat ang job seekers na magdala ng mga dokumento at samantalahin ang pagkakataon. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang lahat ng ito ay bahagi pa rin ng selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.
4: Iniutos na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang tuloy-tuloy na paglilinis ng coastal areas at mga pangunahing waterways. Ayon sa kalihim, ito'y bahagi ng pinaigting na O-Plan kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo nitong mapabilis ang paghupa ng matinding baha sa mga mabababa at flood-prone areas sa buong bansa. Giit pa ni Secretary Dizon, mahalaga rin ang responsableng pagtatapon ng basura para hindi magbara ang mga daluyan ng tubig at maibsan ang pagbaha.
6: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
4: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo na bumabati sa ating mga kababayan ng isang maligayang araw ng kasarinlan.
6: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Emes mo yata ang nakakabit.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
6: Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Pagbati rin po sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihahatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa ang panayam sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR hinggil sa tulong na kanilang ipinamamahagi sa mga naapektuhan po ng oil spill dyan po sa bayan ng Badok sa Ilocos Norte. Gaya po ng aking nabanggit na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
5: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, si Ginoong Nazario Briguera. Sir Nace, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Yes, Win, magandang hapon at magandang hapon rin sa lahat ng nakatutok sa iyong programa.
6: Opo. Sir Nace, napatawag po kami kasi nitong nakaraang araw ay napabalita po itong nangyaring oil spill dyan po sa may Badok sa may Ilocos Norte. Sir Nace, itanong lang po namin kung may datos po kayo kung gaano na po kalawak yung pinsala na nangyaring oil spill po dyan sa may Badok po.
7: Well, sa kagandahang palad, no, sa ngayon masasabi natin na sa tulong ng Philippine Coast Guard ay matagumpay nang nakontain yung yun nga napaulat na oil spill bunsod nga nitong pagkasadsad ng cargo vessel itong LCT MSCI-1 diyan sa Barangay La Virgen, Milagrosa, Badok, Ilocos Norte noong June 8. So ayon sa nakalap na nating ulat sa ngayon, na-contain na po ito ng Philippine Coast Guard. Nagkaroon na rin ng mga coastal clean up activities doon sa nasabing lugar. Subalit sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring, assessment at validation natin ng doon sa mga ano no, doon sa mga coastal communities na isinasagawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga kabalikat na ahensya para mas matukoy pa natin kung may gaano kalawak yung posibleng environmental impact nito no, environmental and fisheries related impacts nung nasabing insidente. Pero sabi ko nga sa ngayon na-contain na po ito ng ano ng Philippine Coast Guard. In terms naman doon sa ano no, sa naapektuhan ng mga mangingisda, if I'm not mistaken, nasa 228 po na mga fisherfolk families ang apektado doon sa Lagrean Milagrosa, Badok, Ilocos Norte, at 68 fisherfolk naman sa Dadalagiten, Sinait, Ilocos Sur ang nasabing apektado ng oil spill.
6: Opo. Bali lumalabas po ay dalawang bayan po na yung kung saan yung may mga mangingisda po yung naapektuhan po nitong oil spill po na ito.
7: Yeah, that is correct. Una doon sa Badok and then ito nga sa ayon sa hawak nating ulat, meron ding mga apektadong mangingisda doon sa Sinait, Ilocos Sur.
6: Opo. Sir Nis, gana po ba yung mayroon po ba tong significant epekto doon sa mga mangingisda? Yung mga mangingisda po na nabanggit natin kanina, yung mga bilang po na iyon, eh masasabi po ba nating mayorya na po yun doon sa mismong lugar na yon?
7: Hindi naman ito yung mayorya nung numero ng mga apektadong mangingisda doon sa ano sa nasabing lugar Win.
6: Mm-hmm. So hindi po to ganun kalaki yung mga naapektuhan po.
7: Well, we're hoping na hindi ganun kalaki pa at hindi na lumaki pa yung sabihin nating impact nito para hindi na rin lumawak yung negatibong epekto nito doon sa kabuhayan.
6: Opo.
7: Ng ating mga mangingisda doon sa mga nasabing lugar.
6: Opo. Sir Nays, malaman lang po namin, meron po bang ipinaabot na tulong yung BFAR sa mga mangingisda po na nabanggit nyo na apektado po nitong nangyaring oil spill po dyan sa May Ilocos Norte?
7: Ang ating regional office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan po sa Region 1 ay nakipag-ugnayan na sa Department of Social Welfare and Development sa DSWD at sa Department of Labor and Employment para tukuyin kung ano yung mga posibleng intervention measures, mga posibleng tulong doon sa mga apektadong mangingisda at ng kanilang pamilya. So yung mga potensyal na tulong na pwedeng maibigay, yung syempre yung emergency relief supports, kasi sa mga ganitong pagkakataon, ang frontliner talaga pagdating doon sa relief operations ay yung mga nabanggit nating ehensya, no? Lalong-lalo na yung DSWD. So doon naman sa DOLE, kaya natin siya nakikipag-ugnayan tayo sa DOLE dahil meron silang programa, ito ngang cash for work program. So at iba pang mga ano kaparehas na live assistance at iba pang mga social protection interventions. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman kasi sa mga ganitong pagkakataon, pumapasok tayo doon sa rehabilitation phase kung kinakailangan. But it doesn't prevent us also to extend our support in terms of relief operations. Pero sa ngayon, ang ginawa nating hakbang ay makipag-ugnayan muna sa DSWD at sa DOLE para sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang programa nila kapag ganitong may nangyayaring matatawag natin na kalamidad bunsod nitong ano oil spill.
6: Mm-mm. Sir Nays, nabanggit nyo po itong rehabilitasyon. May datos na po ba kayo kung gaano po kalaki or yung kung halimbawa meron na po ba tayong tinitignan na estimate figure kung magkano yung pinsala mismo dun sa area po na yan?
7: Sa ngayon wala pa dun tayo sa ano sa aspeto ng evaluation in terms of negative impact nito doon sa lugar, kasi pagbibigay ng halaga doon sa epekto, kailangan i-factor in mo dyan, doon sa naging danyo sa kapaligiran, doon sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa ngayon wala pa tayong hawak na datos na ganyan. Sinasabi natin, yun nga yung bilang ng mga mangingisda at ng kapamilya at ng kanilang pamilyang na.
6: Hello, Sir Nays?
7: Yes.
6: Sige, Sir Nays, tuloy niyo lang po.
7: Yung sinasabi natin sa ngayon, wala pa tayong valuation. Ang sinasabi natin, yung bilang muna ng mga mangingistang naapektuhan.
6: Mm-mm. Sir Nace, hingi na lang po sana kami sa inyo ng mensahe para po dun sa mga kababayan nating mangingisda po dyan sa may badok na naapektuhan po ng oil spill.
7: Well, sinisiguro po namin sa inyo na tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakikipagtulungan sa local government units at iba pang ahensya ng pamahalaan, yung mga national agencies, para po ma-address natin itong nangyaring incident dyan. Sa ganito mga pagkakataon, hindi naman na ito bago, no? May mga nakaraan ang incident ganito. So somehow, tukoy na rin natin kung ano yung mga nararapat na hakbang para matulungan po natin ang ating mga
6: Hello po, Sir Nace. Naputol po ang ating linya kay Sir Nace. Ayan po, binabanggit po kanina ni Sir Nace yung kanilang mga isinasagawang hakbang particular dyan sa may bayan po ng Badok na naapektuhan po ng oil spill kamakailan. Hello po, Sir Nace. Sige po, Sir Nace. Sir Nace, ipagpatuloy niyo po yung babanggit niyo po kanina.
7: Iyon, hindi rin natin isinasantabi yung pag-imbestigasyon tungkol naman doon sa liability ng may-ari ng barko. Titingnan natin, baka may kapabayaan, may negligence na nangyari. Siyempre, may pananagutan din sila pagdating doon sa nangyaring insidente.
6: Apo. Sir Nace, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Maligayang araw po ng kalayaan sa inyo, Sir Nace.
7: Okay, maligayang araw ng kalayaan, Sherwin. Yes, thank you.
6: Apo. Narinig niyo po ang ating naging panayam kay Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR.
5: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagunita ng Araw ng Kalayaan ngayong Hunyo 12. Kasama ang First Family, pinangunahan ng Pangulo ang ilang mga aktibidad sa Luneta at sa Quirino Grandstand. Mula sa Maynila, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
8: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Lisa Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa batawat ng Pilipinas na sinundan ng Pangulo ng pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato Serizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakip din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin.

0: ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard o PCG ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG Spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang paalala ngayong paggunita sa Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igiit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
4: Tandaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay nila para tayong maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
3: Si PCG Spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Tiniyak ng Malacañang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Bajo de Masinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong buo ang loob na isulong ang mga legal na hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos mamataan ang floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.
5: Tuloy pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat nating ipaglaban.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Kaugnay pa rin sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, mahigit 95,000 na trabaho ang iniaalok ngayon sa malawakang job fairs bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa Department of Labor and Employment, mayroong 55 job sites sa buong bansa kung saan kalahok ang mahigit 1,000 local at overseas employers. Ilan sa mga iniaalok na trabaho ay mula sa retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, gayon din ang accommodation and food service. Samantala, isinasagawa rin ngayong araw ang Independence Day Jobs Fair ng Department of Migrant Workers sa Robinson's Galleria sa Quezon City. Mahigit 4,000 job opportunities ang iniaalok para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga oportunidad ay land-based jobs sa United States, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland, Czech Republic, Bulgaria, Taiwan, Brunei, Madagascar, Vanuatu at Papua New Guinea. Mayroon ding sea-based jobs sa international vessels. 3 manning agencies at 10 recruitment agencies ang lumalahok ngayon sa job fair ng DMW.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon ang Vandonur sa Ceremonial Hall sa Malacañang. Dadalhan ito ng mga opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps. Inaasahang bibigyang diin ni Pangulong Marcos sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 hanggang 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, susuriin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin.
1: Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
0: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garin na pag-aralan ng iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia. Pero paglilinaw ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan.
1: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
0: The Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Hindi na kinakailangang magsagawa ng loyalty check sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng napaulat na umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Castro, ang mga sundalo ay nananatiling nagkakaisa, professional at tapat sa kanilang tungkulin. Wala rin anyang kumpirmadong ulat ang AFP tungkol sa umano'y discontent sa loob ng militar.
1: Ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon.
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinasisiguro ang agarang imbestigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball players. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
3: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang imbestigasyon sa pagkamatay ng Ateneo de Manila student athletes na sila Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaabot ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pagkikiramay ng administrasyon sa mga naulilang pamilya ng mga mag-aaral. Ayon kay Castro, walang ibang nais ang Pangulo kundi magkaroon ng mabilis na imbestigasyon sa pagkamatay ng mga ito, gaya ng mabilis na aksyon at imbestigasyon ng law enforcement agents sa iba pang kaso. Kaugnay nito, binigyan din ng palasyo na mas mainam na hindi na muna husgahan ng insidente sa kabila ng paglutang ng impormasyon na posibleng hazing ang naganap sa halip na training. Sabi ni Castro, mas mainam na maimbestigahan muna ang insidente upang malaman ang katotohanan sa likod nito.
1: Resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang imbestigasyon.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, ipinasampina na ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng issue ng pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng training sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Susuriin din kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng mga team building activity. Maari namang kanselahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at i-refer din sa Bureau of Immigration sa posibleng deportation nito.
4: Coach Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. DOLE is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
0: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nagpadala rin ng subpoena ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG sa mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkalunod ng dalawang student-athletes. Ayon kay PNPCIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, mahigit 20 individual ang pinadalhan ng subpoena kasama ang barangay official sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order sa mga person of interest. Inaasahang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay pa rin na balita, Senator Bam Aquino nais paimbestigahan ang nangyaring insidente ng pagkalunod sa dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Naghain si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino ng isang resolusyon na layong imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University men's basketball team na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Sa isinusulong na Senate inquiry ni Aquino, layong palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan at mga mekanismo ng pananagutan tungkol sa mga aktibidad at sports programs ng mga paaralan na ginagawa sa labas ng campus. Ayon kay Senator Bam, kailangan ng masusi at patas sa pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa insidente. Sinabi ng senador na susuriin sa investigasyon kung sapat at maayos na naipatupad ang mga umiiral na batas, regulasyon at mga patakaran ng mga institusyon na nakakasaklaw sa mga aktibidad na inorganisa ng paaralan, partikular na ang mga off-campus sporting, training at team-building activities. Layunin ni rin anyang repasuhin ang mga umiiral na patakaran para sa off-campus activity na inorganisa ng mga paaralan. Kabilang ang pahintulot ng mga magulang, mga safety protocol, sapat na supervision, mga hakbang sa emergency response, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante. Nagtapos si Aquino ng elementary, high school at college sa Ateneo de Manila University. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, sapat ang pondo ng Commission on Elections o COMELEC para sa special election sa Cavite. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinabatid ng Department of Budget and Management sa Palasyo na maaaring gamitin ng poll body ang kasalukuyang pondo para sa electoral exercise. Isasagawa ang special election sa 4th District ng Cavite sa August 2026 kasunod ng expulsion kay dating Congressman Kiko Barsaga Jr.
1: Kinausap po natin ang DBM. According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo.
0: Iya Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Thank you. Samantala, update naman sa lindol sa Mindanao, maaari nang makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan sa bayan ng Glan sa Sarangani para makapaghatid ng tulong doon. Kasunod ito ng muling pagbubukas ng Sarangani Davao del Sur Coastal Road section sa barangay Kapatan makaraang tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Ang bayan ng Glan ay malapit sa epicentro ng lindol kaya't nasira ang mga tulay at kalsada. Ang mabilis na pagsasaayos sa mga nasirang tulay at kalsada ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang patid ang paghahatid ng tulong sa bayan ng Glan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Department of Social Welfare and Development nakapagpaabot na ng mahigit 45,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
6: Umabot na sa mahigit 45,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling ulat ng ahensya, nasa 54,420 na family food packs ang naipadala na, 5,880 naman na ready-to-eat food boxes at nasa higit 2,000 non-food items ang naipadala sa mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng augmentation support bilang tugon sa kahilingan ng mga lokal na pamahalaan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging sa Soccsergen. Bukod naman dito, aabot na rin sa higit 500 residente ang nakatanggap ng cash assistance sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga nasugatan, naulila at iba pang nabiktima ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maihatid ang tulong ng pamahalaan kahit sa mga liblib at isolated na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management Leo Quintilla, handa nilang suungin anuman o anumang hamon sa logistics ng mga ayudang ipinaabot ng DSWD. Sa ngayon, naabot na kahit ang mga highly isolated na lugar tulad ng Glan sa Sarangani, Balut Island at maging mga barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak na walang pamilyang may iwan sa pagbangon.
7: Aside from Glan, also yung Balut Island. Balut Island, na-release na rin natin because of the mga vessels na nag-volunteer the same time the Philippine Coast Guard. So ang ibig sabihin nito, na-access na natin lahat ng mga hardly hit areas. So in the next today and the next two days, magkita natin mag-increase talaga yung ating number or figures in terms of the distribution because nakita na natin yung extent ng damage especially dito sa Glan area.
0: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Humingi ng tulong ang Mindanao State University General Santos City o MSUGSC campus sa national government matapos ang 900 million pesos na pinsala dulot ng lindol. Ayon kay MSUGSC Chancellor Shidik Sed Abantas, inisyal pa lamang ang halaga ng pinsala lalo't nagpapatuloy ang assessment. Anya mga ngailangan sila ng halos 1 billion para maibalik sa normal ang operasyon ng campus. Sa ngayon ay pansamantalang inilipat ang ilang opisina sa mga ligtas na lugar para maipagpatuloy ang trabaho.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Operasyon ng General Santos International Airport, inaasahang maibabalik na sa Lunes, Hunyo 15. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Luisa Erispe.
8: Inaasahang all systems go na ulit o magiging normal na ang operasyon ng Jensen International Airport para sa commercial flights sa Lunes, June 15, matapos masuspindi ito dahil sa naging 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines, SOCAAP spokesperson Eric Apolonio, inaasahang matatapos na kasi ang repairs sa airport ngayong weekend, kaya mabubuksan na ulit ang paliparan sa Lunes sa susunod na linggo. Sa tansya naman ng CAAP, umabot sa 150 million pesos ang gastos ng pamahalaan para ayusin ang Jensen Airport. Karamihan sa naging sira ay sa passenger terminal at sa tower nito na may mga nasirang kisame at may mga salamin na nag-crack. Narito ang pahayag ni Eric Apolonio, spokesperson ng CAAP.
9: Sali na mapaaga kung sakali man. Pero just to say, we issued 14 and expecting na 15 or by Monday, mag-operate na yung commercial operations natin sa Jensen as per instruction na rin ng ating Secretary Banoy Lopez.
8: Sa ngayon, bukas naman ang paliparan pero limitado lang ito sa government at humanitarian flights dahil nga sa repairs na ginagawa rito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Mahigit 9 milyong piso na likom ng kamera para sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Mula Kamara de Representantes, naritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
10: Mahigit sa 9 milyong piso ang nalikom mula sa mahigit 130 House members na nag-donate para sa relief drive ni House Speaker Faustino Boje D. III sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay House Prosecutor at Bayan Party List Representative Shell Jokno, agad na nagsama-sama ang mga kongresista para sa inisyatiba matapos tumama ang lindol sa Region 12. Dagdag ni Diokno, maraming mga mambabatas ang nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kanilang mga distrito at lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Lead Prosecutor Jirville Luistro, bagamat abala sila sa impeachment, hindi nila nakakalimutan ang mga kababayan na apektado ng lindol. Taliwas ito sa aligasyon na nakatutok lamang ang kamera sa impeachment process. Naritong pahayag ni House Prosecutors Shell Jokno at Jervil Luistro.
11: So far, 139 lawmakers, a total of 9.29 million. At kasama po doon ang mga public prosecutors na humaharap sa inyo at mga kasamahan pa namin who are not here this morning.
12: That only shows na hindi po nakakaligtaan sa kabila ng aming tough preparation for the impeachment trial. Hindi po nakakalimot ang 11 prosecutors, most especially, sa kanila pong tungkulin para sa ating mga kababayan, most especially our beloved countrymen na biktima ng lindol sa Mindanao.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nagpadala ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng malawakang relief assistance sa mga lugar na niyanig ng lindol sa Katimugang Mindanao. Kabilang sa mga ipinadala ng PCSO ang essential supplies, evacuation at hygiene kits, charinti o charimtimba at isang fleet ng patient transport vehicles o PTVs. Agad ng airlift ang PCSO ng libu-libong charitimba para sa mga napinsala ng lindol sa ilang komunidad sa General Santos City at bayan ng Malapatan sa Sarangani. Bawat charitimba ay naglalaman ng essential food items na dinisenyo para tuloy o tulungan ang mga apektadong pamilya kapag may emergencies gaya ng bigas, delata, instant noodles at iba pang pangunahing food supplies na madaling ihanda ng displaced individuals at pamilya. Bawat evacuation kit ay naglalaman naman ng kulambo, tuwalya, blanket, plastic na banig, unan, tsinelas at flashlight. Kasama naman sa hygiene kits ang isang malong, deodorant, alcohol, shampoo, powder, sabon, toothpaste, toothbrush, face mask, tissue, sanitary pads at nail cutter.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nanawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro sa law enforcement agencies na tiyakin ang seguridad sa Senado sa harap ng nalalapit na impeachment pretrial conference sa susunod na linggo. Anya, hindi pa naman malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, iginiit ni Luistro na kinakailangang agad itong tugunan ng mga otoridad dahil mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes at sa mismong pre-trial conference sa Webes, gayon din ng mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Malinaw na ang legalidad lamang ang nang petitioner na si John Barry Tayam ang napagpasyahang invalid ng Korte Suprema at hindi ang June 3, 2026 Senate session. Ito ang pahayag ng law constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Gamit ang terminong lack of legal standing, ipinunto ng Supreme Court na hindi direktang apektado si Tayam bilang petitioner sa nangyari sa Senado noong June 3. Ipinunto rin ni Cayosa na tanging ang mga senador ang makapagbibigay resolusyon sa mga nangyayari sa Senado ngayon at nitong mga nakalipas na araw. Mariin ding pinabulaanan ni Attorney Cayosa ang mga kumakalat sa social media na dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa Tayam petition ay si Senator Alan Peter Cayetano ang legal na Senate President.
13: Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na mali yung 12 at dapat si Cayetano ang masusunod. Hindi ho. Pinabayaan nila yan. And the fact is, the operative fact, ang namamayani, ang legal ngayon, yung mayorya.
14: Yes.
13: So, sa katunayan nga ho, yung anuman ang nangyayari sa Senado, particular na dun sa procedure nila, yung mga botohan nila, iyan ang talagang primary authority at ang Senado mismo, ang mga senador. Dahil ang Senado ay collegial body, so they vote yung mga decision nila base sa numero ng pumapanig o kumukontra. So kung solid naman ho yung 12, so lahat ng mga decision nila valid.
0: Ang pahayag ng law constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Malacañang kinontra ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kasalukuyang liderato ng Senado. Mula Malacañang, nagbabalik si Raquel Bayan.
3: Kinontra ng Malacañang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin umano sa liderato ng Marcos administration ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Anya, ang naganap na gun-related incident sa Senado ay mayroong pagsang-ayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Bukod dito, inamin rin anya ni Senator Ronald De La Rosa na ang pagdalo nito sa Senado ay upang mapalitan ng Senate President para sa impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa Malacañang, ang mga personalidad na nasasangkot sa naturang mga pangyayari ay pawang malalapit na kaalyado ng ikalawang pangulo. Malinaw anya na ang nangyayari sa Senado ay resulta ng umano'y pag-abuso sa kapangyarihan ng iilan upang protektahan ang kanilang kaalyado.
15: Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So, hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, Huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat ay ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Professor Louis Montemar, Sociologist at Associate Professor ng Polytechnic University of the Philippines o PUP, sinabi nito na malalim ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa tinatamasa nating kalayaan, lalo na ang mga overseas Filipino worker at Filipino diaspora na talagang nagkakaroon pa ng mga salo-salo upang ipagdiwang ang araw ng ating kasarinlan. Ani Professor Montemar, dito naman sa Pilipinas, ginugunita ito sa pamamagitan ng iba't ibang programa sa mga paaralan, mga ahensya ng pamahalaan at iba pang institusyon bilang pag-alala sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan.
14: Yung mga OFW natin, kahit sa bahagi ng mundo sila pupunta, every Independence Day, makikita nyo, nagsiselebrate sila.
16: Yes.
14: Sa akin, yung dalawang bagay na yan, malaking indikasyon ng mga Pilipino, ipinagdiriwang at kikilala ang kalayaan natin. Kung sa iba man hindi na mahalaga ito, sa mas marami tingin ko mahalaga ito. Simpleng obserbasyon, maaaring lumabas na malamya siya, no? Halimbawa ngayong araw na lang, bukod sa pagiging public holiday, ano pa ginagawa natin, di ba? Ang gobyerno, ang ginagawa ng ating mga leader para i-celebrate ito, bukod sa pag-declare ito sa holiday, nagpupunta sa mga piling sites para mag-alay ng bulaklak o maggawa ng mga programa.
16: Mm.
14: Tapos sa mga eskwelahan, mayroong mga programa. Ganun lang, hindi kaya sa ibang bansa. Siguro na pagka Independence Day, marangya ang mga celebration at iba't ibang mga gawain na makikita. Baka sa atin pwede sabihin ng iba na yan ay malamya. Pero sa akin kasi, ano yan eh, simbol lamang ang mga yan.
0: Personal na pananaw ni Professor Montemar, kinakailangan pa anyang pagdipayin ang pundasyon ng ating bansa upang mapanatili at maprotektahan ang ating kalayaan laban sa mga panloob at panlabas na banta sa seguridad. Dagdag pa ni Montemar, mayroong ibang mga individual na nagpapakita ng pagmamahal sa ating inang bayan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga organisasyon tulad ng non-government organization upang direktang makatulong sa mga mamamayan nang hindi na dumaraan sa pamahalaan.
14: Sa akin po, ang kalayaan ay may dalawang mukha. Kalayaan mula sa intervention ng mga ibang bansa at kalayaan upang pamunuan natin sarili. Marami pa tayong pagkukulang at kailangan natin pagtibayin pa ng gusto ang pundasyon ng ating bansa. I can say that my generation has done a lot to maintain that freedom and protect that freedom. And I am proud of that. And my proof of that is the fact that in the country, we have more than 60,000 organizations, including NGOs. Ang mga NGOs po, lumobo ang bilang nila noong 1980s, 1990s. Yan ang produkto ng isang henerasyon na may pagmamahal sa bayan. Ayaw naman namin simple maging bahagi ng pamahalaan. Yung iba kasi nila, ang pamahalaan nga ay corrupt. Kaya nagtayo sila ng mga independent organizations, ng mga NGO.
0: Yan ang pahayag ng Sociologist at PUP Associate Professor na si Ginoong Louis Montemar.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, muling napatunayan ng Overseas Filipino Workers o OFW sa iba't ibang dako ng mundo na ang diwa ng nasyonalismo ay nananatiling buhay at nag-aalab saan man sila mapadpad. Naging mas malawak ang diaspora ng mga Pilipino at mas nagiging masidhi ang dedikasyon ng mga OFW na ipagdiwang ang okasyon o okasyong ito bilang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Glenn Osorio, isang gurong Pilipino na kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Colombia, ibinahagi nito ang sitwasyon at paghahanda ng komunidad ng mga Pilipino roon para sa makasaysayang okasyon.
17: Yes, because it's like something that we can feel that we're at home and like although we're far from our country, we're far from our family and friends, having this event, especially as the Independence Day, it gives us like the feeling of belongingness,
16: mm-hmm.
17: and will bring everyone closer together.
0: Ayon din kay Osorio, ang matandang kasabihang tayo-tayo lang din ang magtutulungan ang nagiging pangunahing sandigan at pinagkukunan ng lakas ng mga kababayan natin sa Colombia. Ito ang nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na kahit libu-libong kilometro ang layo nila sa tinubuang lupa, nananatili pa rin sa kanilang mga puso ang diwa ng Pilipinas. Ibinahagi rin ni Osorio na ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, partikular ang mga aktibidad noong nakaraang taon, ay naging daan upang maipamalas ang kulturang Pilipino sa mga lokal na mamayan.
17: We will be celebrating the 128th Philippine Independence Day tomorrow po, Kuya. And one of the highlights of the event will be a special performance by our very own Filipino multi-awarded Broadway singer,
16: mm-hmm.
17: Vincent Paul Evangelista. In addition to that, the next day, which is a Saturday, he will be performing on at the school where I work as a special treat for the parishioners following the Holy Mass. So through these performances, we hope to share and showcase Filipino culture, talent, and artistry here in Colombia.
0: Naging tampok sa selebrasyon ng iba't ibang lutuing Pilipino na labis na kinaaliwan ng mga Colombian dahil sa kakaiba at natatanging lasa nito kumpara sa kanilang mga tradisyonal na pagkain. Ang nasabing pagtitipon ay nagdulot ng masayang atmosfera na kinagiliwan ng lahat ng dumalo. Para sa taong ito, nakatakdang isagawa ang opisyal na pagunita ng Araw ng Kalayaan bukas, Hunyo 12, oras sa Colombia, sa ilalim ng pamumuno at paghahanda ng pasuguan ng Pilipinas na sumasakop sa nasabing rehiyon.
17: This year marked our first official Philippine Independence Day celebration, and it was organized by our beloved Philippine Embassy. So the event was attended by members of the Filipino community here in Colombia, and it was a wonderful opportunity for us to come together and celebrate our heritage. Of course, no Filipino gathering would be complete without karaoke, something Filipinos are well known.
0: Labing isang taong nang naglilingkod si Osorio bilang isang guro ng wikang Ingles sa mga mag-aaral sa elementarya at mataas na paaralan sa Colombia. Ayon sa kanya, patuloy ang paglago ng bilang ng mga professional na Pilipino sa nasabing bansa sa Timog Amerika. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa mahigit 100 na ang mga gurong Pilipino roon bukod pa sa mga inhenyero at mga negosyante na matagumpay ring nagtataguyod ng kani-kanilang mga karera.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
18: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag, Pilipinas!
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Municipal Environment and Natural Resources Office ng Bayan ng Labrador nag-iikot sa mga paaralan upang isulong ang wastong pamamahala ng basura. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ruel D. Guzman mula Radyo Pilipinas Dagupan.
16: Katakot na are kukbang na lokal yung gobyerno na Bali na Labrador dyan luyag na Pangasinan ni Pakar Luston pa ng asikaso na are basura sa Kisimbaya Mandibar at sare Eskulaan. So Municipal Environment and Natural Resources Office o Mendro na Bitlan Balay ang piyamanggawa na simposium. Ayan aktibidad at akasentro. Dyan pa nagpasabi at sare managbanga tan estudyante na nandurumaran Eskulaan at Labrador na are kantaan tan informasyon no panon to'y gawaan ang piya na asikaso na dugas o are basura tan agda na aruman sa problema na bali ni Pakar at sayang tungtungan. Ginawaya na Mendro Kabansag na impawin na klase dari estudyante no inurunaan niya inunlaan sa Labrador National High School, Labrador Central School, tan Ramon Magsaysay Integrated School. Kasumpaltuya tinmumbok na nila na bitan opisina so are elementary school na nandurmaran barangay na Labrador. Kabyangan tuya impasabi na Menro Labrador so pisa salamat da at sare maestra tan sudyante ya akisakay at sayang programa ya unong at sikara at parad abig laman lang lamang na are residente na Baloy. Malala po Radyo Pilipinas sa Gupan, Chuck Sirwal de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ruel, mula Pangasinan tungo naman tayo sa Kalinga. Pagdiriwang ng ika-31 Migrant Workers Day sa Kalinga, naghatid ng iba't ibang serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya. Ang balitang yan, iatid sa atin ni Amelia Bumatno ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
20: Naduma-duma serbisyo tinaypaay kadigitisigod kinaktibo nga Overseas Filipino Workers wano OFWs karaman pamilyada kabayatan iti panangrambak iti 31st Regional Migrant Workers Day sa Jay Tabuk People's Gymnasium, Tabuk City, Kalinga iti Kalman, June 11, 2026. Iti tema abayan bayani-bayanihan in the All One to Overseas Workers Welfare Administration wano OWACAR ken Kalinga Field Office iti nasa OWA Celebration iti panggap ang mabigbig iti napatago kontribusyon dagiti OFWs babaan iti panangipaay iti serbisyo ken programa ti gobyerno. Karaman dito iti reintegration services, welfare assistance services, scholarship programs, libre a konsultasyon ken agas ken dadumapay a programa ti OWA. Sigun ken Regional Director Dina Ponciano ti OWACAR, pasat matlang iti selebrasyon iti serbisyo karaban manipo ti nadumadumang ahensya iti gobyerno tapno maidanon iti serbisyo ken programa da iti publiko nang runa iti makatulong kadigiti OFWs. Kastapay a nagnumar dagiti participants iti nalaklaka a presyo iti produkto ken fresh local produce babaen iti diskwento karaban ti DTI ken kadiwa ng Pangulo ti Office of the Provincial Agriculturist. Babaon pa iti inisyatibo, may paganagat iti maymay sa aganwat ti pagilian ang masuportaran ken mapadayawan ti OFWs kas modern day heroes. Manipo DZRK Tabuk, Amelia Bumatno para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Amelia, mula Kalinga, baba naman tayo sa Southern Tagalog. SSS Lucena target na gawing ganap na branch ang Gumaca Service Office upang mailapit ang mga serbisyo sa District 3 at 4 ng lalawigan ng Quezon. Ang kabuang ulat hatid ni Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena.
21: Tinatarget ng Social Security System o SSS Lucena Branch na gawing ganap na branch ang kasalukuyang Gumaca Service Office upang higit na mailapit ang serbisyo sa mga mamamayan ng ikatlo at ikaapat na distrito ng Quezon. Sa kapihan sa PIA Quezon Press Conference, sinabi ni SSS Lucena Branch Head Frederick Isip na nakabinbina sa main office ang panukalang pag-upgrade ng Gumaca Service Office bilang isang ganap na branch. Kapag naaprubahan aniya ang proyekto, magkakaroon ng hiwalay na area of jurisdiction ang SSS Lucena at ang magiging SSS Gumaca branch. Sasaklawin ng magiging bagong branch ang mga bayan mula Atimonan hanggang Tagkawayan na pinakadulong bayan sa ikaapat na distrito ng Quezon. Gayun din ang mga bayan hanggang San Andres na pinakadulong bayan naman sa ikatlong distrito. Target aniya na maisakatuparan ang pagbubukas ng bagong Gumaca branch sa kasunod na taon. Makatutulong aniya ang hakbang upang mabawasan ang bilang ng mga kliyenteng nagtutungo sa SSS Lucena at upang maging mas maginhawa ang pag-access sa mga serbisyo para sa mga miyembro, pensyonado at iba pang mamamayan mula sa malalayong bayan ng lalawigan. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Mara, mula Quezon, lipat naman tayo sa Palawan. Pagunitan ng Araw ng Kalayaan 2026 sa Puerto Princesa, mas naging makulay mula sa sabayang pagdiriwang ng Baragatan Festival. Si Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan sa detalye.
4: Mas makulay, igmas mambang ang pagsilibra ang pang 128 pagdimdimi ang Adlawang Kalayaan sa Puerto Princesa. Tengad kadingan ija ang pag-impisa ang Baragatan Festival 2026. Ag impisa ang pagsilibra kay ng alas 6 sa umaga, Hunyo a 12 pagi sa misa ay pasasalamat sa Cathedral i ang Immaculada Concepcion nga ingasunan ang pagtirimes ang agatinder sa Rizal Park. Ang seremonya ay ing-impisan pagi sa pagsirena i ang Bureau of Fire Protection bilang palba ang pangnasyong pagselebra, mentras ing kakanta ang Puerto Princesa City Choir ang mga pambanuang mga karantan. Isa ra sa pinakaimportanteng parte ang programa ang pagpalbong ang bandera ang Pilipinas nga ing aktuan ang the Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron, Palawan Governor Amy Alvarez i Commander i ang Western Command. Ing dasunan jay ang panunumpa sa watawat i ang pagkanta i ang Puerto Princesa mabuhay i Palawan March. Ing buwat dya, ang datireng imbubuhat nga 21-gun salute, pag-alad nga burak sa statua igat Jose Rizal, ig mga mensahe alin sa malukal nga mga opisyalis, ig ikinatawani ang Western Command bilang pagsaludo sa mga bayaning ag-importa sa kalayaan ang nasyon. Sobra pa sa pagdemdem sa makasaysayang pagpapaabot ikalayaan datong Hunyo a 12, 1898, naging makulay ang okasyon tungod naman din sa sinyalis ang pag-impisa ang Baragatan sa Palawan 2026, ang pinakababal nga selebrasyon sa probinsya nga gatampok sa kultura, sining, turismo, agrikultura, ig pagtarabidan ang mga Palawenyo. Pagi sa magkadungan nga selebrasyon ang kadlawan ang kalayaan, ig Baragatan, ing papakitauman ang Palawan ang diwa ang pagtarabidan, pagpapabati at dignidad, sa kasaysayan ig pagandem para sa mas progresibo. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jossi Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Miriam. Samantala mula Palawan, kabig naman tayo sa Kabisayaan. Solar lighting project na ipagkaloob sa isang barangay sa Bayan ng Kalbiga sa Samar. Ang kabuang ulat, hatid ni Sherman Pirito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
5: Formal nga gin-turnover ang mga solar lights sa Barangay Literon, Kalbiga, Samar, Ilaromsan proyekto, liwanag para sa kaunlaran. Ang proyekto ang ginbuhat sa pagborbligay sa LGU Kalbayog, mga opisyal sa barangay ug PAF Civic Samar como parte sa pagsuporta sa sustainable energy ug community development. Dako nga bulig ang solar powered lighting units para maghatag hayag sa mga pampubliko nga lugar ug mapaupay ang seguridad sa komunidad dinabi na sa gabi nga diri na kinahanglan maglaom sa tradisyonal nga kuryente. Para sa mga residente, ang proyekto ang importante nga pitad pakadto sa mas mahayag, mas luwas ug mas mauswag nga komunidad sa Barangay Literon. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Tara, basa tutoring program ng Department of Social Welfare and Development Caraga, patuloy ang monitoring sa Dinagat Islands. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
22: Padayon ang pagpalig-on sa implementasyon sa Tarabasa Tutoring Program sa Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa probinsya sa Dinagat Islands, pinaagi sa regular nga monitoring activities gagihimo gikan June 9 hangtod June 12, 2026 sa pito ka mga munisipalidad sa probinsya. Tumong sa maong monitoring mao ang pagtan-aw sa kahimtang sa tutoring sessions, pagsiguro sa pagsunod sa mga program guidelines ug paghatag og technical assistance sa mga tutors ug youth development workers samtang nagpadayon sila sa ilahang tahas sa sa pagpalambo sa literacy skills sa mga batan-ong learners, ingon man sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga ginikanan, pinaagi sa nanay-tatay sessions. Pinaagi sa on-site visits o koordinasyon sa mga lokal na katuwang, ang TBTP Regional Program Management Office nakakuha og mga feedback ug nagtubag sa mga issues sa implementasyon aron masiguro nga matuman ang mga tumong sa programa. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Angel, mula Tandag, gawing naman tayo sa Sulu. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at lokal na pamahalaan ng Maimbug, mahigpit ang paghahanda sa ikakasang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong Hunyo. Si Eloiza Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
1: Akakugdan si Linug Sinadlaw Isninia o Nasarangani Province, kaagis ang pagkiwasin kota Bato Trench, mahukutin patumtum sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at PDRIM o para ayat sinupasu gintantuhon ang jukup panghati na mga subay hinangun ha wakto kumugdan in Cebu, Musiba. Habay tay Julkipli Ahi John Jr., PDRIM Officer Sin Sulu, Earthquake Generated Tsunami in muna-muna kamumulahan makajiri kumugdan palupasug. Aula na habang humiwal in Sulu Trench sa bahagi sa pangutaran. Amina makajiri ka na naman na Sulu Basilan, Tawi-Tawi, Banzamuanga Peninsula. Hadalam ini asa nakikilasin upis si mga lokal makajiri tujuan bang sa Upama ini Jumatu. Biyana si mga matataas lokal hahulo, Biasin Landing, Provincial Capital, Iwan PNP Headquarters. Patumtum day sa BI Hijunin suway di lupahunin da cover Iwan Hold hawakto ka na naman in pagiwal sin lupa. Salta inut-inut humara papantaan lokal hawat malayo ding ha mga makajiri malugugiwayan. Ding ha RP Hulo, Eloiza Muhammad, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Gayon na rin sa balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Binigyan na ng pahintulot ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang mga manufacturers na itaas o taas na ang canned sardines sa merkado. Kasunod na rin ito ng hirit ng mga manufacturers na price increase kasunod ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Christina Roque, kasama sa posibleng tataas ang presyo ay ang ilang branded na canned sardines. Patuloy naman ang gagawing monitoring ng DTI sa merkado kung tumatalima ito sa itinakdang presyo ng kagawaran sa market.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Maglalaan ng nasa 15.1 billion pesos na pondo ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro at pensioners na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, ito'y bilang pagtugon sa kanilang mga miyembro na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol upang makapagsimula muli sa kanilang buhay. Nasa 608,000 members at pensioners ang pwedeng maka-avail ng emergency loan. Ang mga kwalipikado ay maaaring makatanggap ng 40,000 pesos kung may existing emergency loan at 20,000 pesos naman para sa mga walang existing emergency loan. Ito ay may 6% annual interest rate na maaaring bayaran sa loob ng 36 na buwan o 3 taon. Hanggang September 7, 2026 ang application period ng nasabing loan program.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Nagpatupad ang Pag-ibig Fund ng isang buwang payment moratorium para sa mga housing loan borrower na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Maaari ring maghain ng insurance claim ang mga miyembrong nasiraan ng bahay dahil sa kalamidad. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary at Pag-ibig Board Chair Jose Ramon Aliling, layunin ng programa na agad matulungan ang mga pamilyang tinamaan ng lindol alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumilos na mabilis at may malasakit. Sa ilalim ng moratorium, hindi muna obligadong magbayad ang mga kwalipikadong borrower sa loob ng isang buwan, walang dagdag na interes o multa at otomatikong i-extend ang loan term. Sinabi naman ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn Acosta na pinadali ang proseso ng aplikasyon para sa moratorium at insurance claims na maaring isumite sa mga sangay o sa virtual pag-ibig. Sa klaw ng programa, ang mga borrower na ang tirahan, negosyo o trabaho ay nasa mga lugar na idiniklara o idiniklarang nasa state of calamity. Nag-aalok din ang Pag-ibig ng calamity loan hanggang 90% ng savings na may 5.95% interest at may 3 buwang grace period at home improvement loan na pwedeng umutang ng hanggang 300,000 pesos, may promo na 3% interest o interest para sa unang 10,000 borrowers. Tiniyak ng Pag-ibig na tuloy ang serbisyo sa pamamagitan ng online platforms, Bukas na Sangay at Lingkod Pag-ibig on Wheels upang matulungan ang mga pamilyang bumabangon mula sa pinsala ng lindol.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Asahan ng mga consumer ng Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong June. Ayon sa Meralco, 15 sentimo kada kilowatt hour ang taas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 piso para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 piso naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 piso para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag naman ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon grid nitong Mayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
9: gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Pinadapa ng Gilas Pilipinas Boys ang Singapore 110-50 para umangat sa 2-0 record sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers sa Changkapo Gym sa Krabi, Thailand nitong Huwebes. Mula unang minuto, ipinakita ng Gilas ang kanilang lakas at bilis, agad kinontrol ang laro at hindi na binitawan ang kalamangan

0: Susunod na makakarap ng gilas ang host Thailand sa Biyernes sa parehong venue.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tuluyan ang naputol ang pag-asa ng Alas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng 2026 AVC Women's Cup. Nadomina ang nationals ng Chinese Taipei 16-25, 14-25 at 10-25 sa Pool A match nitong Webes sa Candon City Arena. Dahil dito, natapos ang dalawang sunod na podium finishes ng Pilipinas, bronze noong 2024 at silver noong nakarang taon ng AVC Nations Cup pa ang torneo. Target na ngayon ng Alas ang ikatlong pwesto sa pool upang makapasok sa labanan para sa fifth place sa classification phase. Aminado si interim head coach Shaq De Los Santos na malaking hamon ang kakulangan sa preparasyon. Walang Pinay ang umabot sa double figures. Nanguna si Eliza Solomon na may 6 puntos habang sina Ces Molina at Ninya Itang ay may tig 3 puntos. Para sa Chinese Taipei, kumumada si Su Wan Yun ng 13 puntos mula sa 12 attacks at 1 service ace. Nagdagdag pa ng 13 puntos si Chang Yi-Chi habang nagpasiklab si Chen Chao-En sa net na may 6 blocks at 12 puntos. Hawak na ng Chinese Taipei ang ticket sa semifinals sa kartadang 4-0. Nagtapos ang Pilipinas sa 2-3 sa pool play at maghihintay sa resulta ng huling araw na aksyon sa Pool A ngayong Biyernes.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Balik sa tabla ang Tocantex at Ginebra matapos magpantay ang serye na ngayon mistulang best of 3 na lamang sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals. At inaasahang aabot na sa sukdulan ang bakbakan, lalo't parehong gutom ang dalawang koponan na kunin ang napakahalagang Game 5 sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes kasamay ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang tip-off ay 7:30 ng gabi. Para kay TNT head coach Chot Reyes, malaking hamon ang pagpapanatili ng composure ng tropang 5G sa gitna ng matinding opensa ng Ginebra. Maging sa kanilang 106-98 panalo, ramdam pa rin nila ang bigat ng kalaban. Mahigpit ang laban hanggang dulo ng third quarter bago kumawala ang TNT sa isang 20-4 run na nagbigay ng sapat na kalamangan para kontrahin ang late rally ng Ginebra. Pero para kay Ginebra head coach Tim Cohn, hindi pwedeng maulit ang malamlam na opensa ng Kings kung nais nilang bawiin ang kontrol ng serye. Dagdag pa niya, kailangan gumalaw ang bola at mas maging collective ang opensa ng Ginebra. Sa Game 5, parehong koponan ay may pagkakataong lumapit sa kampyonato at inaasahang walang itatago sa isa't isa sa pagpasok ng pinakamainit na yugto ng finals.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal ng bahagi ng PLDT High Speed Hitters ang free agent na si Joan Monares mula University of the Philippines. Inanunsyo na koponan ang pagpasok ng outside hitter nitong Biyernes sa kanilang social media pages sabay bigay pugay sa bagong miyembro ng kanilang rotation. Sa pagpasok ni Monares, lalo pang lulalim o lumalim ang wing rotation ng high-speed hitters na kinabibilangan ni Savvy Davison, Alea Malaluan, Keisha Bedonia, Sheila Quiseo at Jovi Prado. Isa si Munari sa mga itinuturing na biggest snubs ng 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft, kung saan 11 picks lamang ang naganap noong June 3. Sa halip na mapili, napunta siya sa free agency, isang sitwasyong mabilis namang sinunggaban ng PLDT. Kasama niyang papasok bilang rookies ang isa pang bagong recruit na si Fian Ariola ng Perpetual Health.

0: Sa pagpasok ni Munares, inaasahang mas lalakas ang opensa at depensa ng PLDT sa wings, lalo't kilala ang dating Fighting Maroon sa kanyang versatility at hustle play. Ang move na ito ang nagsisilbing huling piraso ng recruitment puzzle ng high-speed hitters bago sumabak sa bagong PVL season.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Leo para sa ating business at sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizel Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at mabuhay po ang ating bansa.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Trabaho agad.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
4: Uy, yan ang life goals.
3: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kaping barako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Lecheflan? Kalderetang kambing? Pinatuyong itlog ng kabayo? Silicone implant, ginataang manok, ginataang gata, ginataang nyog. Sarap, no?
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service,
1: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
2: Global na Tayo.
1: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
2: Global na Tayo.
1: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
2: Global na Tayo.
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at ang aming pong magiliw at mainit na pagbati ng 128 taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. 128th Independence Day celebration today ng ating mahal na inang bayang Pilipinas. So, ating pong pagbati sa lahat ng ating mga kababayan mula man kayo po ay nasa abroad, nasa ibayong dagat, at yung ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Marami po tayong mga nakalinya mga activities na inihanda ang national government, maging ang mga local government units at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagdaraos po ng Independence Day celebration dito sa Pilipinas. Siyempre, kasama na po dyan ang military parade na isinagawa dyan po sa Grandstand sa Luneta, at mayroon pa pong mga iba pang mga aktibidad na nakalatag dyan sa may bahagi ng Luneta. And of course, sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ng bansa, ang bawat mga provincial government, local government units, ang mga ahensya ng gobyerno, may kanya-kanya po silang mga naihanda na mga activities. Lalo-lalo na pagdating po sa job fair, yung pong mga job fair sa iba't ibang mga lugar na nag-participate po dyan ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa pamuna ng Department of Labor and Employment. Ngayon, sa edisyong ito namang ito ng ating programang Global na Tayo, bukod sa paggunita at pagse-celebrate natin ang ating Independence Day celebration ngayong araw na ito, tututukan pa rin natin yung iba pang mga pinag-uusapan, ano po. At tatalakayin, hihimayin natin 'yan dito sa ating programang Global na Tayo. For example, ang una nating tatalakayin sa unang bahagi ng ating programa ay ito pong naging desisyon ng Korte Suprema. Meron po kasing naging desisyon, at sa likod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ma-dismiss ang petisyon ni John Barry Tayam ano po, upang itong si John Barry Tayam, isa po itong teacher, ano po. Pero nagsampa siya ng petition. Yung petition niya upang ma-validate ang naging Senate session noong June 3 kasama kung saan ang 12 senators mula sa Gatchelian Bloc. Kasama na doon si Senator Chis Escudero. Ay nagdudulot ngayon ng kalituhan sa publiko. Kasi ang tanong kasi ng publiko, ano bang ibig sabihin nito, na valid ba o hindi ang June 3 session sa Senado? Dahil sa kalituhan, naku, ang dami pong pinapalutang na ngayon na hindi daw legal ang pagkakatalaga kay Senator Win Gatchelian as acting Senate President at Senate Pro Tempore and vice versa. Ano po? Kasi yun po yung petition ni John Barry Tayam na ika nga ma-validate yung June 3 session. Ano po? Ngayon sa Senado. Kaya lang meron pong naging desisyon dito ang Senado, ang Korte Suprema, na kailangan nating malaman at kailangan nating himayin. At aalamin natin at hihimayin natin yan na naging desisyon ng Korte Suprema hinggil dito, at aalamin natin mismo sa mata at pang-unawa ng isang pantas sa batas ang sasagot sa mga katanungan na yan. At kasama na po natin ngayon si Attorney Domingo Egon Cayosa upang bigyan tayo ng mas malinaw perspektibo at mas objektibong direksyon dito sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Attorney Cayosa, magandang umaga po.
4: Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan sa buong mundo.
3: Thank you very much po, Attorney Cayosa. So, Attorney Cayosa, diretso na po ako sa aking katanungan for this morning. Attorney, bilang isang law expert, at kilala rin po kayo as a constitutional law expert, ano po ang dapat na tamang pang-unawa sa naging desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni John Barry Tayam?
4: Ang desisyon na yan ho, ang sinasabi lang ng Supreme Court na itong petitioner, kulang ang kanyang standing o kulang ang kanyang interes o kaya karapatan para ihain yung petisyon. Kasi hindi naman daw siya nadadamage at hindi naman siya nasangkot, napre-prejudice, anuman ang nangyayari dun sa liderato ng Senado. So yun lang ho ang sinasabi. Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na hindi valid yung ginagawa ng mga bagong mayorya. So sa katunayan nga ho, yung anuman ang nangyayari sa Senado, particular na dun sa procedure nila, yung mga botohan nila, yan ang talagang primary authority dyan, ang Senado mismo, ang mga senador. Dahil ang Senado ay collegial body, so they vote yung mga decision nila base sa numero ng pumapanig o kumukontra. So kung solid naman ho yung 12, so lahat ng mga decision nila valid. Kasi nga yung minority 11-10 lang sila So yun ho ang katotohanan diyan. So ang noon pa sinasabi ko, pwedeng merong magdala ng petisyon sa Supreme Court, pero malamang conscious naman ang Supreme Court na ngayon dun sa separation of powers, di ba? Yung checks and balances at saka yung tinatawag na political question, ina-avoid nila yan. Hindi nila kinakagatlat. So ito, pagsasabi na walang standing ang petitioner, isa itong pamamaraan para ina-avoid ng Supreme Court na desisyonan yung bagay na dapat ang nangungunang mag-desisyon, mga senador mismo. Na-desisyonan na ng mga senador Yung 12, nagkaisa na. Sila ang majority. So, plain and simple, yung mga nangyayari ngayon, as long as the 12 will remain cohesive, yun ang masusunod. Okay. Hindi ho naman yung dating Senate President na kulang naman ang mga kaalyado niya.
3: Okay. Alright. So liwanagin ko lang po ito, Attorney Cayosa. Yung, when we're talking about the 12 senators noong June 3, these are, o ito yung Gatchelian Bloc? Ano po?
4: Tama po. Tama po.
3: Alright. Okay. So ang naging desisyon dito, kung iintindihin po ng isang ordinaryong Pilipino, ang naging desisyon dito, hindi tungkol dito sa faction sa Senado ngayon o dun sa 12 senators o dun sa kabila, sa Bloc nila Cayetano, kundi ang naging desisyon dito ng korte ay yung mismong ano lang, legalidad ng petition ni John Tayam, ni John Barry Tayam.
4: Yung legalidad lang ng petitioner.
3: Yung petitioner lang.
4: Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na mali yung 12 at dapat si Cayetano ang masusunod. Hindi ho. Pinabayaan nila yan. And the fact is, the operative fact, ang namamayani, ang legal ngayon, yung mayorya.
3: Yes.
4: Kasi nga, yung kay Cayetano Black is only 10 senators. Mm-hmm. Yung Gatchalian Black, 12 senators eh.
3: Mm-hmm.
4: Hindi naman din pwedeng ipagpilit na Bato de la Rosa kasama pa nila. Kasi nga, nagtatago siya eh.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? Mm-hmm. Eh kasalanan din yan ng mga senador. Kung talagang maninindigan siya, di magpakita siya para makapagboto.
3: Mm-hmm.
4: Si Senator Jinggoy ngayon, may bagong development. Eh, nakasuhan siya ng plunder, graft and corruption. Eh, pag plunder, non-bailable, hindi ka makakalabas sa kulungan. Pangalawa, kahit makalabas ka, hindi ka pwedeng magtrabaho bilang senador kasi kaakibat ko ng anti-graft at plunder, habang linilitis ka, suspended ka sa trabaho mo bilang opisyal ng gobyerno.
3: Yes, that's true.
4: Ang linaw ho nun. So, talagang 10 is 12 versus 10. So, ang linaw ho, ang mamamayani, siyempre yung 12. Ganun ho ang demokrasya eh.
3: Pero,
4: so, ngayon,
3: okay.
4: So, kaya iniiwasan ng Supreme Court, hindi na pwedeng sabihin mali yung 12.
3: Mm-hmm.
4: Hindi rin nila pwedeng sabihin tama si Cayetano, mali si Cayetano. Ina-avoid nila. So, isang pamamaraan nga is, dahil hindi ka naman hangkot directly dito, you're not directly prejudiced, i-dismiss namin ang petition. So, technicality ho yan, it's one way of avoiding yung political question. At sa tingin ko, tama naman yun. But ang nakakalungkot, yung iba, mga trolls, mga propagandists, pinapalabas nila na nanalo si Cayetano. Hindi ho, maling-mali, hindi ho, totoo yun. Ang diniri ko, sa ngayon nga ho, malinaw na nananalo yung 12, talo si Cayetano. Bakit? Number one, mismo yung mga yung Kongreso na kapartner ng Senado sa Legislative Branch, ang kinikilala yung Gatchalian Black. Yung mga opisyal at empleyado ng Senado, hindi sumusunod kay Cayetano. Yung nangyayari sa loob, sumusunod na sa Gatchalian Black. Yung ating presidente, the head of the executive branch, and the political leader of the country, ang kinikilala niya, yung
3: Gatchalian.
4: Majority group ni Gatchalian. So, halos lahat ho, yan ang kinikilala. Pati yung impeachment prosecutors, ang kinikilala nila, yung Gatchalian Black. So, ano pang matitira kay Peter Allen Cayetano?
3: Okay.
4: Yung pag-Facebook na lang niya, yung kanyang pagbabaluktot ng batas na kwan. Eh, kung gusto niya, di siya ang pumunta sa Supreme Court. Baka sakali pakinggan siya. But sa tingin ko, kahit siya, ganun din ang sasabihin ng Supreme Court. Kahit may standing ka, pero hindi namin pakialaman yan kasi internal yan sa Senado.
3: Yun.
4: I don't see any grave abuse of discretion na nangyayari sa Senado, sa majority, that will entitle and authorize the Supreme Court to exercise its power na i-review yung decision ng mga senador. Okay. Ang linaw ho nung majority eh.
3: Okay. Pero nagtataka nga rin po bang marami, kung ganit, kasi marami to rin nga nasabi nyo, yung mga trolls, yung mga lumalabas sa social media, ang pinapalabas, nanalo itong Cayetano Black over Senator Wayne Gatchalian's Black. Kaya napakahalaga po kasing maituro sa publiko at malinawan ng publiko kung ano ba talaga ang pinaka-konteksto nitong naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya hindi ko rin po maintindihan, ano, Attorney Cayosa, on my limited comprehension, di naman po ako pantas na sa law, sa legal, sa constitution, saan nakukuha ni na Senator Ilan Peter Cayetano kasama ng kanyang mga grupo o ng kanyang grupo yung paniniwala na sila pa rin ang majority at sila pa rin ang may hawak sa mga key positions sa Senado?
4: Well, sa tingin ko, na kinukuha nila yan dun sa self-interest nila. Yun ang nakakalungkot. Kasi kapwa-abogado din siya. At mayroon pa silang katungkulan bilang senador. So dapat nangunguna ho sila, igalang ang batas, igalang ang demokrasya, at huwag nilang baluktutin ang batas. So, yung tanungan ho, sa tingin ko, wala na ho silang batayan sa batas. Ang linaw naman ng mga batas, Senate rules, Constitution, jurisprudence, wag na nilang baluktutin. O kaya, baliwalain at maghain ng sariling mga interpretasyon. Eh, pretty obvious ho naman na yung sinasabi nila, kahit hindi na totoo, is just a futile or desperate attempt to regain sympathy from the public. So wag ho naman sana ganun. Dapat ho maging maginoo sila.
3: Okay.
4: Alam naman nila, yung mga desisyon ho na unang desisyon ng Supreme Court, yung tradisyon at nangyayari sa Senado noong mga nakaraang mga taon, yung konstitusyon, yung batas, malinaw ko eh. Malinaw na dapat yung Gatchalian Black ang nananay. Pero ito, eh, dahil kapit to ko, siguro sila sa kanilang ng posisyon, eh, ginugulo pa rin nila. Eh, we need more statesmanship on the part of the senators. We need more self-sacrifice. At saka, unahin nila yung lingkod bayan. Hindi ho yung sino bang kabarkada ko dito, sino bang gusto kong pagtakpan, sino bang aking kakampi. Huwag ho sana, ano ho ba yung kinakailangan ng bayan ngayon? Ang kinakailangan natin ngayon, magtrabaho ang mga senador. Ang daming mga nakatenga na impeachment case, yung mga batas, yung ating national security, pagtugon sa mga kalamidad, natural calamities,

0: Iwanag sa ating taong bayan. Para ko naman, hindi sila malito o kaya madala, mabudol-budol dun sa maling presentasyon ng pangyayari at ng mga batas.
1: Okay. Pero Attorney Cayosa, ito tanong lamang po at tanong na rin ng publiko simula nung lumabas itong ruling ng Supreme Court. Kasi halaw po sa briefer ng Supreme Court decision, sinabi nito, and I quote, Tayang failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Ang ibig sabihin po ba nito na madaling madismiss ang mga petisyon ng ordinaryong Pilipino na gustong mag-file ng petisyon, lalo na kung hindi naman sila direktang naapekto ng sitwasyon tulad ng nangyayari sa Senado?
0: Well, alam ho ninyo, yung ganyan na style, yung bang questioning or not recognizing the standing of the petitioner, eh, kung pag-aaralan natin ang mga nauna ng mga controversial na issue ng Supreme Court, ginagamit yan kung ayaw kagatin o pakialaman ng Supreme Court yung issue. That's a nice way of doing it, diba? Mm-hmm. Pero meron din hong mga pagkakataon na taxpayer suit, kagaya ni Tayo, si Ordinary Mama niya, sabi niya, kina-question kito kasi there's grave abuse of discretion at nagbabayad ako ng tax as part of that. Nagagastos yan. Kinikilala nila eh, taxpayer truth. So, ginagamit talaga yan as a way of avoiding getting into it. Kasi nga, the more fundamental principle is yung mga sigalot at diferensya ng mga senador, dapat in our scheme of separation of powers, co-equal branches of government, political question, mga senador mismo ang magdi-resolve dyan. Hindi dapat nakikialam ang Supreme Court.
1: Alright. Ito, sasamantalahin ko na po, Attorney Cayosa, may mga ibang katanungan ako besides dito sa Supreme Court decision. Kasi alam ko nakarating din po sa inyo na may proposal, na may naging proposal si Senator Alan Peter Cayetano kay Senate Pro Tempore at Acting Senate President Gatchalian na ano na lang, dalawa silang pipirma sa mga dokumento dahil nga hindi na siya kinikilala ng iba't ibang mga ahensya. Dumediretso na sa opisina ni Senator Gatchalian as acting Senate President. Tapos ang proposal niya, hindi, dalawa na lang tayong pipirma. Parang sharing tayo sa pagpirma. Yun po ba, yun po ba pwede sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon? Hindi po ba naka, ano pang maaaring maging mangyaring epekto, consequence kung dalawa sila pumipirma?
0: Number one, wala ko yan sa batas, wala sa konstitusyon, wala sa Senate rules. So malinaw na illegal yan, hindi pinapayagan. Pangalawa, eh ginagawang commodity na lang yung napakabigat na responsibilidad ng namumuno sa Senado. Para bang paghati-hatian na lang natin ito. Ano yan
1: o,
0: sa kanila?
1: Ganun. O parang ganoon eh. O.
0: That's a public office. It is a very responsible and high government office. Hindi ho yan subject to compromise o kaya hati-hati. It only shows the desperateness and the medyo parang katawa-tawa o yung argumento proposal na ganyan only betrays by yung kanilang effort na manatili pa rin sa poder kahit malinaw na wala na siyang suporta ng karihan ng kanyang kasamahan. Nakakalungkot ho yan. It exposes the character and nature of the person.
1: Wow.
0: At illegal, gaya ng nabanggit na natin kanina. Plus, kahit kung sinong mag-aaral, hindi lang ng batas, illegal yan sa batas, sa management principle na lang ho, napaka-importanting position, paghati-hatian nyo, there is such a basic rule in management, unity of command. Dapat ang mananagot, hindi magtuturuan. So, itong proposal ho ni Senator Cayetano, talagang wala nang basehan sa management, sa batas, sa prinsipyo, o kaya sa logic.
1: Ayun. Okay. One last question, Attorney. Pasensya na po. Medyo papunta naman ito sa impeachment trial. Mukhang lumulutang o sabi nga na Senator Win Gatchalian as Senate President, acting Senate President was quoted as saying na baka ibigay niya sa isang abogadong senador ang pagiging presiding officer sa impeachment trial. Kailangan ba abogado talaga humawak o maging presiding officer sa impeachment trial? Hindi pwedeng hindi abogado?
0: Hindi naman kinakailangan. wala naman

0: sa konstitusyon yan, wala din sa existing impeachment rules of the Senate. So malinaw ho yan, hindi kinakailangan. Pero malinaw din ho sa konstitusyon at dun sa kwan na the impeachment court, as an impeachment court, yung buong Senado can actually make rules for their own use. Mm-hmm. And they can change or amend or modify that anytime by majority vote. So kung nagkaisa mga yan, na sige, para mas maayos, ang gawin nating presiding officer, isang abogado, basta there is a majority consensus or vote, mm-hmm. pwede ho nilang gawin yan. They can change the rules. At hindi rin ulit pwede makialam ang Supreme Court yan kasi internal rules na ho nila yan. And the Senate, as an impeachment court, is yan ho ang final. Hindi okay. pwedeng pakialaman, hindi under sa Supreme Court ang impeachment court. Hindi rin pwedeng i-review o i-amend o baliktarin ng Supreme Court ang anumang desisyon ng Senate Impeachment Court. Yan ho ang malinaw sa konstitusyon at sa batas at sa principles of fundamental principles of governance and the constitution.
1: So, mali pala yung nasa isip ko, Attorney Cayosa, kasi ang alam ko nung mga nakalipas na impeachment trial, ang umuupo doon is the Supreme Court Chief Justice. Tama po ba ako doon?
0: Ang nasa constitution ho, kung ang nai-impeach ang presidente, malinaw naman ang constitution. Ang impeachment court, buong senador, 24 of them or whoever is can be compelled to be there.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang mag-preside Chief Justice, kasi presidente yan eh.
1: Ah,
0: all
1: okay.
0: other impeachable
1: okay.
0: officers mm-hmm. lower than the president, kaya ng vice president, ombudsman, constitutional commission, mga ganyan ho, judge of the Supreme Court, ang presiding officer, senador.
1: Yun.
0: And usually, it's the Senate president, but they can change that.
1: Pwede rin
0: pwede nga, kung sa totoo lang, pwede nga maglagay sila ng presiding officer, may change the rules, kahit hindi abogado. Pwede ho yun. That's part of their discretion as an impeachment court.
1: Well, muli po, nagpapasalamat po kami. As usual, Attorney Cayosa, we are very, very thankful and appreciative sa oras at mga paliwanag na binibigyan niya para magkaroon po ng objektibong pananaw at tamang direksyon. Ang ikangapangunawa ng ating mga kababayan tungkol dito sa mga topics na pinag-uusapan po natin. Maraming salamat po, Attorney Cayosa.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Lina ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating pagpapatuloy, tanggapin natin ang report Mula kay Quincy Kahilig, Governor Gab Remulla, hinimok ang mamamayang Pilipino na ipaglaban ang kalayaan mula sa kahirapan. Narito ang report ni Quincy Kahilig.
5: Kasalukuyang isasagawa ang programa para sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan ngayong Biyernes dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Kanina ay ginawa ang flag raising ceremony kung saan pinangunahan ito ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Sa kanyang mensahe nga sa bilang panauhing pandangal ay hinimok niya ang bawat mamamayang Pilipino na pangalagaan at pagpatuloy ang pagsusulong sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani mahigit 100 taon na ang nakakaraan. Anya, bagamat wala na tayo sa panahon ng digmaan, sa ating panahon ngayon ay nakikipaglaban naman tayo sa kahirapan na siyang dapat nating isiulong at ipaglaban na magkaroon ng pantay-pantay na oportunidad para ang bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan, ay makalaya mula sa kahirapan at matamo ang magandang kinabukasan. Samantala, naka-alerto ngayon ang mga otoridad dito sa Aguinaldo Shrine dahil patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito na tinatayang aabot sa 5,000 ang bilang ng mga kababayan nating dadalo dito upang makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, dahil bukod sa programa ay sinasagawa rin ang trade fair at iba pang mga cultural programs ngayong araw ng Biyernes. At yan muna ang update mula dito sa Aguinaldo Shrine para sa Bagong Pilipinas. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, thank you very much, Quincy Kahilig, sa kanyang report mula po dyan, ano po, nako, dyan sa Cavite. Okay? Sige, at sabi ko nga, tayo po kasi ay nagdiriwang ngayon ng 128 taong paggunita at anibersaryo ng ating kasarinlan, Philippine Independence Day celebration ngayong araw na ito. 120th. Okay? So, sige nga, pero ang tanong ko sa inyo, ito, sa taong bayan, ramdam nyo ba ang kalayaan? Ramdam nyo ba ang independence ng ating bansa? Ramdam nyo ba ang kasarinlan ng sambayan ng Pilipino? 128 years ago, pinaglaban po yan ng ating mga ninuno. Marami ang nagsakripisyo, marami ang mga namatay, marami ang mga nanggigbayani, lalaki at babae. Hanggang sa mga panahong ito, patuloy pa rin natin pinaglalaban ng ating kasarinlan laban sa mga external factors. Okay? Pero ang tanong, tayo ba? Ramdam natin ang kasarinlan. Paano natin ito pinaglalaban? Paano ito nakikita ngayon ng lipunan sa likod ng napakarami nating problema na kinakaharap, ano, bukod sa labas ng bansa, maski dito sa loob ng bansa? Tutulungan po tayong sagutin ng mga katanungan na yan, sapagkat kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang ating sociologist at associate professor ng Polytechnic University of the Philippines. Walang iba kundi si Professor Louie Montemar. Prof. Louie, magandang umaga po ulit. Welcome back sa programa.
6: Magandang umaga po sa lahat na nakapakinig natin.
1: Thank you very much, Prof. Louie. So, ang tanong ko kasi kanina sa ating mga kababayan, habang pinagdiriwang natin ang 128th Independence Day celebration, it's been 128 years since na unang pinaglaban ng ating mga ninuno yan, ano? Prof. Louie, maraming mga nagsakripisyo, maraming mga namatay ng mga kababayan natin, both lalaki, babae, bata, matanda, hanggang sa mga panahong ito. Pero ang tanong ko nga po, Prof. Louie, bilang isang sociologist na nag-aaral sa mga behavior at ikangabuhay ng lipunan, sa ngayon ba, sa likod ng mga kinakaharap natin mga problema, financial, political, at kung ano pa, both inside and outside the country, does the Filipino people really feel independent?
6: Okay, kung ako po tatanungin ninyo, kasi maraming paraan para sagutin yan, eh, no? Simpleng yes and no question yan, pero hindi yan ganun kasimple talaga. Mm-hmm. Para sa akin, ang indikasyon na ang sagot ng karamihan ng Pilipino doon na yes, ay yung ano, response na halimbawa sa mga achievement ng mga Pilipino, gaya na Alex Ayala, di ba? Mm-hmm. At saka yung mga komunidad sa labas ng ating bansa. Mm-hmm. Yung mga OFW natin, kahit sa bahagi ng mundo sila pupunta, every Independence Day makikita nyo nagse-celebrate na.
1: Yes.
6: Sa akin yung dalawang bagay na yan, malaking indikasyon na mga Pilipino ipinagdiriwang at kikilala ang kalayaan natin. Kung sa iba man hindi na mahalaga ito, sa mas marami, tingin ko mahalaga ito.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ibig sabihin na Professor Louie, yung mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung ating mga OFWs o Filipino diaspora, they have this innate passion na ipagdiwang at kilalanin at bigyang halaga itong Independence Day celebration natin. Ganun po ba yun?
6: Ay, opo, totoo yan. Ako po, napakarami kong kaibigan na nasa labas ng bansa, iba-ibang bahagi ng mundo, no? Asia, sa Amerika, at iba pang mga kontinente. At lahat sila, tuwing Independence Day, nakikita ko sa mga post nila, yung celebration na ginagawa ng mga OFW community sa iba-ibang bahagi ng mundo.
1: Ay, bakit?
6: Very proud po ng ating bansa.
1: Alright. Eh, paano naman dito sa loob ng bansa? How do you assess as a sociologist bilang tayo, bilang isang Filipino society dito sa loob ng bansa? How do we take this Independence Day celebration sa likod ng, sabi ko nga, ng mga challenges na kinakaharap natin ngayon?
6: Okay, sa simpleng obserbasyon, maaaring numbas na malamya siya, no? Halimbawa ngayon, ngayong araw na lang, bukod sa pagiging public holiday, ano pa ginagawa natin, di ba? Ang gobyerno, ang ginagawa ng ating mga leader para i-celebrate ito, bukod sa pag-declare ito sa holiday, nagpupunta sa mga spilling sites para mag-alay ng bulaklak o maggawa ng mga programa.
1: Mm.
6: Tapos sa mga eskwelahan, mayroong mga programa. Ganun lang, hindi gaya sa ibang bansa. Siguro na pagka Independence Day, marangya ang mga celebration at iba't ibang mga gawain na makikita. Baka sa atin, pwede sabihin ng iba na yan ay malamya. Pero sa akin kasi, ano yan eh, simbol lamang ang mga yan. Ang mahalagang tanong dyan, ano ba talaga yung sinasabi ng mga tao pag tatanungin mo sila sa halaga ng kalayaan sa buhay nila.
1: Mm-hmm.
6: At sa akin, ang pinakamagandang indikasyon na meron tayong mapapahalaga sa kalayaan ay yung sa usapin ng WPS.
1: Mm-hmm.
6: Makikita natin sa mga public opinion survey, pag tinatanong ang Pilipino, kung handa silang ipaglaban ng Pilipinas, kung sakali magkaroon ng gera, mahigit sa 70% ng babae bansa natin nagsabi, oo, handa silang tumindig laban sa China sa kabila ng ating kahinaan sa militar. Okay? Mm-hmm. Sa akin, napahalaga niyan. Kasi yan ang sinyalis na mahalaga sa ating kalayaan at mahalaga sa atin ang ating bansa.
1: Okay. So, so sa kabila po nito, Professor Louie, kamusta naman yung mga kabataan? Yung mga kabataan natin na sabihin na natin, lalo na dun sa mga kabataan na of voting age, yung mga talagang nagiging aware na sa kanilang kapaligiran, do you see a shift or change in them pag ganitong usapin ng independence ng Pilipinas?
6: Ang kaya nga sila ay mga kabataan, sila ay nasa punto pa ng buhay nila na ating hinuhubog ang mga isipan nila. Okay? Sa mga eskwelahan, makikita nyo ang pagiging makabayan ng mga bata sa kanilang pagiging aktibo sa mga social at sa mga community organizations. At sa halimbawa, sa PUP, sa aking eskwelahan, napaka-active ng mga estudyante sa mga community activities at sa kanilang mga organisasyon.
1: Mm-hmm.
6: Kasi karamihan ng mga student organizations po, hindi lang naman yan para sa kanilang samahan, sa eskwelahan. Sila ay aktibo dyan upang tumulong sa ating bansa, sa kanilang mga komunidad. Indirect yan eh, no? Indirect na paraan yan ng mga bata natin, ng mga kabataan, na tumulong sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
6: At ang SK, halimbawa, very active ang mga Pilipino dyan, ng mga bata. Pag SK, makikita nyo, ang taas ng voting, ano, outcome ng mga bata. So sa kanila, mahalaga yung institusyon and therefore, by suggestion, mahalaga sa kanila ang ating mga institusyon sa bansa, ang ating bansa.
1: Hmm. Ito, siguro last question ko lang po ito, Prof. Louie. Pero, halimbawa, just, halimbawa, hypothetical o ano to situation na ito, no? Halimbawa, bigla nating makaharap si Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Juan Luna, si Gregorio del Pilar, si Tandang Sora, yung ating mga talagang naglumaban at na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Nakaharap mo sila o nakaharap, tama, nakaharap mo sila. Tapos magse-celebrate tayo ngayon ng Independence Day. Anong mensahe pag magtanong si Jose Rizal o magtanong si Tandang Sora, si Juan Luna, sabi niya, Prof. Louie, it's been 128 years since we died and offered our lives for the independence of the Philippines. Ano na ang nangyari for the past 128 years? Ano kaya ang sasagot natin sa kanila bilang nasyon bilang Pilipino na pinag-alayan nila ng kanilang buhay?
6: Sa akin po, ang kalayaan ay may dalawang mukha. Kalayaan mula sa intervensyon ng mga ibang bansa at kalayaan upang pamunuan natin sarili. Sa usapin ng ating pagiging malaya sa ibang bansa, mayroon pa tayo mga kailangan gawin at sa usapin ng kalayaan natin upang pamalaan natin sarili, mas marami tayo, yata tayong kailangan gawin. Marami pa tayong pagkukulang at kailangan natin pagtibayin pa ng gusto ang pundasyon ng ating bansa. Ang pagiging bansa naman ay isang bagay na open-ended, ika nga sa Ingles. Marami tayong kailangan gawin at I can say proudly that our generation, at least my generation, ako, Gen Xer ako, no? I can say that my generation has done a lot to maintain that freedom and protect that freedom. And I'm proud of that. And my proof of that is the fact that in the country, we have more than 60,000 organizations, including NGOs. Ang mga NGOs po,

0: Stage.
1: That's a very, very noble endeavor, Miss Glynn. Well,
0: Thank you.
1: I hope you can send us you I hope you can send us photos or videos of the dance number that that you will choreograph, and the
0: Sure,
1: final
0: clearly.
1: the final product of that practice choreography. We will be asking, if you don't mind, copies of videos or photos so that we can promote it over our
0: Yes.
1: Facebook page here in Radio Pilipinas World Service.
0: Oh, thank you.
1: Yes.
0: Thank you.
1: And with
0: Yes.
1: that, Ms. Glynn, do you have any message to our Filipinos here in the Philippines who are listening to you right now and listening and watching to you right now? And of course, to our fellow Filipinos living and working in Colombia. Go ahead.
0: Thank you so much and for your support, especially the Filipino community here in Colombia. You've always been very helpful, even before that we didn't have the embassy here. So we're very supportive with each other. And let's continue to respect, love, and honor our country in the way we can, even if we are located abroad.
1: With
0: So
1: that,
0: let's be proud to be Filipinos.
1: yes. With that, Ms. Glynn Osorio, thank you so much. Thank you very much for gracing our
0: Welcome.
1: program. Thank you very much. Yan po ang tinig ni Ms. Glynn Osorio, ang ating Filipino teacher in Colombia. At dito, napatunayan natin na tama nga yung sabi ni Professor Louis Montemar, na sa kanyang personal na experience, mas ramdam niya ni Professor Louis yung init at dedikasyon at ikang pagpapahalaga ng ating mga overseas Filipino workers na nasa iba yung dagat, lalo na yung ating mga Filipino community, yung Filipino diaspora. Kapag ganitong dumadating ang mga ganitong klase ng event o pagbibigay halaga sa Independence Day celebration natin, just like what Miss Glynn Osorio said, diretso po yan, live and direct mula sa Colombia. All right? Kung paano nila sineselebrate ang Independence Day at paano gaano kahalaga para sa kanila na i-celebrate ang Independence Day, because maski na nasa labas sila ng bansa, maski na nasa Colombia sila, maski na kung nasa Middle East man sila, yun po kasi yung pagdiriwang ng Independence Day ay nagsisilbing koneksyon nila sa Pilipinas. Nagpapatatag ng kanilang identity bilang mga Pilipino. At yun ang kanilang chine-cherish at yun ang kanilang pilit na pinapalawak sa ibang bansa para hindi mawala yung kanilang identity bilang mga Pilipino. And with that, we bring to a close an edition of isa na namang episode ng programang Global na Tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa, and we appreciate very much yung ating mga nakaagapay ngayon, si Atty. Domingo Egon Cayosa, alam ko si Professor Louis Montemar, si Miss Glynn Osorio, yung ating Filipino teacher sa Colombia. Ano po? Maraming maraming salamat po. Pero nga pala, bago tayo matapos ha, yung Senate, yung official website ng Senate ay na-hack kahapon. At ayon kay Senate President Acting Senate President Alan Peter Cayetano, tinuturing nila itong isang cyber attack. Pero ayon po kay Acting Senate President Cayetano, ay wala naman pong mga importante o legislative files na importante ang nakompromiso. Pero para kay Senate President Acting Senate President Gatchalian, ito ay itinuturing na cyber attack at maaring maging bahagi pa ng mga umuugong na plano na kaguluhan muli para sa Senado. Pero sa ngayon po, tinutugunan na yan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DICT, ng PNP Cybercrime Group at ng CICC. Okay. Hindi nga lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Undersecretary Renato Aboy Paraiso, sapagkat yung oras niya, hindi natin siya makuha nung oras na supposedly makapanayam natin siya. Busy kasi po yung ating undersecretary. So siguro pwedeng kunin yan sa mga susunod pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And again, mula po dito sa Radyo Pilipinas World Service, sa lahat ang bumubuo ng Radyo Pilipinas World Service mula sa production hanggang sa ating engineering o technical team, ang aming pong pagbati ng 120th Independence Day Celebration. Ika-isang 128 taong pagdiriwang at paggunita at pagbibigay halaga sa ating soberentiya o kalayaan at kasarinlan. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Publiko ng kilalaning ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Independence Day rites, si Senate President Pro Tempore at Acting SP Sherwin Gatchalian ay patunay ng malakas na suporta ng publiko sa bagong upong liderato. Sa kanyang post sa X, ayon kay Senator Lacson, ang nakuhang palakpak ni Gatchalian ay mas malinaw na simbolo na tanggap at suportado ito at hindi kinaaayawan o kinaiinisan. Malinaw din dito na hindi na kailangan pa umanong tanungin who versus who o sino ang dapat kilalani. Si Gatchalian ang inimbita ng Malacanang sa paggunita ng Independence Day sa Quirino Grandstand kanina kasama si House Speaker Boji D. imbis na si Senator Alan Peter Cayetano. Matatandaan na noong June 3, nahalal si Gatchalian bilang SP pro tempore at umupo bilang acting Senate President dahil naging bakante ang lahat ng posisyon kaya pinaniniwala ang natanggal bilang SP si Cayetano. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: 45 job hunters nakakuha agad ng trabaho sa job fair ng Dole sa isang mall sa Las Piñas ngayong araw. Si Quincy Kahilig sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Minabuti ng daan-daan nating mga kababayan na gamitin ang holiday ngayong araw ng kalayaan sa paghahanap ng trabaho. Sa job fair na inorganisa ng Department of Labor and Employment, Public Employment Service Office at Job Street sa SM Center Las Piñas, naging mas madali ang proseso ng pag-a-apply. Kailangan lamang magdala ng resume, pagpahirehistro at pagkatapos ay maaari ng dumiretso sa trabahong nais applyan sa 26 na mga kumpanyang lumalahok sa naturang job fair. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho ay nagbigay rin ng iba pang mga serbisyo ang ilang ahensya ng pamahalaan. Nag-alok ang Tesla ng scholarship sa skills training, habang ang Pag-ibig Fund naman ay nagbigay gabay sa kanilang iba't ibang mga programa at benepisyo. Nandito din ang OWA para sa scholarship programs na alok sa mga anak ng OFWs, habang nagsasagawa naman ang PSA ng National ID Registration para sa mga nais magkaroon nito. Ayon sa tala ng naturang organizer, at of 1 PM ay umabot na sa 351 ang rehistradong mga aplikante at sa bilang na ito, 45 ang agad natanggap sa trabaho o na-hire on the spot. Mula dito sa Las Piñas, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ating panghuling balita, pinag-aaralan ng Pilipinas at Sweden ang mga oportunidad upang mapalalim ang economic cooperation sa iba't ibang larangan na layong makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ito ay kasunod ng pulong ni Finance Secretary Frederick Go at Swedish Ambassador to the Philippines, Anna Ferry. Sa pamamagitan ng isang courtesy call, ito ay naglalayong palakasin ang kooperasyong pang-ekonomiya at tuklasin ang mga oportunidad para sa mas malaking pamumuhunan ng dalawang bansa. Sinabi ni Go, interesado ang Pilipinas na makaakit ng investments sa renewable and clean energy, gayon din sa digital technologies, kabilang ang paggamit ng artificial intelligence at cyber security solutions. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
10: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
9: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
11: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
9: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
14: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
13: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
15: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
13: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
21: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Takda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
0: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyo makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW, Strategic Communication Service. Ako po si Jel Miranda.
1: At ako naman si Onin Miranda, narito ng programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programalaan para sa ating mga bagong bayani.
0: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45-49. Magandang araw, Onin.
1: Magandang araw, Jel, at magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
0: At happy Independence Day celebration,
1: happy
0: 128. Maligayang araw ng kalayaan po sa ating lahat.
1: Ang tagal na, no? 128 taon na.
0: Oo, actually,
1: ang nakararaan.
0: Correct, kaya medyo traffic. I know. Maraming activities, di ba, na inilulunsad ngayong araw na ito. Mm-hmm. At abangan nyo po yung ating balita tungkol dyan sa mga aktibidad naman na isinagawa ng Department of Migrant Workers.
1: At isa sa mga pinakamaraming aktibidad at pinakamaraming gawain ng Department of Migrant Workers, alam natin na sa araw na ito, meron silang inilunsad na jobs fair.
0: Yes, may balita tayo mamaya dyan.
1: Dyan sa Robinson's Galleria. Mm-hmm. Abangan nyo mamaya, mga kaibigan, ng aming pumbalita kaugnay po niyan. At abangan nyo pa ang iba pang makaganapan dito sa ating pong programang tahanan ng OFW. Narito lang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
2: Balitang DMW.
0: Sa gitna ng 114th na International Labor Conference, muling pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW ang papel ng Pilipinas bilang tagapagtaguyod ng mas makatarungan at ligtas na migrasyon. Pinangunahan ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang isang pagtitipon kasama ang mga opisyal mula Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan at India upang palakasin ang sama-samang advokasya para sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Sa talakayan, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga labor-sending countries upang masiguro ang proteksyon ng karapatan at dignidad ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Ayon kay Secretary Kakdak, ang mas malalim na South-to-South cooperation ay susi sa pagbuo ng mas makatarungan at mas tumutugon na migration systems.
1: Nagpulong sa Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Jainal Rasul Jr. at si Shika Najwa bin Abdul Rahman Al-Thani, Undersecretary ng Qatar Ministry of Labor sa Qatar Permanent Mission sa Geneva, Switzerland, kasabay ng 114th session ng International Labor Conference. Naging pagkakataon ng pagpulong para magbalita ng pananaw sa mga shared priorities, kabilang ang pagpapatuloy ng makatarungan at ethical na recruitment, mas matibay na proteksyon sa karapatan ng migrante manggagawa at mas malalim na kooperasyon sa paggawa sa pagitan ng Pilipinas at Qatar. Muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang pangako sa patuloy na koordinasyon at makabuluhang inisyatiba na magtitiyak sa kapakanan, dignidad at kagalingan ng mga Pilipinong manggagawa sa Qatar.
0: Samantala, mas lalong makikinabang ang mga overseas Filipino workers o OFWs sa mas matibay na pandaigdigang partnerships na layong magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, mas mataas na antas ng kasanayan, at mas matatag na proteksyon sa kanilang migrasyon. Sa pakikipagpulong ng World Bank Group sa Department of Migrant Workers, binigyang diin ang pangangailangan na ang mga Pilipinong manggagawa ay hindi lamang nabibigyan ng trabaho, kundi ng disenteng oportunidad na tumutugma sa kanilang kasanayan. Kasama rito ang suporta sa makatarungan at ethical na recruitment, mas mababang remittance costs at mas madaling access sa mga programang magpapalakas sa kakayanan ng mga OFW para sa pangmatagalang tagumpay. Para sa DMW, ang dialogo ay hakbang tungo sa mas inklusibo at worker-centered migration system na handa sa hinaharap.
1: Sa iba pang mga balita, binuksan ng Migrant Workers Office o MWO ang pagdiriwang ng Migrant Workers Day 2026 sa Abu Dhabi sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement kasama ang Embahada ng Pilipinas para mapabilis ang proseso ng pagtulong sa mga OFW at kanilang pamilya sa pag-claim ng mga benepisyo at financial assistance. Ang kasunduan na tatakda ng mas malinong mekanismo para sa mas mabilis na paglipat, pamahala at pagproseso ng mga financial claims gaya ng blood money, end of service benefits at iba pang labor-related claims. Ayon kay Labor Attaché Maria Teresa B. Olgado, sa Migrant Workers Day, pinararangalaan hindi lamang ang pagsumikap at sakripisyo ng ating mga OFW kundi muling pinagtitibay ang ating tungkulin na matiyak na bawat mga gawang Pilipino at kanilang pamilya ay makatatanggap ng proteksyon, tulong at hustisya na nararapat sa kanila. Sa pamamagitan ng MOA, mas maitingin ng MWO Abu Dhabi at ng Philippine Embassy ang koordinasyon para makapagbigay ng mas mabilis, organisado at may malasakit na serbisyo para sa mga OFW lalo na sa mga matagal na naghihintay ng kanilang claims at settlements.
0: Samantala, dumagsa ang mga aplikante sa pagbubukas ng DMW Mega Job Fair bilang pagdiriwang ng 128th Philippine Independence Day ngayong umaga ng Hunyo sa Atrium Robinson's Galleria, Ortigas, Quezon City. Nakalaan ang 4,000 job vacancies mula sa 13 recruitment agencies at manning agencies para sa higit 1,000 naka-pre-register na aplikante kasama ang may 15 OFW repatriates na naapektuhan ng krisis sa Middle East. Bukod sa recruitment agencies ay kasama rin ang ilang partners mula sa National Reintegration Network o NRN katulad ng PESO, Quezon City Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Social Security Systems o SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Philippine Statistic Authority, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at OFW Hospital. Kaugnay niya, pakinggan natin ang ilan sa mga aplikante sa naturang job fair.

0: At yan po ang mga balita sa Laguito sa aming pagbabalik. Makakakwento natin ang national winner ng Lika Global 2025 Business Plan Competition. Diyan lang kayo magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with
6: Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas.
8: Nagbabalik tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW, sa ating Wanna Know. Alam nyo ba na ang likha o linangin ang kakayahan sa kabuhayan award ay hindi lamang isang kompetisyon? Ito ay isang business plan competition at livelihood startup program ng Department of Migrant Workers at ng National Reintegration Center for OFWs na naglalayong tulungan ang mga OFW at kanilang pamilya na makapagtayo ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng likha, nabibigyan ng pagkakataon ang mga OFW na maisakatuparan ang kanilang mga ideya sa negosyo at magkaroon ng mas matatag na kabuhayan sa sariling bayan. Dumako tayo sa Ikwento Mo Kabayan.
2: Kabayan.
8: Matapos ang halos dalawang dekada ng pagtatrabaho sa Qatar bilang administrative manager, umuwi si Marisol P. Amihan dala hindi lamang ang tagumpay ng isang OFW, kundi pati ang mahalagang aral, disiplina at karanasang nais niyang ibahagi sa kanyang mga kababayan.
0: Ngayon bilang national winner ng Lika Global 2025 Business Plan Competition, pinatutunayan ni Marisol na ang tagumpay sa ibang bansa maaari rin po maging daan para makalikha ng oportunidad sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng Alexcel May Farm, isang agribusiness venture sa Davao del Sur, layunin niyang palakasin ang lokal na agrikultura at makapagbigay ng kabuhayan sa mas maraming Pilipino.
8: At makakakwentuhan po natin ngayon via Zoom si Ms. Marisol Amihan. Magandang araw, ma'am!
9: Magandang hapon po sa lahat!
8: Hello, hello. Siya po ay nasa Mindanao. Tama po?
9: Opo. Davao del Sur po.
8: Yun, opo. Okay, ma'am, kwentuhan niyo muna kami, paano ba nagsimula yung iyong career sa Qatar?
9: Opo, pumunta po ako sa Qatar in 2010 po. Nag-work po ako that time as an accountant. Mm. And then later on, nag-work ako sa construction as a QAQC administrator.
8: Okay.
9: So, and then it lasts for 15 years ako sa Qatar. Mm-hmm. And then, 18 years as of the WFO.
8: 18 years, oo nga. Pero, before ka nag-Qatar, ano yung trabaho mo naman dito sa atin?
9: Accountant po. Nag-work ako sa Manila for 8 years. Mm-hmm. 8 years ako sa Manila, sa Makati.
0: Ano yung nagtulak sa iyo na magdesisyong simulan ang Alexel May Farm?
9: Opo, it's part po talaga ng reintegration to. And then, talagang nagkaroon ako ng parang binago ko yung mga priorities ko no, na-stranded po ako dito ng COVID ng 2020. Sa puso din yung 1 month naging vacation is naging 8 months. Mm-hmm. And during that months is doon ko na-realize, di ba nauso yung mga plantita. Oh. Sabi ko, ang sarap mga pera tumira sa farm. So we used to stay, yeah, we used to stay po sa Davao Oriental. I grew up there. And then sabi ko, ma, punta natin yung lupa ni Papa sa Davao del Sur. Kasi parang gusto kong tumira sa farm. And then nagkaroon din ako ng idea kasi nag-visit ako ng farm sa grade school classmate ko na ginawa niyang test the accredited school. Mm-hmm. And sabi ko, ay, hindi pala ako mag-board pag nasa farm. I can do it kasi since acting ako, gusto ko mag-work at the same time, may gagawin din ako for the community. Mm-hmm. Doon ko nagsimula yun. Mm-hmm. In 2020.
8: Pero so, nakaka-enjoy naman kasi talaga, 'di ba, Ma Marisol, yung pagiging plantita. Actually, during COVID din nahilig tayo diyan sa paghahalaman. Pero yung concept ng agribusiness, paano mo na nasimulan?
9: Nagawa. Ako, since naisip ko yung if I want to go for a farm school, so dapat i-develop ko yung land. And then nakikita ko na yung I'm checking on integrated paano ko mag-set up ng integrated farm, mm-hmm. ano yung regenerative farm, permaculture. So, nabago din yung mga, yung the way ko, kung yung pinanood ko sa YouTube. Mm-hmm. So, since dati nanonood ako ng movies, but this time, mas okay ako manood ng mga, series chicken, mga bees. So, nabago talaga yung mental towards, and that span for 5 years. So, yun yung pinapanood ko. Kaya nung nagkaroon ako ng opportunity, na about the business plan. And I'm also checking pala, ano yung requirements na nire-require ng API to put up a learning site. So, nakikita ko dun one of the requirements is ng business plan.
0: Alright, nako. Talaga palang plantita dahil nasimula mo ang Alexel May Farm. Mm-hmm. At binanggit mong inspirasyon mula sa iyong ina at pamilya. Paano nila hinubog yung pananaw mo sa tagumpay at serbisyo?
9: Ay, opo. Kasi po, lumaki po ako ng only daughter sa mama ko. So, in terms of yung giving back sa mga relatives, sa family, is lumaki po akong ganyan na tumulong sa kapwa kung may pagkakataon po.
8: Mm-hmm. Okay, so last year, itong Global, Likha Global 2025 Business Plan Competition, paano nyo po nalaman na pwede kayong sumali?
9: Opo, may nag-share sa group namin kasi active kami na Filipino community sa Qatar. Mm-hmm. So, mayroon kaming group na tinatawag na OVM, Overseas Filipino and Investors Movement. So, sinare namin yan. And also group po ng Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship Group. So, nung nakita ko yung link, is in-open ko siya at the end of the day. Mm-hmm. So, sinabi ko, sino pong FRCO? It's my first time na makita ko yung FB page ng NRCO. And then, nung makita ko yung business plan competition, sabi ko nung nga, kung requirement ng API, yung business plan competition, na-comply ko na siya, and at the same time, may chance ako na manalo sa competition na to. Mm. So, after ko na nakita yun, it was posted August 8 of last year, exact date. Naalala ko yun, kasi that's the very day na lumipat kami sa farmhouse namin dito sa Davao del Sur, from Oriental. So, very significant sa akin yung day. And then, nakita ko yung post sa NRCO, sabi ko, parang na-align yung stars sa akin na this is it, sabi ko. Parang i-imagine ko siya na ito na yung opportunity sa akin na with the farmhouse, anong next to develop the farm? So I'm really eager na in the next 2 weeks after noon, talagang tinutukan ko yung mga requirements na required sa portal. As in, ginagawa ko lahat yung information since 2020 na nakita ko and then nilagay ko doon sa application na yan. So very intentional yung pag-submit ko ng business plan. Hindi ko, as miseryoso ko talaga siya, pinakaya ko talaga siya. Hindi ako lumalabas during weekend. Sabi ko, bigyan ko akong business plan mo. Join kaya kayo. So I encourage yung community namin to join sa Qatar.
8: Mm-hmm. Okay, so talagang kinlay mo na ba? Finil mo na ikaw talaga yung magiging winner? Di ba may mga ganon?
9: Yes po. Grabe yung ano ko, yung visualize ko, yung feel ko. At that time, ongoing yung Mikhang Marino. So nakita ko si Rene. So yung so that time na nagkawang sila ng yung sa presentation hanggang yung files. Talagang feel ko yung ano kaya ako yung datay. Even na yung kay Sweet. Yes. Napanood ko din po yun. Mm-mm. And then, since noon, inisto ko na si NRC at saka PMW for mga mga postings, lagi ako nag-like, for me to keep updated po.
8: So ano yung naging kahulugan nito para sa iyo bilang isang OFW na nagbalikbayan and then ikaw yung hinirang na grand or national winner?
9: Ay, malaking bagay po. Nung in-announce na ako po yung ano yung pinaka-grand winner, na-remember ko, nakagustigan si secretary. Sabi ko, ay, hindi na po, mamalik. Sabi ko lang, kasi nasa transition period ako, I'm working online. And sabi ko, hindi na ako babalik. Sabi ko, sisimulan po na yung ano yung sa farm. Kasi nandito na yung momentum. This is a really big opportunity sa akin. So, I don't want to miss yung opportunity na to. Kaya I would rather stay at gagawin siya. At the same time, I can still work online.
0: Alright. Bilang nanalo ka sapagkat nakuha mo yung national winner bilang ng Lika Global 2025. Kung sakali man naging taliwas sa inaasahan mo yung pangyayari. Mananatili ka ba diyan sa iyong nalawigan lalo at sarado mo ba? Papatuloy mo pa rin ba ang pagtatrabaho mo abroad? Sabi mo nga kanina, ngayong may bago ka ng pinagkakawalahan at isang malaking kabuhayan itong naibigay sa iyo ng Alexa May Farm, anong gagawin mo? Ano kaya?
8: Kung sakaling hindi ka daw nanalo, ma'am.
9: Hindi ako nanalo.
8: Oo.
9: So it's the same po.
8: The
9: kasi
8: same.
9: Umuwi pa ako, submit ako ng application ba September 3. Umuwi ako ng October 25. Tinawagan ako MW Qatar, na selected ako for the December bootcamp. So that means nalito na ako nung nalaman ko nanalo ako. And at that time, it's transition period na ako. This June 30 and last ko na, last day ko sa work ko sa Qatar. So that means ito na yung ano ko, dito na ako, mag-decide ako to stay. So, no, regardless kung manalo ako kung hindi, panalo pa din ako since naging selected ako. Finalist pa din ako from Qatar. And then, DMW Regional is to help you regardless kung magiging nasa top 3 ka as finalist or even attorney of WD will help me. Tama. Regardless kung di rin ako umaten, nag-submit application. But I really feel na second home ko siya na si DMW dito. It's my home dito sa regional kasi they're very accommodating at saka malaking support sa akin na DMW regional after yung ng Manila. Kaya sinishare ko, so even they don't walk the same pathway na dumaan ako sa Lika Global Competition, they will help the OFWs for if they want to bumalik dito sa atin.
8: Correct. Oh, nakakatuwa yun, sabi nga nila. Even yung mga nakapanayam na natin na mga winners, di ba, sa Kilikhang Kababaihan, yung maging finalist ka pa lang, winner
0: enough
8: ka na.
0: Yeah,
8: panalo na yung pakiramdam, di ba, Mama Marisol? And speaking of support, shout out kay Ase Kiko.
0: Ayan.
8: Ayan, nakatutok, nanonood sa atin ngayon. Ayan, batiin mo, Mama Marisol, nanonood sa iyo si Ase Kiko.
9: Kiko,
8: the daughter
9: niya po,
8: nag-message
9: siya, kaya niya lang pinabang.
8: Lala daw siya
9: kinabang. Nagkita kami asset last May 20 during the NRN po dito sa Dama del Sur.
8: Opo, ayun. So yun yung after the awarding.
9: Sa kami yung secretary.
8: Oo, ayun. Okay.
0: Anyway.
9: After the awarding, so nagkita kami ulit ng May.
0: Alright. Anyway, Amihan, same po na raw. Paano ba makakatulong ang mga OFW sa pagpaunlad ng lokal na agrikultura at kabuhayan po sa mga probinsya?
9: Yes po. Take for example sa PESO po. So right now, nabigyan po ako ng initiative ng LGU PESO through test the training na mag-host ako ng agriculture, organic agricultural production for 29 days.
8: Mm-hmm.
9: So dito po sa amin, first time, and then madami pong nag-join, 20 participants,
0: mm-hmm.
9: old and young na mga who would like to go for farming. And ang maganda na is we've learned paano gumawa ng organic yung mga pesticides at fertilizer. And then they encourage sila na, oops, simula natin magtanim.
8: Mm-hmm.
9: ng gulay kasi mostly dito ang tanim namin is we are coconut farmers, mayroon kaming main juice banana but we don't have vegetables sa amin mismo, so we encourage yung mga households dito na magtanim ng mga gulay para meron na kaming daily sustainable yung daily namin na needs.
8: Mm-hmm.
9: So malaking tulong po siya at the same time is makapagbigay ng opportunity kung makapag-work sa ibang farm. And then, they will also provide me support sa pag-set up ko ng ilan natin ng farm dito.
8: So, gaano kalaki ba yung farm mo, ma'am?
9: 2 hectares po.
0: 2 hectares. Wow,
8: so, ano-ano yung mga nandyan na mga tanim?
9: 2 hectares. So, mayroon po kaming coconut trees ngayon, then mango in between, pero nag-stop po ako mag-spray because of the chemicals. And then, mayroon pong bananas. But I'm looking forward po sa mga bee colonies namin kasi we're into beekeeping din po for honey production and also for the value-added products na galing sa mga sa bees natin.
8: Mm-hmm.
9: So we're looking into July na makapag-start kami sa beekeeping namin.
8: Oo. At
9: and
8: nga,
9: then, yes,
8: sige, sige ma'am, ano pa yon?
9: Yes po. Then currently po is nag-join din po ako through the help po ng endorsement ng BMW ng DOST IFWD program. So doon po is yes, na-move po yung sa June 22 na i-present ko po yung business plan ko, but this one is i-zoom in ko siya into beekeeping enterprise po.
8: Okay. So sabi mo kanina, una pa lang yung NRCO, ay parang hindi ko to alam. Pero later on, nabuksan na, 'di ba, yung different opportunities, 'di ba? Iba't ibang mga gobyerno na yung nagiging katuwang mo para mapaunlad itong negosyo.
0: So bukod sa DMW, Department of Migrant Workers, andyan din ang DOST,
8: yes,
0: Department of Science and Technology, nakuha mo at ipinagkalob sa'yo yung pangangailangan.
8: LGU, nandiyan
0: tama
8: pa. So ano pa yung ano?
0: Local government ng Davao del Sur.
8: Pero yung ang Qatar, hindi mo na nami-miss, ma'am.
9: Ay, nakikita ko pa rin naman siya yung mga friends ko from time to time.
8: At least may social media na, di ba?
9: Nag-enjoy na rin po ako dito. So, I thought na ano yun, yung emotionally you'll be attached for like you
8: see
9: dito, pag nandito ka nga parang bumalik din kasi very warm ang the neighborhood at saka yung ano yung support din ng government,
8: di ba? Sabi nga there's no place like home.
9: Yes po.
8: So ma'am, ano yung pinakamahalagang aral o prinsipyo na nakuha mo o natutunan mo sa buong panahon ng pagiging OFW mo na ginagamit mo naman ngayon sa pamumuno ng iyong negosyo?
9: Ano po, malaking tulong po yung ano. Alam ko makaka-relate lahat ng OFWs, yung ups and downs natin, but then we keep up on ano din, diba? Yung pagiging sa resilience natin.
8: Mm-mm.
9: So malaking bagay po when we are abroad, madami sa yung mga challenges o yung mga battles natin na walang ibang tao ang nakakaalam.
8: Mm-mm.
9: So dahil po doon as nagiging matatag tayo sa mga ano, sa mga challenges. So yung pagdating po dito from documentation, going through visiting government agencies is talagang, okay daw, malilibol lahat dito.
8: Mm-mm.
9: It's because of those challenges na dinaanan ko rin abroad as an OFW.
8: Yes. At kanina on, hindi ba sa Mama Rizal, doon sa ating trivia, na ang likha ay hindi lang siya basta competition. It's part of the reintegration program para sa ating mga kababayang OFW na pwede kang bumalik ng bayan natin at
0: tama,
8: magpatuloy kung meron kang... Yung iba kasi hindi talaga kayo naman business-minded, di ba ma'am? Parang later on na lang, kung meron ka lang naiisip na pwede palang pagkakitaan, why not i-pitch mo doon sa ating ginagawang competition nga, di ba? Pero ma'am, wait lang, sino ba si Alex Selmay?
9: Ay, combination ko yan name ng father ko, Alex, okay. Mama ko Selfa, and then Marcel Melody.
8: Ayun. Okay. Talagang Marcel family.
9: Family enterprise po siya.
8: Oo.
0: Napakagandang pangalan at talagang pasok na pasok sa kanilang agribusiness.
8: Correct.
0: Ma'am, ano ba yung mga konkretong pagbago proyekto na nais yung maisakatuparan sa inyong lugar sa babagitan po ng Alex Selmay Farm?
9: Opo. So, first po, ongoing na yung organic agricultural production namin. So, we're aiming to help these 20 participants na ma-apply din nila sa sarili-sarili nilang farm. Then, at yung sa beekeeping naman po, I'm planning to put up an association for coconut farmers and at the same time for beekeepers. Kasi malaking tulong po yung mga stingless bees natin to pollinate our coconuts. So, malaking bagay po yun, the association itself po. And then, paano namin i-market din yung mga honey namin at saka yung mga products. I can provide livelihood sa mga farmers natin at saka sa mga neighbors, even neighboring barangays natin po.
8: Pero ma'am, may naisip ka pa ba ang other business bukod dito sa agribusiness?
9: So yes, far. So, kasi yung pag-develop po ng land right now, to be sustainable, isang second phase po talaga is to put up the learning site for Agricultural Training Institute at saka TESDA accredited din po siya. So, tatlo yung titingnan ko na dapat ituturo ng school. Una, yung organic agricultural production. Pangalawa, yung beekeeping na NC2. They're both NC2. Di ko kami na wala pa pong NC2 ng beekeeping. Alam ko, nasa Baguio pa. Wala pa din sa Visayas. So, it's very ambitious. But din yung goal ko na sana maging first kami dito sa Mindanao na magtuturo ng beekeeping. And then third po, as an accountant po, magpapas-self-assessment na po ako para magiging trainer na bookkeeping sa NC3 po. And then hopefully po, makapagtuho po tayo ng bookkeeping sa LGU as a way of, as a community service. And then in preparation po, kasi ang first 2 years ko po ang development stage, but then on 2028, yun lang po yung to set up a farm store po.
8: Pero in-expect mo ba na magiging negosyante ka?
9: Earlier on po, nag-aaral kami on entrepreneurship, social entrepreneurship. But then po is, hindi ko pa talaga ganun ka yung nag-suggest how I'm going to start it. Pero nung 2020, doon po nakikita, nung nakita ko yung TESDA, yung nandito ako, so yun yung malaking tulong sa akin yung 8 months up dito. Yung nakapag-slow down ka, nakapag-isip, and then you set your, reset mo yung priorities mo, ano yung gagawin mo pag-uwi. Kasi it's about time, kasi since 18 years na rin ako sa abroad.
8: Pero sinet mo ba yung isip mo na, na magkano ka katagal dapat na magiging OFW? Kasi 18 years eh. Yung iba 10 years lang. Tapos lumalagpas.
9: That's another surprise. Though, ang gusto ko talagang mag-retire at the age of 16. Sabi ko, hindi na lang 55. Well, nakalakad ako. Hindi na lang 50 na lang. But this one, it's not about sa last year. Sabi ko, try ko muna umuwi kasi nagbago ang landscape sa work since the COVID na pwede na mag-work online. Sabi ko, gusto ko makasama yung mother ko na 70 plus age na. It's but about time, wala na si papa ko, so kailangan ko umuwi, and then I can work online, and then work with the farm. So doon nagbago lahat yun. So talagang, hindi perfect yung reintegration ko, yung pagbalik ko dito, but one at a time, yung mga challenges is kaya naman. So as an OFW, takot ako dating umuwi, kasi hindi ko alam kung paano ako mag-start. But then what happened last year is pag-uwi ko, nag-uwi, yun ang pinaka-life-changing, right? I always, sinasabi ko talaga na life-changing kasi nagbago talaga big time nung pag-uwi ko kasi that really changed up. Ay, di na ako babalik. Dito na ako mag-start. Nandito na to. Sign opportunities. And then, madami din ako discovery. Even I also shared this one sa community namin na nandito yung NRN. Ang laki ka lang ng network ng National Reintegration Network na makakatulong. So, aside dun sa nabanggit ko na DOST, I was able to, pumunta din ako sa TESDA, sa DOLE. So, ang dami ko ng, pinatahan, Department of Tourism for possible farm tourism, that's an added one. So,
0: Department of Agriculture, meron bang chance sa'yo?
8: Ang DA, ma'am, Department of Agriculture.
9: Ay, yes po. Napuntahan ko na po. Nabisita na rin po ako dito ng Regional Director ng Operations.
0: Wow.
9: So, ganun po tayo. Sadyang nakulit po ako pinagpapakilap. Even ang munisipyo po namin dito ng SGO. Pumunta na dito yung Magro, pumunta na yung environment to check na, ano yung farm dyan? Pwede kaya dyan mag-school? So, pumunta sila dito yung first na batch 8, and then from time to time, bumibisita sila dito. Kasi, bumibisita ko din sila sa LGU, sa LGU po.
8: Okay.
9: So, yung sinasabi ko din sa mga fellow-provider natin na, if we were to ask for help, we have to ask. Hindi natin malalaman na may magamitong opportunity.
0: Tama.
9: We will not ask. Tingnan natin.
8: Mm-hmm. Kwento mo nga sa amin, Ma'am Marisol, kasi during the Likha Global Competition, hindi lang to basta nag-pitch kayo, di ba, ng business proposal, pero tinuruan din kayo, may mentoring and coaching din doon, di ba, ma'am?
9: Yes, during the bootcamp.
8: Yun.
9: Yeah, it's actually 2 days.
8: Mm-hmm.
9: So, we dig deeper, deep dive doon sa mga business plan namin. They discuss yung mga 9 building blocks ng business plan canvas.
8: Mm-hmm.
9: At saka, ano yung mga details doon na paano mo i-market yung products mo, ano yung mga resources mo, and then even yung mga financial projections from mga costs. So, mm-hmm. it's really very helpful sa lahat ng participants or even me na isa ko. And then, we also have the chance na visit yung DTI sa Makati, DMW office, sa PSE, at saka sa SEC po. So, hindi namin makakalimutan yung up until na po, nag-uusap-usap ang mga Likha Global Finalists para isa din po kami buong pamilya. Namimiss po namin ang isa't isa.
0: Alright, talagang kompleto, ma'am, at talagang pasok na pasok sa iyong panlasa at galing ang mga negosyong pinasok mo, ma'am, lalo na itong Alexa May Farm.
8: Mm-hmm.
0: Ma'am Marisol, paano mapinaparatili ang inspirasyon at lakas ng loob sa gitna ng mga hamon ng pagnenegosyo at pagbabalik sa Pilipinas?
9: Ako, maganda pong tanong yan. Please, nabanggit ko sa mga friends ko na I really feel na parang ako na-burn out before even I started. But then, nandun yung puso ko sa project ko na kaya kong gawin to with my experience abroad, gagawin.

0: really na-inspire sa mga taong na tumutulong sa atin.
1: Alright.
2: Ma'am, isa na lang po, ano yung mensahe po ninyo sa mga kapwa OFW na nag-iisip din po magbalik at magtayo na negosyo proyekto dito sa Pilipinas? At syempre, ma'am, imbitahan mo na rin na sumali sa Likha Business Plan Competition.
0: Ay, opo. So, sa lahat po ng OFWs na pili na nagsasakit

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Taco ng Mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at ang aming pong mag-iliw at mainit na pagbati ng 128 taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. 128th Independence Day celebration today ng ating mahal na inang bayang Pilipinas. So, ating pong pagbati sa lahat ng ating mga kababayan, mula man kayo po ay nasa abroad, nasa ibayong dagat, at yung ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Marami po tayong mga nakalinya mga activities na inihanda ang national government, maging ang mga local government units at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagdaraos po ng Independence Day celebration dito sa Pilipinas. Siyempre, kasama na po dyan ang military parade na isinagawa dyan po sa Grandstand sa Luneta, at meron pa hong mga iba pang mga aktibidad na nakalatag dyan sa may bahagi ng Luneta. And of course, sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ng bansa, ang bawat mga provincial government, local government units, ang mga ahensya ng gobyerno, may kanya-kanya po silang mga naihanda na mga activities. Lalo-lalo na pagdating po sa jobs fair, yung pong mga jobs fair sa iba't ibang mga lugar na nag-participate po dyan ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa panguna ng Department of Labor and Employment. Ngayon, sa edisyong ito namang ito ng ating programang Global na Tayo, bukod sa paggunita at pagse-celebrate natin ang ating Independence Day celebration ngayong araw na ito, tututukan pa rin natin yung iba pang mga pinag-uusapan, ano po, at tatalakayin, hihimayin natin yan dito sa ating programang Global na Tayo. For example, ang una nating tatalakayin sa unang bahagi ng ating programa, ito pong naging desisyon ng Korte Suprema. Meron po kasing naging desisyon, at sa likod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ma-dismiss ang petisyon ni John Barry Tayam, ano po, upang itong si John Barry Tayam, isa po itong teacher, ano po, pero nagsampa siya ng petisyon. Yung petisyon niya upang ma-validate ang naging Senate session noong June 3 kasama kung saan ang 12 senators mula sa Gatchelian Bloc. Kasama na doon si Senator Chis Escudero. Ay nagdudulot ngayon ng kalituhan sa publiko. Kasi ang tanong kasi ng publiko, ano bang ibig sabihin nito, na valid ba o hindi ang June 3 session sa Senado? Dahil sa kalituhan, naku, ang dami pong pinapalutang na ngayon na hindi daw legal ang pagkakatalaga kay Senator Win Gatchelian as acting Senate President at Senate Pro Tempore and vice versa. Ano po? Kasi yun po yung petisyon ni John Barry Tayam na ma-validate yung June 3 session, ano po, noon sa Senado. Kaya lang mayroon pong naging desisyon dito ang Korte Suprema na kailangan nating malaman at kailangan nating himayin. At aalamin natin at himayin natin yan, ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil dito, at aalamin natin mismo sa mata at pang-unawa ng isang pantas sa batas ang sasagot sa mga katanungan na yan. At kasama na po natin ngayon si Attorney Domingo Egon Cayosa upang bigyan tayo ng mas malinaw perspektibo at mas objektibong direksyon dito sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Attorney Cayosa, magandang umaga po.
2: Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan sa buong mundo.
1: Thank you very much po, Attorney Cayosa. So Attorney Cayosa, diretso na po ako sa aking katanungan for this morning. Attorney, bilang isang law expert, at kilala rin po kayo as a constitutional law expert, ano po ang dapat na tamang pang-unawa sa naging desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni John Barry Tayam?
2: Ang desisyon na yan ho, ang sinasabi lang ng Supreme Court na itong petitioner, kulang ang kanyang standing o kulang ang kanyang interes o kaya karapatan para ihain yung petisyon. Kasi hindi naman daw siya nadadamage at hindi naman siya nasangkot, na-prejudice, anuman ang nangyayari dun sa liderato ng Senado. So yun lang ho ang sinasabi. Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na hindi valid yung ginagawa ng mga bagong mayorya.
1: Mm-hmm.
2: So, sa katunayan nga ho, yung anuman ang nangyayari sa Senado, particular na dun sa procedure nila, yung mga botohan nila, iyan ang talagang primary authority dyan, ang Senado mismo, ang mga senador. Dahil ang Senado ay collegial body, so they vote yung mga desisyon nila base sa numero ng pumapanig o kumukontra.
1: Mm-hmm.
2: So kung solid naman ho yung 12, so lahat ng mga desisyon nila valid.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga, yung minority, 11-10 lang sila eh. So yun ho ang katotohanan dyan. So ang noon pa, sinasabi ko, pwedeng merong magdala ng petisyon sa Supreme Court, pero malamang, conscious naman ang Supreme Court na ngayon dun sa separation of powers, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Yung checks and balances, at saka yung tinatawag na political question, ina-avoid nila yan. Hindi
1: okay.
2: nila kinakagatla. So ito, pagsasabi na walang standing ang petitioner, isa itong pamamaraan para ina-avoid ng Supreme Court na desisyonan yung bagay na dapat ang nangungunang mag-desisyon, mga senador mismo.
1: Mm-hmm.
2: E na-desisyonan na ng mga senador eh.
1: Mm-hmm.
2: Yung 12
1: mm-hmm.
2: nagkaisa na. Sila mm-hmm. ang majority.
1: Mm-hmm.
2: So, plain and simple, yung mga nangyayari ngayon, as long as the 12 will remain cohesive, eh yun ang masusunod.
1: Okay.
2: Hindi ho naman yung dating Senate President na kulang naman ang mga kaalyado niya.
1: Okay. All right. So liwanagin ko lang po ito, Attorney Cayosa, yung when we're talking about the 12 senators noong June 3, these are, o ito yung Gatchalian Bloc. Ano po?
2: Tama po, tama po.
1: Mm, all right. Okay. So ang naging decision dito, kung iintindihin po ng isang ordinaryong Pilipino, ang naging decision dito hindi tungkol dito sa faction sa Senado ngayon o dun sa 12 senators o dun sa kabila sa Bloc nila Cayetano, kundi ang naging desisyon dito ng korte ay yung mismong ano lang legalidad ng petition ni John Tayam, ni John Barry Tayam.
2: Hindi. Yung legalidad lang ng petitioner.
1: O, yung petitioner lang.
2: Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na mali yung 12 at dapat si Cayetano ang masusunod. Hindi ho. Pinabayaan nila yan. And the fact is, the operative fact, ang namamayani, ang legal ngayon, yung mayorya.
1: Yes.
2: Kasi nga, yung kay Cayetano Bloc is only 10 senators.
1: Mm-hmm.
2: Yung Gatchalian Bloc, 12 senators eh.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman din pwedeng ipagpilit na Bato de la Rosa kasama pa nila. Kasi nga, nagtatago siya eh.
1: Mm-hmm.
2: Di ba?
1: Mm-hmm.
2: Eh kasalanan din yan ng mga siya. Kung talagang maninindigan siya, di magpakita siya para makapagboto.
1: Mm-hmm.
2: Si Senator Jinggoy ngayon, may bagong development, eh nakasuhan siya ng plunder, graft and corruption. Eh pag plunder, non-bailable, hindi ka makakalabas sa kulungan. Pangalawa, kahit makalabas ka, hindi ka pwedeng magtrabaho bilang senador kasi kaakibat ko ng anti-graft at plunder, habang linilitis ka, suspended ka sa trabaho mo bilang opisyal ng gobyerno.
1: Yes, that's true.
2: Ang linaw ho nun. So, talagang 10 is 12 versus 10. So, ang linaw ho, ang mamamayani, siyempre yung 12. Ganun ho ang demokrasya eh.
1: Pero,
2: so, ngayon,
1: okay.
2: So, kaya, iniiwasan ng Supreme Court, hindi na pwedeng sabihin mali yung 12. Hindi rin nila pwedeng sabihin tama si Cayetano, mali si Cayetano. Ina-avoid nila. So, isang pamamaraan nga is, dahil hindi ka naman hangkot directly dito, you're not directly prejudiced, eh, i-dismiss namin ang petition. So, technicality ho yan. It's one way of avoiding yung political question.
1: At
2: sa tingin ko, tama naman yun. But ang nakakalungkot, eh, yung iba, mga trolls, mga propagandists, pinapalabas nila na nanalo si Cayetano. Hindi ho, maling-mali, hindi ho, totoo yun. Ang dinirik ko, sa ngayon nga ho, malinaw na nanalo yung 12, talo si Cayetano. Bakit? Number one, mismo yung mga yung Kongreso, nakapartner ng Senado sa Legislative Branch, ang kinikilala yung Gatchalian Bloc. Yung mga opisyal at empleyado ng Senado, hindi sumusunod kay Cayetano. Yung nangyayari sa loob, sumusunod na sa Gatchalian Bloc. Yung ating presidente, the head of the executive branch, and the political leader of the country, ang kinikilala niya, yung
1: Gatchalian
2: majority group ni Gatchalian. So, halos lahat ho, yan ang kinikilala. Pati yung impeachment prosecutors, ang
1: Yes.
2: kinikilala nila yung Gatchalian Brack. So ano pang matitira kay Peter Allan Cayetano?
1: Okay.
2: Yung pagfe-Facebook na lang niya, yung kanyang
1: Okay. All right.
2: pagbabaluktot ng batas
1: Okay.
2: na kwan. Eh, kung gusto niya, di siya ang pumunta sa Supreme Court. Baka sakali pakinggan siya. But sa tingin ko, kahit siya, ganun din ang sasabihin ng Supreme Court. Kahit may standing ka, pero hindi namin pakialaman yan kasi internal yan sa Senado.
1: Yun.
2: I don't see any grave abuse of discretion na nangyayari sa Senado, sa majority, that will entitle and authorize the Supreme Court to exercise its power na i-review yung decision ng mga senador.
1: Okay.
2: Ang linaw ho nung majority eh.
1: Okay. Pero nagtataka nga rin po bang marami, kung ganit, kasi marami, tuloy nga nasabi nyo, yung mga trolls, yung mga lumalabas sa social media, ang pinapalabas, eh, nanalo itong Cayetano Black over Senator Wayne Gatchalian's Black. Kahit napakahalaga po kasing maituro sa publiko at malinawan ng publiko kung ano ba talaga ang pinakakonteksto nitong naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya hindi ko rin po maintindihan, ano, Attorney Cayosa, on my limited comprehension, di naman po ako pantas na sa law, sa legal, sa constitution, saan nakukuha ni na Senator Ilan Peter Cayetano kasama ng kanyang mga grupo o ng kanyang grupo yung paniniwala na sila pa rin ang majority at sila pa rin ang may hawak sa mga key positions sa Senado?
2: Well, sa tingin ko, na kinukuha nila yan dun sa self-interest nila. Yun ang nakakalungkot. Kasi kapwa-abogado din siya. At meron pa silang katungkulan bilang senador. So dapat nangunguna ho sila, igalang ang batas, igalang ang demokrasya, at huwag nilang baluktutin ang batas. So, yun, kung yung tanungan ho, sa tingin ko, wala na ho silang batayan sa batas. Ang linaw naman ng mga batas, Senate rules, Constitution, jurisprudence, huwag na nilang baluktutin o kaya baliwalain at maghain ng sariling mga interpretasyon. Eh, pretty obvious ho naman na yung sinasabi nila, kahit hindi na totoo, is just a futile or desperate attempt to regain sympathy from the public. So wag ho naman sana ganun. Dapat ho maging maginoo sila.
1: Okay.
2: Alam naman nila, yung mga desisyon ho na unang desisyon ng Supreme Court, yung tradisyon at nangyayari sa Senado noong mga nakaraang mga taon, yung konstitusyon, yung batas, malinaw ho eh. Malinaw na dapat yung Gatchalian Black ang nananay. Pero ito, eh, dahil kapit to ko, siguro sila sa kanilang posisyon, eh, ginugulo pa rin nila. Eh, we need more statesmanship
1: yes.
2: on the part of the senators. We need more self-sacrifice. At saka, unahin nila yung lingkod bayan. Hindi ho yung sino bang kabarkada ko dito, sino bang gusto ko pagtakpan, sino bang aking kakampi. Huwag ko sana, ano ho ba yung kinakailangan ng bayan ngayon? Ang kinakailangan natin ngayon, magtrabaho ang mga senador. Ang daming mga nakatenga na impeachment case, yung mga batas, yung ating national security, pagtugon sa mga kalamidad, natural calamities, yung ating ekonomiya. Ang dami pa ho, mga freedom of information, yung sa edukasyon, trabaho, eh, naantala ho lahat kasi nga, alin
1: yes.
2: yung iba dyan, eh gusto talaga nilang i-delay ang trabaho ng Senado para hindi maimbestigan ang Vice President,
1: yes.
2: yung mga sangkot sa flood control project, eh, dribble-dribble lang.
1: Okay.
2: Di ho ba?
1: Pero,
2: so yun ho, ang nakakalungkot. Sana, pamamagitan ninyo, mainstream media, maipaliwanag sa ating taong bayan para ho naman hindi sila malito o kaya madala, mabudol-budol dun sa maling presentasyon ng pangyayari at ng mga batas.
1: Okay. Pero Attorney Cayosa, ito tanong lamang po at tanong na rin ng publiko simula nung lumabas itong ruling ng Supreme Court. Kasi halaw po sa briefer ng Supreme Court decision, sinabi nito, and I quote, Tayang failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Ang ibig sabihin po ba nito na madaling madismiss ang mga petisyon ng ordinaryong Pilipino na gustong mag-file ng petisyon, lalo na kung hindi naman sila direktang naapekto ng sitwasyon tulad ng nangyayari sa Senado?
2: Well, alam ho ninyo, yung ganyan na style, yung bang questioning or not recognizing the standing of the petitioner, eh, kung pag-aaralan natin ang mga nauna ng mga controversial na issue ng Supreme Court, ginagamit yan kung ayaw kagatin o pakialaman ng Supreme Court yung issue. That's a nice way of doing it, diba? Mm-hmm. Pero meron din hong mga pagkakataon na taxpayer suit, kagaya ni Tayo, si Ordinary Mama niya, sabi niya, kino-question kito kasi there's grave abuse of discretion at nagbabayad ako ng tax as part of that. Magagastos yan. Kinikilala nila eh. Taxpayer truth. So, ginagamit talaga yan as a way of avoiding getting into it. Kasi nga, the more fundamental principle is yung mga sigalot at diferensya ng mga senador, dapat in our scheme of separation of powers, co-equal branches of government, political question, mga senador mismo ang magdi-resolve diyan. Hindi dapat nakikialam ang Supreme Court.
1: Alright. Ito, sasamantalahin ko na po, Attorney Cayosa, may mga ibang katanungan ako besides dito sa Supreme Court decision. Kasi alam ko nakarating din po sa inyo na may proposal, na may naging proposal si Senator Alan Peter Cayetano kay Senate Pro Tempore at Acting Senate President Gatchalian na ano na lang, dalawa silang pipirma sa mga dokumento dahil nga hindi na siya kinikilala ng iba't ibang mga ahensya. Dumediretso na sa opisina ni Senator Gatchalian as acting Senate President. Tapos ang proposal niya, hindi, dalawa na lang tayong pipirma. Parang sharing tayo sa pagpirma. Yun po ba, yun po ba pwede sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon? Hindi po ba ano pang maaaring maging mangyaring epekto, consequence kung dalawa silang pumipirma?
2: Number one, wala ko yan sa batas, wala sa konstitusyon, wala sa Senate rules. So malinaw na illegal yan, hindi pinapayagan. Pangalawa, eh ginagawang commodity na lang yung napakabigat na responsibilidad ng namumuno sa Senado. Para bang paghati-hatian na lang natin ito? Ano yan sa
1: parang
2: kanila?
1: Ganun.
2: That's a public office. It is a very responsible and high government office. Hindi ho yan subject to compromise o kaya hati-hati. It only shows the desperateness and the medyo parang katawa-tawa o yung argumento proposal na ganyan only betrays by yung kanilang effort na manatili pa rin sa poder kahit malinaw na wala na siyang suporta ng karihan ng kanyang kasamahan. Mm-hmm. Nakakalungkot ho yan. It exposes the character and nature of the person. Wow. At illegal, gaya ng nabanggit na natin kanina. Plus, kahit kung sinong mag-aaral, hindi lang ng batas, illegal yan sa batas, sa management principle na lang ho, napaka-importanting position, paghati-hatian nyo, there is such a basic rule in management, unity of command. Dapat ang mananagot, hindi magtuturuan. So, itong proposal ho ni Senator Cayetano, talagang wala nang basehan sa management, sa batas, sa prinsipyo, o kaya sa logic.
1: Ayun, okay. One last question, Attorney. Pasensya na po. Medyo papunta naman ito sa impeachment trial. Mukhang lumulutang o sabi nga na Senator Win Gatchalian as Senate President, acting Senate President was quoted as saying na baka ibigay niya sa isang abogadong senador ang pagiging presiding officer sa impeachment trial. Kailangan ba abogado talaga humawak o maging presiding officer sa impeachment trial? Hindi pwedeng hindi abogado?
2: Hindi naman kinakailangan. Wala naman sa konstitusyon yan. Wala din sa existing impeachment rules of the Senate. So malinaw ho yan. Hindi kinakailangan. Pero malinaw din ho sa konstitusyon at dun sa kwan na the impeachment court as an impeachment court, yung buong Senado can actually make rules for their own use. Mm-hmm. And they can change or amend or modify that anytime by majority vote. So kung nagkaisa mga yan, na sige, para mas maayos, ang gawin nating presiding officer, isang abogado, basta there is a majority consensus or vote, pwede ho nilang gawin yan. They can change the rules. At hindi rin ulit pwede makialam ang Supreme Court yan kasi internal rules na ho nila yan. And the Senate, as an impeachment court, is yan ho ang final. Hindi okay. pwedeng pakialaman, hindi under sa Supreme Court ang impeachment court. Hindi rin pwedeng i-review o i-amend o baliktarin ng Supreme Court ang anumang desisyon ng Senate impeachment court. Yan ho ang malinaw sa konstitusyon at sa batas at saka principles of fundamental principles of governance and the constitution.
1: So, mali pala yung nasa isip ko, Attorney Cayosa, kasi ang alam ko, nung mga nakalipas na impeachment trial, ang umuupo doon is the Supreme Court Chief Justice. Tama po ba ako doon?
2: Nasa Constitution ho, kung ang nai-impeach ang presidente, malinaw naman ang Constitution. Ang impeachment court, buong senador, 24 of them or whoever is can be compelled to be there. Pero ang mag-preside Chief Justice, kasi presidente yan eh.
1: Ah,
2: all
1: okay.
2: other impeachable
1: okay.
2: officers lower than the president, kaya ng vice president, ombudsman, constitutional commission, mga ganyan ho, judge of the Supreme Court. Ang presiding officer, senador.
1: Yun.
2: And usually, it's the Senate president, but they can change that.
1: Pwede rin
2: pwede nga, kung sa totoo lang, pwede nga maglagay sila ng presiding officer, may change the rules, kahit hindi abogado. Pwede ho yun. That's part of their discretion as an impeachment court.
1: Well, muli po, nagpapasalamat po kami. As usual, at Attorney Cayosa, we are very, very thankful and appreciative sa oras at mga paliwanag na binibigyan niya para magkaroon po ng objektibong pananaw at tamang direksyon. Ang ikangapangunawa ng ating mga kababayan tungkol dito sa mga topics na pinag-uusapan po natin. Maraming salamat po, Attorney Cayosa.
2: Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Lina ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating pagpapatuloy, tanggapin natin ang report mula kay Quincy Cahilig, Governor Gab Remulla, hinimok ang mamamayang Pilipino na ipaglaban ang kalayaan mula sa kahirapan. Narito ang report ni Quincy Cahilig.
6: Kasalukuyang isasagawa ang programa para sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan ngayong Biyernes dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Kanina ay ginawa ang flag raising ceremony kung saan pinangunahan ito ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. sa kanyang mensahe nga sa bilang panauhing pandangal ay hinimok niya ang bawat mamamayang Pilipino na pangalagaan at pagpatuloy ang pagsusulong sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani. Mahigit 100 taon na ang nakakaraan. Anya, bagamat wala na tayo sa panahon ng digmaan, sa ating panahon ngayon ay nakikipaglaban naman tayo sa kahirapan na siyang dapat nating isiulong at ipaglaban na magkaroon ng pantay-pantay na oportunidad para ang bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan, ay makalaya mula sa kahirapan at matamo ang magandang kinabukasan. Samantala, naka-alerto ngayon ang mga otoridad dito sa Aguinaldo Shrine dahil patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito na tinatayang aabot sa 5,000 ang bilang ng mga kababayan nating dadalo dito upang makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, dahil bukod sa programa ay sinasagawa rin ang trade fair at iba pang mga cultural programs ngayong araw ng Biyernes. At yan muna ang update mula dito sa Aguinaldo Shrine para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, thank you very much, Quincy Kahilig, sa kanyang report mula po dyan, ano po, nako, dyan sa Cavite. Okay? Sige, at sabi ko nga, tayo po kasi ay nagdiriwang ngayon ng 128 taong paggunita at anibersaryo ng ating kasarinlan, Philippine Independence Day celebration ngayong araw na ito. 120th. Okay? So, sige nga, pero ang tanong ko sa inyo, ito, sa taong bayan, ramdam nyo ba ang kalayaan? Ramdam nyo ba ang independence ng ating bansa? Ramdam nyo ba ang kasarinlan ng sambayan ng Pilipino? 128 years ago, pinaglaban po yan ng ating mga ninuno. Marami ang nagsakripisyo, marami ang mga namatay, marami ang mga nanggigbayani, lalaki at babae. Hanggang sa mga panahong ito, patuloy pa rin natin pinaglalaban ng ating kasarinlan laban sa mga external factors. Okay? Pero ang tanong, tayo ba? Ramdam natin ang kasarinlan. Paano natin ito pinaglalaban? Paano ito nakikita ngayon ng lipunan sa likod ng napakarami nating problema na kinakaharap, ano, bukod sa labas ng bansa, maski dito sa loob ng bansa? Tutulungan po tayong sagutin ng mga katanungan na yan, sapagkat kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang ating sociologist at associate professor ng Polytechnic University of the Philippines. Walang iba kundi si Professor Louie Montemar. Prof. Louie, magandang umaga po ulit. Welcome back sa programa.
7: Magandang umaga po sa lahat na nakapakinig natin.
1: Thank you very much, Prof. Louie. So, ang tanong ko kasi kanina sa ating mga kababayan, habang pinagdiriwang natin ang 128th Independence Day celebration, it's been 128 years since na unang pinaglaban ng ating mga ninuno yan, ano? Prof. Louie, marami mga nagsakripisyo, marami mga namatay ng mga kababayan natin, both lalaki, babae, bata, matanda, hanggang sa mga panahong ito. Pero ang tanong ko nga po, Prof. Louie, bilang isang sociologist na nag-aaral sa mga behavior at ikangabuhay ng lipunan, sa ngayon ba, sa likod ng mga kinakaharap natin mga problema, financial, political, at kung ano pa, both inside and outside the country, does the Filipino people really feel independent?
7: Okay, kung ako po tatanungin ninyo, kasi maraming paraan para sagutin yan, eh, no? Simpleng yes and no question yan, pero hindi yan ganun kasimple talaga. Mm-hmm. Para sa akin, ang indikasyon na ang sagot ng karamihan ng Pilipino doon na yes, ay yung ano, response na halimbawa sa mga achievement ng mga Pilipino, gaya na Alex Ayala, di ba? Mm-hmm. At saka yung mga komunidad sa labas ng ating bansa. Mm-hmm. Yung mga OFW natin, kahit sa bahagi ng mundo sila magpupunta, every Independence Day makikita nyo nagse-celebrate na.
1: Yes.
7: Sa akin yung dalawang bagay na yan, malaking indikasyon na mga Pilipino ipinagdiriwang at kikilala ang kalayaan natin. Kung sa iba man hindi na mahalaga ito, sa mas marami tingin ko mahalaga ito.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ibig sabihin na Professor Louie, yung mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung ating mga OFWs o Filipino diaspora, they have this innate passion na ipagdiwang at kilalanin at bigyang halaga itong Independence Day celebration natin. Ganun po ba 'yon?
7: Ay, opo, totoo yan. Ako po, napakarami kong kaibigan na nasa labas ng bansa, iba-ibang bahagi ng mundo, no? Asia, sa Amerika, at iba pang mga kontinente. At lahat sila, tuwing independence, tingin nakikita ko sa mga post nila, yung celebration na ginagawa ng mga OFW community sa iba-ibang bahagi ng mundo.
1: Ay, bakit?
7: Very proud po ng ating bansa.
1: Alright. Eh, paano naman dito sa loob ng bansa? How do you assess as a sociologist bilang tayo, bilang isang Filipino society dito sa loob ng bansa, how do we take this Independence Day celebration sa likod ng, sabi ko nga, ng mga challenges na kinakaharap natin ngayon?
7: Okay, sa simpleng observasyon, maaaring numbas na malamya siya, no? Halimbawa ngayon, ngayong araw na lang, bukod sa pagiging public holiday, ano pa ginagawa natin, di ba? Ang gobyerno, ang ginagawa ng ating mga leader para i-celebrate ito, bukod sa pag-declare ito sa holiday, nagpupunta sa mga spilling sites para mag-alay ng bulaklak o maggawa ng mga programa.
1: Mm.
7: Tapos sa mga eskwelahan, mayroong mga programa. Ganun lang, hindi kaya sa ibang bansa. Siguro na pagka Independence Day, marangya ang mga celebration at iba't ibang mga gawain na makikita. Baka sa atin, pwede sabihin ng iba na yan ay malamya. Pero sa akin kasi, ano yan eh, simbol lamang ang mga yan. Ang mahalagang tanong dyan, ano ba talaga yung sinasabi ng mga tao pag tatanungin mo sila sa halaga ng kalayaan sa buhay nila?
1: Mm-hmm.
7: At sa akin, ang pinakamagandang indikasyon na meron tayong mapapahalaga sa kalayaan ay yung sa usapin ng WPS.
1: Mm-hmm.
7: Makikita natin sa mga public opinion survey, pag tinatanong ang Pilipino, kung handa silang ipaglaban ng Pilipinas, kung sakali magkaroon ng gera, mahigit sa 70% ng babae bansa natin nagsabi, oo, handa silang tumindig laban sa China sa kabila ng ating kahinaan sa militar, okay? Mm-hmm. Sa akin, napakahalaga niyan. Kasi yan ang sinyalis na mahalaga sa ating kalayaan at mahalaga sa atin ang ating bansa.
1: Okay. So sa kabila po nito, Professor Louie, kamusta naman yung mga kabataan? Yung mga kabataan natin na sabihin na natin, lalo na dun sa mga kabataan na of voting age, yung mga talagang nagiging aware na sa kanilang kapaligiran, do you see a shift or change in them pag ganitong usapin ng independence ng Pilipinas?
7: Ang kaya nga sila ay mga kabataan, sila ay nasa punto pa ng buhay nila na ating hinuhubog ang mga isipan nila. Okay? Sa mga eskwelahan, makikita nyo ang pagiging makabayan ng mga bata sa kanilang pagiging aktibo sa mga social at sa mga community organizations. At sa halimbawa sa PUP, sa aking eskwelahan, napaka-active ng mga estudyante sa mga community activities at sa kanilang mga organisasyon.
1: Mm-hmm.
7: Kasi karamihan ng mga student organizations po, hindi lang naman yan para sa kanilang samahan, sa eskwelahan. Sila ay aktibo dyan upang tumulong sa ating bansa, sa kanilang mga komunidad. Indirect yan eh, no? Indirect na paraan yan ng mga bata natin, ng mga kabataan, na tumulong sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
7: At ang SK, halimbawa, very active ang mga Pilipino dyan, ng mga bata. Pag SK, makikita nyo, ang taas ng voting, ano, outcome ng mga bata. So sa kanila, mahalaga yung institusyon and therefore, by suggestion, mahalaga sa kanila ang ating mga institusyon sa bansa, ang ating bansa.
1: Hmm. Ito, siguro last question ko lang po ito, Prof. Louie. Pero, halimbawa, just, halimbawa, hypothetical o ano to situation na ito, no? Halimbawa, bigla nating makaharap si Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Juan Luna, si Gregorio Del Pilar, si Tandang Sora, yung ating mga talagang naglumaban at na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Nakaharap mo sila o nakaharap, tama, nakaharap mo sila. Tapos magse-celebrate tayo ngayon ng Independence Day. Anong mensahe pag magtanong si Jose Rizal o magtanong si Tandang Sora, si Juan Luna, sabi niya, Prof. Louie, it's been 128 years since we died and offered our lives for the independence of the Philippines. Ano na ang nangyari for the past 128 years? Ano kaya ang sasagot natin sa kanila bilang nasyon, bilang Pilipino na pinag-alayan nila ng kanilang buhay?
7: Sa akin po, ang kalayaan ay may dalawang mukha. Kalayaan mula sa intervensyon ng mga ibang bansa at kalayaan upang pamunuan natin sarili. Sa usapin ng ating pagiging malaya sa ibang bansa, mayroon pa tayo mga kailangan gawin at sa usapin ng kalayaan natin upang pamalaan natin sarili, mas marami tayo yata tayong kailangan gawin. Maraming pa tayong pagkukulang at kailangan nating pagtibayin pa ng gusto ang pundasyon ng ating bansa. Ang pagiging bansa naman ay isang bagay na open-ended, ika nga sa Ingles. Marami tayong kailangan gawin at I can say proudly that our generation, at least my generation, may ako, Gen Xer ako, no? I can say that my generation has done a lot to maintain that freedom and protect that freedom. And I'm proud of that. And my proof of that is the fact that in the country, we have more than 60,000 organizations, including NGOs. Ang mga NGOs po, lumobo ang bilang nila noong 1980s, 1990s. Yan ang produkto ng isang henerasyon na may pagmamahal sa bayan. Marami kasi sa mga henerasyon ko, grabe talibawa ng UP, gaya ko, nung kami graduate, nagtanong kami, anong gagawin namin sa buhay namin? Ayaw naman namin simple maging bahagi ng pamahalaan. Yung iba kasi nila, ang pamahalaan nga ay corrupt. Kaya nagtayo sila ng mga independent organizations, ng mga NGO. Halimbawa, yung Angat Buhay, iba NGO yan? Ganyan ang ginawa natin. Yan ang proof ng aming pagmamahal sa bayan. Yan po.
1: Okay. So, well, siguro naman, for the past 128 years, eh, hindi naman natin sila binigo, ano po, at Professor Louie. Yeah. Okay.
7: With that, malinaw po yan para sa akin.
1: With that, Professor Louie, maraming salamat. Alam kong holiday today, pero bagamat holiday today, eh, pinagbigyan mo pa rin kami dito sa ating programa to give us that perspective, objective perspective at tamang direksyon ngayong araw na ito. Thank you very much, Professor Louie.
7: Salamat din po sa lahat at mabuhay tayo.
1: Si Professor Louie Montemayor, ang ating sociologist at associate professor mula sa Polytechnic University of the Philippines. Yun yan, di ba? Kaya nga naitanong ko, di ba? Kayo, ikaw, kung yung nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon sa Facebook or sa YouTube. Halimbawa, yun nga, halimbawa, nagse-celebrate tayo ng 128th anniversary ng ating Independence Day celebration today. Biglang lumapit sa atin. Si nakita natin si Jose Rizal in all his garb. Gayun din si Antonio Luna, si Andres Bonifacio. O lumapit sa atin si Tandang Sora, si Gabriela Silang at isang sabi natin katipunero, 'di ba? Ordinaryong katipunero na nag-alay ng kanyang buhay para makamtan natin yung ating kalan. Lumapit sa atin at sasabihin, o oh, nagdiriwang kayo ng Independence Day ngayon, 128th day, year. Ano na ang ginawa ninyo sa kalayaang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pag-aalay namin ng buhay para makamit nyo yung independence at magamit ninyo sa demokrasya? Ano ang ginawa ninyo? Eh, paano pa sa ordinaryong tao pa lang yun na nagtanong? Eh, paano kung sa politiko nagtanong? Halimbawa, sa senador nagtanong, sa congressman nagtanong, di ba? O sa mga opisyal ng gobyerno nagtanong, ano ang ginawa ninyo sa loob ng 128 taon na independence na natamasa ninyo dahil kami nagsakripisyo, binuwis namin ang buhay namin para maging malaya ang Pilipinas at para matamasa ninyo ang demokrasyang inyong tinatamasa ngayon. Ano kaya ang isasagot po ninyo? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec, asan na si Hermes po yata ang nakakabot
12: po. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At katatapos lamang po nating mga kapanayam, si Professor Louie Montemar, ang ating sociologist at associate professor ng Polytechnic University of the Philippines, regarding po dito sa Independence Day celebration natin sa Pilipinas, kung paano ba ito tinitignan ng lipunan. Okay, natanong natin yan kay Professor Louie bilang isang sociologist. Ano po, kasi ang sociologist ay isa pong professional na ika nga, nag-aaral, pinag-aaralan ang dynamics ng isang lipunan o ng isang society o how society works, ano po, and how groups or how society is made up of different groups of different behaviors at paano nila nakikita itong grupo nito sa kanilang lipunan, itong lipunan kanilang ginagalawan. Kaya na itanong ko sa kanila o kay Professor Louie yung tungkol sa Independence Day. Pero alam nyo, kanina sinabi ni Professor Louie, di ba, na mas ramdam niya yung init at pagmamahal ng mga overseas Filipino workers at ng Filipino diaspora pag sumasapit ang ganitong klase ng mga event tulad ng 100 ng Independence Day celebration. Sinabi ni Professor Louie yan. Pwede niyong balikan yan dito sa ating naging panayam sa kanya. Sinabi niya na mas mainit, mas maalab ang damdamin ng mga Filipino overseas Filipino workers maski na nasa ibang bayong dagat sila pagdating sa pagse-celebrate at paggunita ng Independence Day celebration. So, makakasama natin ngayon mismo live from Colombia. Biro niyo, layo niya, Colombia. Live from Colombia ang isa nating kababayang Filipino teacher na nagtuturo po sa Colombia, si Miss Glynn Osorio. So, Miss Glynn, anong oras ba 'yan? Miss Glynn, good morning mula dito sa Pilipinas.
14: Good evening, everyone.
1: All right, Miss Glynn, sandali, ayusin lang natin yung audio ha kasi nag-e-echo yung audio. Sige, medyo i-adjust lang natin ng konti ha. Sige lang. Wow. Ito pala si Miss Glynn ay isang teacher sa Colombia. Biruin niyo, anong oras na kaya sa Colombia ngayon? 'Di ba? So malalaman natin 'yan. And nitong mga nakalipas na taon, how does the Filipino community in Colombia, maski itong si Miss Glynn Osorio bilang isang teacher, paano nila pinagdiriwang at sineselebrate ang Independence Day ng Pilipinas dyan sa Colombia? So, ready na ba si Miss Glynn? Okay. Alright. Ready na ba si Miss Glynn? Sige, subukan natin ulit. Miss Glynn?
14: Hello. Yeah, after some evening to everyone.
1: Ah, gabi.
14: I'm sure I'm tuning in from different parts of the world.
1: Yes, thank you very much. Thank you very much, Miss Glynn, for indulging our request dito sa programang Global na Tayo. So, let me just ask you first, anong oras na ngayon sa Colombia?
14: It's 8:44 p.m.
1: 8:44 p.m., okay.
14: June 11.
1: So, a day before Independence Day, kasi dito ngayon June 12, no? Diyan sa Colombia pala, June 11. So, how long have you been in Colombia? Gano'n ka nakatagal sa Colombia?
14: Around 11 years na po.
1: 11 years na rin. Matagal na rin, ha? Matagal na rin. And nagtuturo ka sa Colombia?
14: Yes po.
1: College? Elementary?
14: Primary and secondary.
1: Ah, primary, secondary, elementary. Kumbaga dito sa Pilipinas, elementary, high school, no? Ayan,
14: Yes.
1: Okay.
14: And I am teaching English speaking.
1: Okay.
14: Focusing on oral communication.
1: Matanong ko lang, Ms. Green, how, marami ba tayong Filipinos dyan sa Colombia?
14: Yes, I think we're almost 100 already.
1: Uy.
14: But we are segregated in different cities.
1: Mm-hmm.
14: So, yes.
1: At sa pagka...
14: But in Bogota, mm-hmm. like around...
1: Mm-hmm. Alright. So, sa iyong pagkakaalam, Ms. Green, puro teachers yan na nagtatrabaho dyan o iba't ibang sektor?
14: We also have engineers.
1: Oh, okay.
14: Mm-hmm. And then we have entrepreneurs. We have business, you know, icons here.
1: Okay.
14: Like Sir Tony. Sir Tony. We also have Miss Nanette and Manuel Teodoro.
1: Mm-hmm. So, taga saan ka? Where do you hail here from the Philippines?
14: I'm from Cebu.
1: Ah, Cebu. Cebu.
14: Yes.
1: Okay. Alright. So, Ms. Glynn, napatawag kami kasi gusto kong malaman kung how does the Filipino community celebrate Independence Day dyan sa Colombia? Like you said, today, ngayon, is June 11 pa lang sa inyo. Okay? So, siguro may mga naka-line up na bukas, siguro mga activities yan. Pero, nung mga nakalipas na taon, how does the Filipino community celebrate Independence Day in Colombia?
14: Last year marked our first official Philippine Independence Day celebration, and it was organized by our beloved Philippine Embassy. So the event was attended by members of the Filipino community here in Colombia, and it was a wonderful opportunity for us to come together and celebrate our heritage. Of course, no Filipino gathering would be complete without karaoke, something Filipinos are well known for.
1: Okay.
14: So it added a fun and lively atmosphere to the celebration and brought everyone even closer together.
1: Mm. So karaoke. Yeah. So talagang sikat din ang karaoke dyan. Basta mayroong yeah. Filipino community, sikat ang karaoke, ano, Miss Glynn?
14: Yes, po. That's true.
1: How about yung mga food natin? Do you feature those food? Do you present those Filipino dish sa ating mga sa host country, especially sa mga Colombians?
14: Yes, we are very proud of that, and a lot of Colombians really love our food because it tastes different and it tastes like healthier for them.
1: Okay.
14: And yes, we also have those during our celebration last year.
1: Mm-hmm.
14: So we will be celebrating the 128th Philippine Independence Day tomorrow, po kuya. And one of the highlights of the event will be a special performance by our very own Filipino multi-awarded Broadway singer,
1: mm-hmm.
14: Vincent Paul Evangelista.
1: Wow. And that will be that will be tomorrow, Colombian
14: tomorrow.
1: Time. Okay, Colombian
14: yes,
1: time.
14: Yes, 3:30 p.m.
1: All right. Besides,
14: so that would be June 14, 4 in the morning, mm-hmm. I think in the Philippines.
1: All right. And besides that, what other activities has the embassy lined up for the Filipino community?
14: In addition to that, the next day, which is a Saturday, he will be performing on... at the school where I work as a special treat for the parishioners following the Holy Mass.
1: Mm-hmm.
14: So through these performances, we hope to share and showcase Filipino culture, talent, and artistry here in Colombia.
1: All right. Is it true?
14: Yes.
1: Because I just concluded my interview with Professor Louis Montemar. Professor Montemar is a sociologist and associate professor here in the Philippines. And he said... sa kanyang naging mga experience, in his own personal experience, he said that overseas Filipino workers who are abroad and the Filipino diaspora abroad, meron daw kayong mas matinding dedikasyon at pagnanais na i-celebrate ang Independence Day celebration maski na nasa labas kayo ng bansa. Is that true?
14: Yes, well, because it's like something that we can feel that we're at home, and like although we're far from our country, we're far from our family and friends, having this event, especially as the Independence Day, it gives us like the feeling of belongingness,
1: mm-hmm.
14: and will bring everyone closer together. So yun po yung sinasabi nila na tayo lang po kasi yung nagtutulungan.
1: Mm-hmm.
14: So I think that's the way. So amidst our busy schedule, mm-hmm. so pag nagkikita kami, it's a really an awesome feeling with our Filipino community having their presence.
1: Mm-hmm.
14: So it gives us like strength, and it will make us feel like we're not really far from our country.
1: Mm-hmm. My last question for tonight, kasi gabi na dyan, ano, ang Miss Glynn. So, how does the Colombian people see overseas Filipino workers dyan sa kanilang bansa? Do we have, may masasabi ba tayong, sabi natin, similarities in culture and tradition with the Colombians?
14: Yes. Especially the religion, is in my school because that's run by Agustinian.
1: Mm.
14: So we always like, yeah, yes. And last year when our choir from the U.S. came and presented like a performed songs from Tagalog, they also sang Spanish songs. So it was introduced like the Philippines and Colombia. We have this common denominator, which is the religion.
1: Mm-hmm.
14: So we're really blessed to have those, and that that aligns us together. Also, Kaya, at my school,
1: mm-hmm.
14: in line with the upcoming Language Day celebration in September, we are honored to have the Philippine Embassy as one of our invited guests.
1: Okay.
14: So our beloved Consul Judy and Miss Cheryl have also graciously choreographed a Filipino folk dance,
1: okay.
14: which will be performed by a group of students that I am currently training as well.
1: Wow. Okay.
14: Oh, yes.
1: So besides teaching English, you also teach choreography for folk dances there in Colombia?
14: I'm starting to. Okay. I think I'm going to build a dance group here.
1: Okay.
14: To make us popular, because we don't have pop dancers here, so that we can share it to the students,
1: mm-hmm.
14: and then they will learn from us. So we just, it's really like a, I'm really grateful to Miss Consul, Madam Consul Judy and Ms. Cheryl for helping me out with this one. And through this initiative, we hope to promote greater appreciation of Filipino culture and traditions,
1: mm-hmm.
14: while providing our students and the wider community with an opportunity to learn more about the Philippines and its rich cultural heritage.
1: That's a very, very noble endeavor, Ms. Glynn. I hope you can send us photos or videos of the dance number that that you will choreograph, and
14: sure,
1: the final product of that practice choreography. We will be asking, if you don't mind, copies of videos or photos so that we can promote it over our Facebook page here in Radio Pilipinas World Service.
14: Oh, thank you.
1: Yes.
14: Thank you.
1: And with that, Ms. Glynn, do you have any message to our Filipinos here in the Philippines who are listening to you right now and listening and watching to you right now? And, of course, to our fellow Filipinos living and working in Colombia. Go ahead.
14: Thank you so much and for your support, especially the Filipino community here in Colombia. You've always been very helpful, even before that we didn't have the embassy here. So we're very supportive with each other. And let's continue to respect, love, and honor our country in the way we can, even if we are located abroad. So let's be proud to be Filipinos.
1: Yes. With that, Ms. Glynn Osorio, thank you so much. Thank you very much for gracing our program. Thank you very much. Yan po ang tinig ni Ms. Glynn Osorio, ang ating Filipino teacher in Colombia. At dito, napatunayan natin na tama nga yung sabi ni Professor Louis Montemar na sa kanyang personal na experience,

0: paano, gaano kahalaga para sa kanila na i-celebrate ang Independence Day, because maski na nasa labas sila ng bansa, maski na nasa Colombia sila, maski na kung nasa Middle East man sila, yun po kasi yung pagdiriwang ng Independence Day ay nagsisilbing koneksyon nila sa Pilipinas. Nagpapatatag ng kanilang identity bilang mga Pilipino. At yun ang kanilang chine-cherish, at yun ang kanilang pilit na pinapalawak sa ibang bansa para hindi mawala yung kanilang identity bilang mga Pilipino. And with that, we bring to a close an edition of isa na namang episode ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa. And we appreciate very much yung ating mga nakaagapay ngayon, si Atty. Domingo Egon Cayosa, alam ko si Professor Louie Montemar, si Miss Glynn Osorio, yung ating Filipino teacher sa Colombia. Ano po? Maraming salamat po. Pero nga pala, bago tayo matapos ha, yung Senate, yung official website ng Senate ay na-hack kahapon. At ayon kay Senate President Acting Senate President Alan Peter Cayetano, tinuturing nila itong isang cyber attack. Pero ayon po kay Acting Senate President Cayetano, ay wala naman pong mga importante o legislative files na importante ang nakompromiso. Pero para kay Senate President Acting Senate President Gatchalian, ito ay isang itinuturing na cyber attack at maaring maging bahagi pa ng mga umuugong na plano na kaguluhan muli para sa Senado. Pero sa ngayon po, tinutugunan na yan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DICT, ng PNP Cyber Crime Group at ng CICC. Okay. Hindi nga lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Undersecretary Renato Aboy Paraiso, sapagkat yung oras niya hindi natin siya makuha nung oras na supposed to be makapanayam natin siya. Busy kasi po yung ating Undersecretary. So siguro pwedeng kunin yan sa mga susunod pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And again, mula po rito sa Radyo Pilipinas World Service, sa lahat ang bumubuo ng Radyo Pilipinas World Service, mula sa production hanggang sa ating engineering o technical team, ang aming pong pagbati ng 120th Independence Day celebration. Ika-isang 128 taong pagdiriwang at paggunita at pagbibigay halaga sa ating soberentiya o kalayaan at kasarinlan. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino, para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino, sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, nang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Pagbati rin po sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihahatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa ang panayam sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR hinggil sa tulong na kanilang ipinamamahagi sa mga naapektuhan po ng oil spill dyan po sa bayan ng Badok sa Ilocos Norte. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, si Ginoong Nazario Briguera. Sir Nace, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Yes, Win, magandang hapon at magandang hapon rin sa lahat ng nakatutok sa iyong programa.
3: Opo. Sir Nace, napatawag po kami kasi nitong nakaraang araw ay napabalita po itong nangyaring oil spill dyan po sa may Badok sa may Ilocos Norte. Sir Nace, itanong lang po namin kung may datos po kayo kung gaano na po kalawak yung pinsala na nangyaring oil spill po dyan sa may Badok po.
4: Well, sa kagandahang palad, no, sa ngayon masasabi natin na sa tulong ng Philippine Coast Guard ay matagumpay nang na-contain yung yun nga napaulat na oil spill bunsod nga nitong pagkasadsad ng cargo vessel itong LCT MSCI-1 diyan sa Barangay La Virgen, Milagrosa, Badok, Ilocos Norte noong June 8. So ayon sa nakalap na nating ulat sa ngayon, na-contain na po ito ng Philippine Coast Guard. Nagkaroon na rin ng mga coastal cleanup activities doon sa nasabing lugar. Subalit sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring, assessment at validation natin ng doon sa mga doon sa mga coastal communities na isinasagawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga kabalikat na ahensya para mas matukoy pa natin kung gaano kalawak yung posibleng environmental impact nito, no? Environmental and fisheries related impacts nung nasabing insidente. Pero sabi ko nga sa ngayon, na-contain na po ito ng Philippine Coast Guard. In terms naman doon sa naapektuhan ng mga mangingisda, if I'm not mistaken, nasa 228 po na mga fisherfolk families ang apektado doon sa La Virgen Milagrosa, Badok, Ilocos Norte, at 68 fisherfolk naman sa Dadalagiten, Sinait, Ilocos Sur ang nasabing apektado ng oil spill.
3: Opo. Bali lumalabas po ay dalawang bayan po na yung kung saan yung may mga mangingisda po yung naapektuhan po nitong oil spill po na ito.
4: Yeah, that is correct. Una doon sa Badok and then ito nga sa ayon sa hawak nating ulat, meron ding mga apektadong mangingisda doon sa Sinait, Ilocos Sur.
3: Opo. Sir Nis, gaano po ba yung mayroon po ba tong signifikong epekto doon sa mga mangingisda? Yung mga mangingisda po na nabanggit natin kanina, yung mga bilang po na iyon, masasabi po ba nating mayorya na po yun doon sa mismong lugar na iyon?
4: Hindi naman ito yung mayorya nung numero ng mga apektadong mangingisda doon sa ano sa nasabing lugar Awin.
3: So, hindi po ito ganun kalaki yung mga naapektuhan po?
4: Well, we're hoping na hindi ganun kalaki pa at hindi na lumaki pa yung sabihin nating impact nito para hindi na rin lumawak yung negatibong epekto nito doon sa kabuhayan ng ating mga mangingisda doon sa mga nasabing lugar.
3: Opo. Sir Nace, malaman lang po namin, meron po bang ipinaabot na tulong yung BIFAR sa mga mangingisda po na nabanggit nyo na apektado po nitong nangyaring oil spill po dyan sa May Ilocos Norte?
4: Ang ating regional office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan po sa Region 1 ay nakipag-ugnayan na sa Department of Social Welfare and Development sa DSWD at sa Department of Labor and Employment para tukuyin kung ano yung mga posibleng intervention measures, mga posibleng tulong doon sa mga apektadong mangisda at ng kanilang pamilya. So yung mga potensyal na tulong na pwedeng maibigay, yung syempre yung emergency relief supports kasi sa mga ganitong pagkakataon, ang frontliner talaga pagdating doon sa relief operations ay yung mga nabanggit nating ehensya, no? Lalong-lalo na yung DSWD. So doon naman sa DOLE kaya natin siya nakikipag-ugnayan tayo sa DOLE dahil meron silang programa itong ang cash for work program. So at iba pang mga ano kaparehas na life assistance at iba pang mga social protection interventions. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman kasi sa mga ganitong pagkakataon, pumapasok tayo doon sa rehabilitation phase kung kinakailangan. But it doesn't prevent us also to extend our support in terms of relief operations. Pero sa ngayon, ang ginawa nating hakbang ay makipag-ugnayan muna sa DSWD at sa DOLE para sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang programa nila kapag ganitong may nangyayaring matatawag natin na kalamidad bunsod nitong ano oil spill.
3: Sir Nace, nabanggit nyo po itong rehabilitasyon. May datos na po ba kayo kung gaano po kalaki or yung kung halimbawa meron na po ba tayong tinitignan na estimate figure kung magkano yung pinsala mismo dun sa area po na yan?
4: Sa ngayon wala pa dun tayo sa ano sa aspeto ng evaluation in terms of negative impact nito doon sa lugar kasi pagbibigay ng halaga doon sa epekto kailangan i-factor in mo dyan, doon sa naging danyo sa kapaligiran doon sa kabuhayan ng mga mangisda. Sa ngayon wala pa tayong hawak na datos na ganyan. Sinasabi natin yun nga yung bilang ng mga mangisda at ng kapamilya at ng kanilang pamilyang na...
3: Hello, Sir Nace?
4: Yes.
3: Sige, Sir Nace, tuloy niyo lang po.
4: Yung sinasabi natin sa ngayon, wala pa tayong valuation. Ang sinasabi natin, yung bilang muna ng mga mangingistang naapektuhan.
3: Sir Nace, hingi na lang po sana kami sa inyo ng mensahe para po dun sa mga kababayan nating mangingisda po dyan sa May Badok na naapektuhan po ng oil spill.
4: Well, sinisiguro po namin sa inyo na tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakikipagtulungan sa local government units at iba pang ahensya ng pamahalaan, yung mga national agencies para po ma-address natin itong nangyaring incident dyan. Sa ganito mga pagkakataon, hindi naman na ito bago, no? May mga nakaraan ng incident ganito. So somehow, tukoy na rin natin kung ano yung mga nararapat na hakbang para matulungan po natin ang ating mga mangi...
3: Hello po, Sir Nace. Naputol po ang ating linya kay Sir Nace. Ayan po, binabanggit po kanina ni Sir Nace yung kanilang mga isinasagawang hakbang particular dyan sa may bayan po ng Badok na naapektuhan po ng oil spill kamakailan. Hello po, Sir Nace. Sige po, Sir Nace. Sir Nace, ipagpatuloy nyo po yung babanggit nyo po kanina.
4: Iyon, hindi din natin isinasantabi yung pag-imbestigasyon tungkol naman doon sa liability ng may-ari ng barko. Titingnan natin, baka may kapabayaan, may negligence na nangyari. Siyempre, may pananagutan din sila pagdating doon sa nangyaring insidente.
3: Apo. Sir Nace, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Maligayang araw po ng kalayaan sa inyo, Sir Nace.
4: Okay, maligayang araw ng kalayaan, Sherwin. Yes, thank you.
3: Apo. Narinig niyo po ang ating naging panayam kay Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR.
2: Mga kaganapan sa Kamay Nilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagunita ng Araw ng Kalayaan ngayong Hunyo 12. Kasama ang First Family, pinangunahan ng Pangulo ang ilang mga aktibidad sa Luneta at sa Quirino Grandstand. Mula sa Maynila, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Lisa Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa batawat ng Pilipinas na sinundan ng Pangulo ng Pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato Serizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakip din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan, hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba at magkos ay lumaban ang patas sa araw-araw. Dagdag pa ng Pangulo o sa binigyan din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan lamang. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Samantala, muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard o PCG ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG Spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela ang paalala ngayong pagunita sa Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igiit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
7: Tandaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagwis ng buhay nila para tayong maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
3: Si PCG Spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Tiniyak ng Malacanang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Bajo de Masinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong buo ang loob na isulong ang mga legal na hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos mamataan ang floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.
8: Tuloy pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat natin ipaglaban.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Kaugnay pa rin sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan, mahigit 95,000 na trabaho ang iniaalok ngayon sa malawakang job fairs bilang bahagi ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Ayon sa Department of Labor and Employment, mayroong 55 job sites sa buong bansa kung saan kalahok ang mahigit 1,000 local at overseas employers. Ilan sa mga iniaalok na trabaho ay mula sa retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, gayon din ang accommodation and food service. Samantala, isinasagawa rin ngayong araw ang Independence Day Jobs Fair ng Department of Migrant Workers sa Robinson's Galleria sa Quezon City. Mahigit 4,000 job opportunities ang iniaalok para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga oportunidad ay land-based jobs sa United States, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland, Czech Republic, Bulgaria, Taiwan, Brunei, Madagascar, Vanuatu at Papua New Guinea. Mayroon ding sea-based jobs sa international vessels. 3 manning agencies at 10 recruitment agencies ang lumalahok ngayon sa job fair ng DMW.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon ang Vandonur sa Ceremonial Hall sa Malacanang. Dadalhan ito ng mga opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps. Inaasahang bibigyang diin ni Pangulong Marcos sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 hanggang 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, susuriin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinaubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin.
8: Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
3: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garin na pag-aralan ng iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia. Pero paglilinaw ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan.
8: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: hindi na kinakailangang magsagawa ng loyalty check sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng napaulat na umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Castro,

0: sa mundo, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinasisiguro ang agarang imbestigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball players. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
2: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang imbestigasyon sa pagkamatay ng Ateneo de Manila student-athletes na sila Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaabot ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pagkikiramay ng administrasyon sa mga naulilang pamilya ng mga mag-aaral. Ayon kay Castro, walang ibang nais ang Pangulo kundi magkaroon ng mabilis na imbestigasyon sa pagkamatay ng mga ito, gaya ng mabilis na aksyon at imbestigasyon ng law enforcement agents sa iba pang kaso. Kaugnay nito, binigyan diin ng palasyo na mas mainam na hindi na muna husgahan ang insidente sa kabila ng paglutang ng impormasyon na posibleng hazing ang naganap sa halip na training. Sabi ni Castro, mas mainam na maimbestigahan muna ang insidente upang malaman ang katotohanan sa likod nito.
3: Resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agar ang investigasyon.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa kaugnay na balita, ipinasampina na ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng issue ng pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng training sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Susuriin din kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng mga team building activity. Maari namang kanselahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at i-refer din sa Bureau of Immigration sa posibleng deportation nito.
4: Coach Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. DOLE is simply or will simply do its job, verifying that the holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law.
1: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Nagpadala rin ng subpoena ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkalunod ng dalawang student-athletes. Ayon kay PNP-CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, mahigit 20 individual ang pinadalhan ng subpoena kasama ang barangay officials sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, labas na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order sa mga person of interest. Inaasahang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay pa rin na balita, Senador Bam Aquino nais paimbestigahan ang nangyaring insidente ng pagkalunod sa dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Naghain si Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Bam Aquino ng isang resolusyon na layong imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University men's basketball team na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Sa isinusulong na Senate Inquiry ni Aquino, layong palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan at mga mekanismo ng pananaguntan tungkol sa mga aktibidad at sports programs ng mga paaralan na ginagawa sa labas ng campus. Ayon kay Senator Bam, kailangan ng masusi at patas sa pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa insidente. Sinabi ng senador na susuriin sa imbestigasyon kung sapat at maayos na naipatuloy

0: pad ang mga umiral na batas, regulasyon at mga patakaran ng mga institusyon na nakakasaklaw sa mga aktibidad na inorganisa ng paaralan, partikular na ang mga off-campus sporting, training at team-building activities. Layunin ni rin anyang repasuhin ang mga umiral na patakaran para sa off-campus activity na inorganisa ng mga paaralan, kabilang ang pahintulot ng mga magulang, mga safety protocol, sapat na supervision, mga hakbang sa emergency response, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang hakbang para maprotekta ng mga estudyante. Nagtapos si Aquino ng elementary, high school at college sa Ateneo de Manila University. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, sapat ang pondo ng Commission on Elections o COMELEC para sa special election sa Cavite. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinabatid ng Department of Budget and Management sa palasyo na maaaring gamitin ng poll body ang kasalukuyang pondo para sa electoral exercise. Isasagawa ang special election sa 4th District ng Cavite sa August 2026 kasunod ng expulsion kay dating Congressman Kiko Barsaga Jr.
3: Kinausap po natin ang DBM. According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo.
2: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, update naman sa lindol sa Mindanao, maaari nang makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan sa bayan ng Glan sa Sarangani para makapaghatid ng tulong doon. Kasunod ito ng muling pagbubukas ng Sarangani Davao del Sur Coastal Road section sa Barangay Kapatan makaraang tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Ang bayan ng Glan ay malapit sa epicentro ng lindol kaya't nasira ang mga tulay at kalsada. Ang mabilis na pagsasaayos sa mga nasirang tulay at kalsada ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang patid ang paghahatid ng tulong sa bayan ng Glan.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Department of Social Welfare and Development nakapagpaabot na ng mahigit 45,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
4: Umabot na sa mahigit 45,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling ulat ng ahensya, nasa 54,420 na family food packs ang naipadala na, 5,880 naman na ready-to-eat food boxes at nasa higit 2,000 non-food items ang naipadala sa mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng augmentation support bilang tugon sa kahilingan ng mga lokal na pamahalaan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging sa Soccsergen. Bukod naman dito, aabot na rin sa higit 500 residente ang nakatanggap ng cash assistance sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga nasugatan, naulila at iba pang nabiktima ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maihatid ang tulong ng pamahalaan kahit sa mga liblib at isolated na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management Leo Quintilla, handa nilang suungin anuman o anumang hamon sa logistics ng mga ayudang ipinaabot ng DSWD. Sa ngayon, naabot na kahit ang mga highly isolated na lugar tulad ng Glan sa Sarangani, Balut Island at maging mga barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak na walang pamilyang may iwan sa pagbangon.
5: Aside from Glan, also yung Balut Island. Balut Island, na-release na rin natin because of the mga vessels na nag-volunteer the same time the Philippine Coast Guard. So ang ibig sabihin nito, na-access na natin lahat ng mga hardly hit areas. So in the next today and the next 2 days, magkita natin mag-increase talaga yung ating number or figures in terms of the distribution because nakita na natin yung extent ng damage especially dito sa Glan area.
2: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Humingi ng tulong ang Mindanao State University General Santos City o MSUGSC campus sa national government matapos ang 900 million pesos na pinsala dulot ng lindol. Ayon kay MSUGSC Chancellor Shidixed Abantas, inisyal pa lamang ang halaga ng pinsala lalo't nagpapatuloy ang assessment. Anya mga ngailangan sila ng halos 1 billion para maibalik sa normal ang operasyon ng campus. Sa ngayon ay pansamantalang inilipat ang ilang opisina sa mga ligtas na lugar para maipagpatuloy ang trabaho.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Operasyon ng General Santos International Airport inaasahang maibabalik na sa Lunes, Hunyo 15. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Luisa Erispe.
6: Inaasahang all systems go na ulit o magiging normal na ang operasyon ng Jensen International Airport para sa commercial flights sa Lunes, June 15, matapos masuspindi ito dahil sa naging 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP spokesperson Eric Apolonio, inaasahang matatapos na kasi ang repairs sa airport ngayong weekend, kaya mabubuksan na ulit ang paliparan sa Lunes sa susunod na linggo. Sa tansya naman ng CAAP, umabot sa 150 million pesos ang gastos ng pamahalaan para ayusin ang Jensen Airport. Karamihan sa naging sira ay sa passenger terminal at sa tower nito na may mga nasirang kisame at may mga salamin na nag-crack. Narito ang pahayag ni Eric Apolonio, spokesperson ng CAAP.
7: Sali na mapaaga kung sakali man. Pero just to say, we issued 14 and expecting na 15 or by Monday, mag-operate na yung commercial operations natin sa Jensen as per instruction na rin ng ating Secretary Banoy Lope.
6: Sa ngayon, bukas naman ang paliparan pero limitado lang ito sa government at humanitarian flights dahil nga sa repairs na ginagawa rito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Mahigit 9 milyong piso na likom ng kamera para sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Mula Kamara de Representantes, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
8: Mahigit sa 9 milyong piso ang nalikom mula sa mahigit 130 House members na nag-donate para sa relief drive ni House Speaker Faustino Boje D. III sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay House Prosecutor at Bayan Party List Representative Shell Jokno, agad na nagsama-sama ang mga kongresista para sa inisyatiba matapos tumama ang lindol sa Region 12. Dagdag ni Diokno, maraming mga mambabatas ang nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kanilang mga distrito at lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Lead Prosecutor Jirville Luistro, bagamat abala sila sa impeachment, hindi nila nakakalimutan ang mga kababayan na apektado ng lindol. Taliwas ito sa aligasyon na nakatutok lamang ang kamera sa impeachment process. Narito ang pahayag ni House Prosecutors Shell Jokno at Jervin Luistro.
9: So far, 139 lawmakers, a total of 9.29 million. At kasama po doon ang mga public prosecutors na humaharap sa inyo at mga kasamahan pa namin who are not here this morning.
10: That only shows na hindi po nakakaligtaan sa kabila ng aming tough preparation for the impeachment trial. Hindi po nakakalimot ang 11 prosecutors, most especially, sa kanila pong tungkulin para sa ating mga kababayan, most especially our beloved countrymen na biktima ng lintol sa Mindanao.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Nagpadala ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng malawakang relief assistance sa mga lugar na niyanig ng lindol sa Katimugang Mindanao. Kabilang sa mga ipinadala ng PCSO ang essential supplies, evacuation at hygiene kits, charim timba at isang fleet ng patient transport vehicles o PTVs. Agad ng airlift ang PCSO ng libu-libong charitimba para sa mga napinsala ng lindol sa ilang komunidad sa General Santos City at bayan ng Malapatan sa Sarangani. Bawat charitimba ay naglalaman ng essential food items na dinisenyo para tuloy o tulungan ang mga apektadong pamilya kapag may emergencies gaya ng bigas, delata, instant noodles at iba pang pangunahing food supplies na madaling ihanda ng displaced individuals at pamilya. Bawat evacuation kit ay naglalaman naman ng kulambo, tuwalya, blanket, plastic na banig, unan, tsinelas at flashlight. Kasama naman sa hygiene kits ang isang malong, deodorant, alcohol, shampoo, powder, sabon, toothpaste, toothbrush, face mask, tissue, sanitary pads at nail cutter.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, nanawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro sa law enforcement agencies na tiyakin ang seguridad sa Senado sa harap ng nalalapit na impeachment pretrial conference sa susunod na linggo. Anya, hindi pa naman malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, iginiit ni Luistro na kinakailangang agad itong tugunan ng mga otoridad dahil mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes at sa mismong pre-trial conference sa Webes, gayon din ng mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Malinaw na ang legalidad lamang ang nang petitioner na si John Barry Tayam ang napagpasyahang invalid ng Korte Suprema at hindi ang June 3, 2026 Senate session. Ito ang pahayag ng law constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Gamit ang terminong lack of legal standing, ipinunto ng Supreme Court na hindi direktang apektado si Tayam bilang petitioner sa nangyari sa Senado noong June 3. Ipinunto rin ni Cayosa na tanging ang mga senador ang makapagbibigay resolusyon sa mga nangyayari sa Senado ngayon at nitong mga nakalipas na araw. Mariin ding pinabulaanan ni Attorney Cayosa ang mga kumakalat sa social media na dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa Tayam petition ay si Senator Alan Peter Cayetano ang legal na Senate President.
11: Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na mali yung 12 at dapat si Cayetano ang masusunod. Hindi ho. Pinabayaan nila yan. And the fact is, the operative fact, ang namamayani, ang legal ngayon, yung mayorya.
12: Yes.
11: So, sa katunayan nga ho, yung anuman ang nangyayari sa Senado, particular na dun sa procedure nila, yung mga botohan nila, iyan ang talagang primary authority at ang Senado mismo, ang mga senador. dahil ang Senado ay collegial body, so they vote yung mga desisyon nila base sa numero ng pumapanig o kumukontra. Mm-hmm. So kung solid naman ho yung 12, so lahat ng mga desisyon nila valid.
2: Yan ang pahayag ng law constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Malacañang kinontra ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kasalukuyang liderato ng Senado. Mula Malacañang nagbabalik si Raquel Bayan.
12: Kinontra ng Malacañang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin umano sa liderato ng Marcos administration ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Anya, ang naganap na gun-related incident sa Senado ay mayroong pagsang-ayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Bukod dito, inamin rin anya ni Senator Ronald De La Rosa na ang pagdalo nito sa Senado ay upang mapalitan ng Senate President para sa impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa Malacañang, ang mga personalidad na nasasangkot sa naturang mga pangyayari ay pawang malalapit na kaalyado ng ikalawang pangulo. Malinaw anya na ang nangyayari sa Senado ay resulta ng umunipag-abuso sa kapangyarihan ng iilan upang protektahan ang kanilang kaalyado.
13: Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng vice-presidente. So, hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat ay ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Professor Louis Montemar, Sociologist at Associate Professor ng Polytechnic University of the Philippines o POP, sinabi nito na malalim ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa tinatamasa nating kalayaan, lalo na ang mga overseas Filipino worker at Filipino diaspora na talagang nagkakaroon pa ng mga salo-salo upang ipagdiwang ang araw ng ating kasarinlan. Ani Professor Montemar, dito naman sa Pilipinas, ginugunita ito sa pamamagitan ng iba't ibang programa sa mga paaralan, mga ahensya ng pamahalaan at iba pang institusyon bilang pag-alala sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan.
14: Yung mga OFW natin, kahit sa bahagi ng mundo sila pupunta, every Independence Day, makikita nyo, nag-celebrate sila.
15: Yes.
14: Sa akin, yung dalawang bagay na yan, malaking mahalagang indikasyon ng mga Pilipino, ipinagdiriwang at kikilala ang kalayaan natin. Kung sa iba man hindi na mahalaga ito, sa mas marami tingin ko mahalaga ito. A simpleng obserbasyon, maaaring numbas na malamya siya. No? Halimbawa ngayon, ngayong araw na lang, bukod sa pagiging public holiday, ano pa ginagawa natin, di ba? Ang gobyerno, ang ginagawa ng ating mga leader para i-celebrate ito, bukod sa pag-declare ito sa holiday, nagpupunta sa mga spilling sites para mag-alay ng bulaklak o maggawa ng mga programa.
15: Mm.
14: Tapos sa mga eskwelahan, mayroong mga programa. Ganun lang, hindi gaya sa ibang bansa. Siguro na pagka Independence Day, marangya ang mga celebration at iba't ibang mga gawain na makikita. Baka sa atin, pwede sabihin ng iba na yan ay malamya. Pero sa akin kasi, ano yan eh, simbol lamang ang mga yan.
2: Samantala, sa personal na pananaw ni Professor Montemar, kinakailangan pa anyang pagdipayin ang pundasyon ng ating bansa upang mapanatili at maprotektahan ang ating kalayaan laban sa mga panloob at panlabas na banta sa seguridad. Dagdag pa ni Montemar, mayroong ibang mga individual na nagpapakita ng pagmamahal sa ating inang bayan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga organisasyon tulad ng non-government organization upang direktang makatulong sa mga mamayan nang hindi na dumaraan sa pamahalaan.
14: Sa akin po, ang kalayaan ay may dalawang mukha. Kalayaan mula sa intervensyon ng mga ibang bansa at kalayaan upang pamunuan natin sarili. Marami pa tayong pagkukulang at kailangan nating pagtibayin pa ng gusto ang pundasyon ng ating bansa. I can say that my generation has done a lot to maintain that freedom and protect that freedom. And I am proud of that. And my proof of that is the fact that in the country, we have more than 60,000 organizations, including NGOs. Ang mga NGOs po, lumobo ang bilang nila noong 1980s, 1990s. Yan ang produkto ng isang henerasyon na may pagmamahal sa bayan. Ayaw naman namin simple maging bahagi ng pamahalaan. Yung iba kasi nila, ang pamahalaan nga ay corrupt. Kaya nagtayo sila ng mga independent organizations, ng mga NGO.
2: Yan ang pahayag ng sociologist at PUP Associate Professor na si Ginoong Louie Montemar.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, muling napatunayan ng Overseas Filipino Workers o OFW sa iba't ibang dako ng mundo na ang diwa ng nasyonalismo ay nananatiling buhay at nag-aalab saan man sila mapadpad. Naging mas malawak ang diaspora ng mga Pilipino at mas nagiging masidhi ang dedikasyon ng mga OFW na ipagdiwang ang okasyon o okasyong ito bilang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Glenn Osorio, isang gurong Pilipino na kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Colombia, ibinahagi nito ang sitwasyon at paghahanda ng komunidad ng mga Pilipino roon para sa makasaysayang okasyon.
15: Yes, because it's like something that we can feel that we're at home and like although we're far from our country, we're far from our family and friends. Having this event, especially as the Independence Day, it gives us like the feeling of belongingness, and will bring everyone closer together.
2: Ayon din kay Osorio, ang matandang kasabihang tayo-tayo lang din ang magtutulungan ang nagiging pangunahing sandigan at pinagkukunan ng lakas ng mga kababayan natin sa Colombia. Ito ang nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na kahit libu-libong kilometro ang layo nila sa tinubuang lupa, nananatili pa rin sa kanilang mga puso ang diwa ng Pilipinas. Ibinahagi rin ni Osorio na ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, partikular ang mga aktibidad noong nakaraang taon, ay naging daan upang maipamalas ang kulturang Pilipino sa mga lokal na mamamayan.
15: We will be celebrating the 128th Philippine Independence Day tomorrow po, Kuya. And one of the highlights of the event will be a special performance by our very own Filipino multi-awarded Broadway singer, Vincent Paul Evangelista. In addition to that, the next day, which is a Saturday, he will be performing on at the school where I work as a special treat for the parishioners following the Holy Mass. So through these performances, we hope to share and showcase Filipino culture, talent, and artistry here in Colombia.
2: Naging tampok sa selebrasyon ng iba't ibang lutuing Pilipino na labis na kinaaliwan ng mga Colombian dahil sa kakaiba at natatanging lasa nito kumpara sa kanilang mga tradisyonal na pagkain. Ang nasabing pagtitipon ay nagdulot ng masayang atmosfera na kinagiliwan ng lahat ng dumalo. Para sa taong ito, nakatakdang isagawa ang opisyal na pagunita ng Araw ng Kalayaan bukas, Hunyo 12, oras sa Colombia, sa ilalim ng pamumuno at paghahanda ng pasuguan ng Pilipinas na sumasakop sa nasa region.
15: This year marked our first official Philippine Independence Day celebration, and it was organized by our beloved Philippine Embassy. So the event was attended by members of the Filipino community here in Colombia, and it was a wonderful opportunity for us to come together and celebrate our heritage. Of course, no Filipino gathering would be complete without karaoke, something Filipinos are well known.
2: Labing isang taong nang naglilingkod si Osorio bilang isang guro ng wikang Ingles sa mga mag-aaral sa elementarya at mataas na paaralan sa Colombia. Ayon sa kanya, patuloy ang paglago ng bilang ng mga professional na Pilipino sa nasabing bansa sa Timog Amerika. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa mahigit 100 na ang mga gurong Pilipino roon bukod pa sa mga inhenyero at mga negosyante na matagumpay ring nagtataguyod ng kani-kanilang mga karera.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
16: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Municipal Environment and Natural Resources Office ng Bayan ng Labrador nag-iikot sa mga paaralan upang isulong ang wastong pamamahala ng basura. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ruel D. Guzman mula Radyo Pilipinas Dagupan.
17: Katakot na aray kukbang na lokal yung gobyerno na Valley de Labrador dyan luyag na Pangasinan ni Pakaruluston panag-asikaso na aray basura sa Kisimbaya Mandibar at Sare Eskulaan sa so Municipal Environment and Natural Resources Office o Mendro na Bitlan Valley ang pamanggawa na simposium ayan aktibidad at akasentro dyan panagpasabi at sare managbanga tan estudyante na nandurumaran eskulaan at Labrador na aray kaantaan tan informasyon no panuntoy gawaan ang pamanasikaso na duga sa so aray basura tan agna na aruman sa problema na bali ni Pakar at sayang tungtungan. Ginawaya na Mendro Kabansag na impawil na klase dari estudyante no inurunaan niya inunlaan sa Labrador National High School, Labrador Central School, tan Ramon Magsaysay Integrated School. Kasumpaltuya tinmumbok na nila na abitan opisina sa Are Elementary School na nandurmaran barangay na Labrador. Kabyangan tuya impasabi na Menro Labrador sa pisa salamat da at sare maestra tan sudyante ya kisakay at sayang programa ya unong at sikara at parad abig laman lang lamang na are residente na baloy. Malalapod Radyo Pilipinas sa Gupan, Chuck Sirwal de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Ruel mula Pangasinan. Tungo naman tayo sa Kalinga. Pagdiriwang ng ika-31 Migrant Workers Day sa Kalinga, naghatid ng iba't ibang serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Amelia Bumatno ng Radyo Pilipinas Tabuk.
18: Naduma-duma serbisyo tinaypaay kadigitisigod kinaktibo nga overseas Filipino workers wano OFWs karaman pamilyada kabayatan iti panangrambak iti 31st Regional Migrant Workers Day sa Jay Tabuk People's Gymnasium, Tabuk City, Kalinga, iti Kalman, June 11, 2026. Iti tema abayan bayani-bayanihan in the All One to Overseas Workers Welfare Administration wano OWACAR ken Kalinga Field Office iti nasa OWA Celebration iti panggap ang mabigbig iti napataga kontribusyon dagiti OFWs babaan iti panangipaay iti serbisyo ken programa ti gobyerno. Karaman dito iti reintegration services, welfare assistance services, scholarship programs, libre konsultasyon kin agas ken dadu mapay a programa ti OWA. Sigun kini Regional Director Dina Ponciano ti OWACAR, pasat matlang iti selebrasyon iti serbisyo karaban manipo ti nadumadumang ahensya iti gobyerno tapno maidanon iti serbisyo ken programa da iti publiko nang runa iti makatulong kadigiti OFWs. Kastapay a nagdumar dagiti participants iti nalaklaka a presyo iti produkto ken fresh local produce babaen iti diskwento karaban ti DTI ken kadiwan ng Pangulo ti Office of the Provincial Agriculturist. Babaen pa iti inisyatibo may paganetget iti maymay sa aganwat ti pagilian a masuportaran ken mapadayawan ti OFWs kas modern day heroes. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Amelia, mula Kalinga, baba naman tayo sa Southern Tagalog. SSS Lucena, target na gawing ganap na branch ang Gumaca Service Office upang mailapit ang mga serbisyo sa District 3 at 4 ng lalawigan ng Quezon. Ang kabuang ulat, hatid ni Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena.
19: Tinatarget ng Social Security System o SSS Lucena Branch na gawing ganap na branch ang kasalukuyang Gumaca Service Office upang higit na mailapit ang serbisyo sa mga mamamayan ng ikatlo at ikaapat na distrito ng Quezon. Sa kapihan sa PIA Quezon Press Conference, sinabi ni SSS Lucena Branch Head Frederick Isip na nakabinbina sa main office ang panukalang pag-upgrade ng Gumaca Service Office bilang isang ganap na branch. Kapag naaprubahan aniya ang proyekto, magkakaroon ng hiwalay na area of jurisdiction ang SSS Lucena at ang magiging SSS Gumaca branch. Sasaklawin ng magiging bagong branch ang mga bayan mula Atimonan hanggang Tagkawayan na pinakadulong bayan sa ikaapat na distrito ng Quezon, gayon din ang mga bayan hanggang San Andres na pinakadulong bayan naman sa ikatlong distrito. Target aniya na maisakatuparan ang pagbubukas ng bagong Gumaca branch sa kasunod na taon. Makatutulong aniya ang hakbang upang mabawasan ang bilang ng mga kliyenteng nagtutungo sa SSS Lucena at upang maging mas maginhawa ang pag-access sa mga serbisyo para sa mga miyembro, pensyonado at iba pang mamamayan mula sa malalayong bayan ng lalawigan. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Mara, mula Quezon, lipat naman tayo sa Palawan. Pagunita ng Araw ng Kalayaan 2026 sa Puerto Princesa, mas naging makulay mula sa sabayang pagdiriwang ng Baragatan Festival. Si Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan sa detalye.
20: Mas makulay, igmas mambang ang pagsilibra ang pang 128 pagdimdimi ang adlaw ang kalayaan sa Puerto Princesa. Tengad kadingan ija ang pag-impisa ang Baragatan Festival 2026. Ag-impisa ang pagsilibra kay ng alas 6 sa umaga, Hunyo a 12 pagi sa misa'y pasasalamat sa Cathedral iang Imaculada Concepcion, nga ingasunan ang pagtirimes ang agatinder sa Rizal Park. Ang seremonya ay ing-impisan pagi sa pagserena iang Bureau of Fire Protection bilang palba ang pangnasyong pagselebra, mentras inkakanta ang Puerto Princesa City Choir ang mga pambanuang mga karantan. Isa ra sa pinakaimportanteng parte ang programa ang pagpaubong ang bandera ang Pilipinas, nga ing aktuan ang the Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron, Palawan Governor Amy Alvarez, i-commander iang Western Command. Ing dasunanjay ang panunumpa sa watawat iang pagkanta iang Puerto Princesa Mabuhay ig Palawan March. Ing buwat dya, ang datireng imbubuhat nga 21 gun salute, pag-alad nga burak sa statua igat Jose Rizal, ig mga mensahe alin sa malukal nga mga opisyalis, ig ikinatawani ang Western Command bilang pagsaludo sa mga bayaning ag-importa sa kalayaan ang nasyon. Sobra pa sa pagdamdam sa makasaysayang pagpapaabot ikalayaan datong Hunyo a 12, 1898, naging makulay ang okasyon tungod naman din da sa sinyalis ang pag-impisa ang Baragatan sa Palawan 2026, ang pinakababal nga selebrasyon sa probinsya nga gatampok sa kultura, sining, turismo, agrikultura, ig pagtarabidan ang mga Palawenyo. Pagi sa magadengan nga selebrasyon ang kadlawan ang kalayaan, ig Baragatan, ing papakitauman ang Palawan ang diwa ang pagtarabidan, pagpapabati e dignidad, sa kasaysayan ig pagandem para sa mas progresibo. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jossie Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Miriam. Samantala, mula Palawan, kabig naman tayo sa Kabisayaan. Solar lighting project na ipagkaloob sa isang barangay sa bayan ng Kalbiga sa Samar. Ang kabuang ulat, hatid ni Sherman Pirito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
0: Formal nga gin-turnover ang mga solar lights sa barangay Literon, Kalbiga, Samar, ilaromsan proyekto, liwanag para sa kaunlaran. Ang proyekto ang ginbuhat sa pagborbligay sa LGU Kalbayog, mga opisyal sa barangay ug PAF Civic Samar como parte sa pagsuporta sa sustainable energy ug community development. Dako nga bulig ang solar powered lighting units para maghatag hayag sa mga pampubliko nga lugar ug mapaupay ang seguridad sa komunidad dinabi na sa gabi nga diri na kinahanglan maglaom sa tradisyonal nga kuryente. Para sa mga residente, ang proyekto ang importante nga pitad pagkadto sa mas mahayag, mas luwas ug mas mauswag nga komunidad sa barangay Literon. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Tara, basa tutoring program ng Department of Social Welfare and Development Caraga, patuloy ang monitoring sa Dinagat Islands. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
21: Padayon ang pagpalig-on sa implementasyon sa Tarabasa Tutoring Program sa Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa probinsya sa Dinagat Islands, pinaagi sa regular nga monitoring activities gagihimo gikan June 9 hangtod June 12, 2026 sa pito ka mga munisipalidad sa probinsya. Tumong sa maong monitoring mao ang pagtan-aw sa kahimtang sa tutoring sessions, pagsiguro sa pagsunod sa mga program guidelines ug paghatag og technical assistance sa mga tutors ug youth development workers samtang nagpadayon sila sa ilahang tahas sa pagpalambo sa literacy skills sa mga batan-ong learners ingon man sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga ginikanan pinaagi sa nanay-tatay sessions. Pinaagi sa on-site visits ug koordinasyon sa mga lokal nga katuwang, ang TBTP Regional Program Management Office nakakuha og mga feedback ug nagtubag sa mga issues sa implementasyon aron masiguro nga matuman ang mga tumong sa programa. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Angel mula Tandag, kawing naman tayo sa Sulu. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at lokal na pamahalaan ng Maimbug mahigpit ang paghahanda sa ikakasang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong Hunyo. Si Eloiza Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
22: Pagkakugdan sininug sinadlaw isninya o nasarangani province sa kagising pagkibasing kota Bato Trench mahukutin patumtum sin Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at PDRIM o para ayat sinupasu gintantuhon ang jukup panghati na mga subay hinangun ha wakto kumugdan in Cebu musiba. Habay tay Julkipli Ahijon Jr., PDRIM Officer sin Sulu, Earthquake Generated Tsunami in muna-muna kamumulahan makajiri kumugdan palupasug. Aula na habang humiwal in Sulu Trench sa bahagi sin pangutaran. Amina makajiri ka na naman na Sulu Basilan, Tawi-Tawi, Banzamuanga Peninsula. Hadalam ini asa nakikilasin upis sin mga lokal makajiri tujuhon bangsa Opama ini Jumatu. Biyan na si mga matataas lokal hahulo, biyasin Landing, Provincial Capital, iwan PNP Headquarters. Patumtum day sa VIH Junin suway di lupahunin dak cover iwan hold hawakto ka na naman in paghiwal sin lupa. Salta inut-inut humarap papantaan lokal hawat malayo ding ha mga makajiri malugugiwayan. Ding ha RP Hulo, Eloiza Muhammad, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan, gayon na rin sa balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lamang po ang ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia,
3: dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulen University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Binigyan na ng pahintulot ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang mga manufacturers na itaas o taas na ang canned sardines sa merkado. Kasunod na rin ito ng hirit ng mga manufacturers na price increase kasunod ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Christina Roque, kasama sa posibleng tataas ang presyo ay ang ilang branded na canned sardines. Patuloy naman ang gagawing monitoring ng DTI sa merkado kung tumatalima ito sa itinakdang presyo ng kagawaran sa market.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Maglalaan ng nasa 15.1 billion pesos na pondo ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro at pensioners na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, ito'y bilang pagtugon sa kanilang mga miyembro na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol upang makapagsimula muli sa kanilang buhay. Nasa 608,000 members at pensioners ang pwedeng maka-avail ng emergency loan. Ang mga kwalipikado ay maaaring makatanggap ng 40,000 pesos kung may existing emergency loan at 20,000 pesos naman para sa mga walang existing emergency loan. Ito ay may 6% annual interest rate na maaaring bayaran sa loob ng 36 na buwan o 3 taon. Hanggang September 7, 2026 ang application period ng nasabing loan program.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Nagpatupad ang Pag-ibig Fund ng isang buwang payment moratorium para sa mga housing loan borrower na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Maaaring maghain ng insurance claim ang mga miyembrong nasiraan ng bahay dahil sa kalamidad. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary at Pag-ibig Board Chair Jose Ramon Aliling, layunin ng programa na agad matulungan ang mga pamilyang tinamaan ng lindol alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumilos ng mabilis at may malasakit. Sa ilalim ng moratorium, hindi muna obligadong magbayad ang mga kwalipikadong borrower sa loob ng isang buwan, walang dagdag na interes o multa at otomatikong i-extend ang loan term. Sinabi naman ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn Acosta na pinadali ang proseso ng aplikasyon para sa moratorium at insurance claims na maaaring isumite sa mga sangay o sa virtual pag-ibig. Sa klaw ng programa, ang mga borrower na ang tirahan, negosyo o trabaho ay nasa mga lugar na idiniklara o idiniklarang nasa state of calamity. Nag-aalok din ang Pag-ibig ng calamity loan hanggang 90% ng savings na may 5.95% interest at may 3 buwang grace period at home improvement loan na pwedeng umutang ng hanggang 300,000 pesos, may promo na 3% interest para sa unang 10,000 borrowers. Tiniyak ng Pag-ibig na tuloy ang serbisyo sa pamamagitan ng online platforms, Bukas na Sangay at Lingkod Pag-ibig on Wheels upang matulungan ang mga pamilyang bumabangon mula sa pinsala ng lindol.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Asahan ng mga consumer ng Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong June. Ayon sa Meralco, 15 sentimo kada kilowatt hour ang taas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 piso para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 piso naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 piso para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag naman ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon grid nitong Mayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Pinadapa ng Gilas Pilipinas Boys ang Singapore 110-50 para umangat sa 2-0 record sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers sa Changkapo Gym sa Krabi, Thailand nitong Webes. Mula unang minuto, ipinakita ng Gilas ang kanilang lakas at bilis, agad kinontrol ang laro at hindi na binitawan ang kalamangan hanggang sa huling buzzer. Bumida si Prince Carino na namayagpag sa loob, nagtala ng 21 puntos at 7 rebounds. Sumunod si Joaquin Mikhail Tovera na may 17 puntos, 5 rebounds, 7 assists at 3 steals. Nagambag din si Patrick Pacinos ng 13 puntos at 6 na rebounds, habang sina Kyle Sardon at Ziv Espinas ay may 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Ang 60-point blowout ay kasunod ng kanilang dominanting 93-point win kontra Vietnam 121-28 sa pagbubukas ng torneo. Susunod na makakarap ng Gilas ang host Thailand sa Biyernes sa parehong venue.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Tuluyan ang naputol ang pag-asa ng Alas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng 2026 AVC Women's Cup. Nadomina ang nationals ng Chinese Taipei 16-25, 14-25 at 10-25 sa Pool A match nitong Webes sa Candon City Arena. Dahil dito, natapos ang dalawang sunod na podium finishes ng Pilipinas, bronze noong 2024 at silver noong nakarang taon ng AVC Nations Cup pa ang torneo. Target na ngayon ng Alas ang ikatlong pwesto sa pool upang makapasok sa labanan para sa fifth place sa classification phase. Aminado si interim head coach Shaq De Los Santos na malaking hamon ang kakulangan sa preparasyon. Walang Pinay ang umabot sa double figures. Nanguna si Eliza Solomon na may 6 na puntos habang sina Ces Molina at Ninya Itang ay may tig 3 puntos. Para sa Chinese Taipei, kumumada si Su Wan Yun ng 13 puntos mula sa 12 attacks at isang service ace. Nagdagdag pa ng 13 puntos si Chang Yi-Chi habang nagpasiklab si Chen Chao-En sa net na may 6 na blocks at 12 puntos. Hawak na ng Chinese Taipei ang ticket sa semifinals sa kartadang 4-0. Nagtapos ang Pilipinas sa 2-3 sa pool play at maghihintay sa resulta ng huling araw na aksyon sa pool A ngayong Biyernes.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Balik sa tabla ang Tocantex at Ginebra matapos magpantay ang serye na ngayon mistulang best of 3 na lamang sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals. At inaasahang aabot na sa sukdulan ang bakbakan, lalo't parehong gutom ang dalawang koponan na kunin ang napakahalagang Game 5 sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes kasamay ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang tip-off ay alas 7:30 ng gabi. Para kay TNT head coach Chot Reyes, malaking hamon ang pagpapanatili ng composure ng tropang 5G sa gitna ng matinding opensa ng Ginebra. Maging sa kanilang 106-98 panalo, ramdam pa rin nila ang bigat ng kalaban. Mahigpit ang laban hanggang dulo ng third quarter bago kumawala ang TNT sa isang 20-4 run na nagbigay ng sapat na kalamangan para kontrahin ang late rally ng Ginebra. Pero para kay Ginebra head coach Tim Cohn, hindi pwedeng maulit ang malamlam na opensa ng Kings kung nais nilang bawiin ang kontrol ng serye. Dagdag pa niya, kailangan gumalaw ang bola at mas maging collective ang opensa ng Ginebra. Sa Game 5, parehong koponan ay may pagkakataong lumapit sa kampyonato at inaasahang walang itatago sa isa't isa sa pagpasok ng pinakamainit na yugto ng finals.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal ng bahagi ng PLDT High Speed Hitters ang free agent na si Joan Monares mula University of the Philippines. Inanunsyo na koponan ang pagpasok ng outside hitter nitong Biyernes sa kanilang social media pages sabay bigay pugay sa bagong miyembro ng kanilang rotation. Sa pagpasok ni Monares, lalo pang lulalim o lumalim ang wing rotation ng High Speed Hitters na kinabibilangan ni Savvy Davison, Alea Malaluan, Keisha Bedonia, Sheila Quiseo at Jovi Prado. Isa si Monares sa mga itinuturing na biggest snubs ng 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft kung saan 11 picks lamang ang naganap noong June 3. Sa halip na mapili, napunta siya sa free agency, isang sitwasyong mabilis namang sinunggaban ng PLDT. Kasama niyang papasok bilang rookies ang isa pang bagong recruit na si Fian Ariola ng Perpetual Health. Sa pagpasok ni Monares, inaasahang mas lalakas ang opensa at depensa ng PLDT sa wings, lalo't kilala ang dating Fighting Maroon sa kanyang versatility at hustle play. Ang move na ito ang nagsisilbing huling piraso ng recruitment puzzle ng High Speed Hitters bago sumabak sa bagong PVL season.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
1: updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Leo para sa ating business at sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Leo magpayo para sa balitang business at sports sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizel Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at mabuhay po ang ating bansa.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Muli na naman po ninyo kaming makakasama para ihatid po itong palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education dito pa rin po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service na inyo pong live na napakasama. Pakinggan at napapanood sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa YouTube account. At syempre po, available na rin tayo sa audio streaming, iyon pong online radio na tinatawag. At kung nais nyo po kami mapakinggan dito sa online radio na ito, ay i-download nyo lamang po ang eVox PBS Receiver app, available po para sa mga Android users sa inyong Google Play Store at sa Apple Store naman po para sa mga iPhone user. At syempre, maglalambing na rin kami ni Steph. Kung pwede po, paki-like and subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Okay, muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
0: Yes, at kami po ang inyong makakasama sa isa na naman pong makabaluhang talakayan dito sa palatuntunang Warm Heart. Kaya naman eto na, no Steph, naniniwala ka ba na words are powerful?
1: Ay, oo naman.
0: No. Ayan. Ang ating mga tagapakinig kaya naniniwala na ang words ay napaka-powerful daw. Mayroon pong kasabihan, ito mga kasabihan ibabahagi ko sa inyo patungkol dito sa temang ito. Sabi, words have power. They can make or break a person, a relationship, and a nation, ano? So choose them wisely. Siguro itong nation na to, nasaksihan naman na natin, Steph, yung mga conflict o parang ano bang tinatawag doon, negotiation, no? Between malalaking mga bansa. Kagaya na lang po nung dating napanood natin na pag-uusap ni na US President Donald Trump at saka ni Ukraine President Zelensky, ano?
1: Mm-hmm.
0: Isa yun sa kung saan makikita natin na words can make or break, no? Dahil doon sa negotiation, talagang kung sino po yung mga nakapanood noon at baka mga nakapanood ay nakakita din ng mga quote cards ni Zelensky, no, sa ating Facebook. Eto pa, medyo may pagka-biblical naman tayo dahil Sunday, no? Eto pa, death and life are in the power of the tongue. Ayun, So nasa Proverbs po yan ng Biblia. At bakit ko nga ba na-share ang mga quotes na ito? Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong araw dito sa Warm Heart ay verbal abuse at kung ano po yung epekto nito sa well-being ng tao, lalo na po sa mga bata. Mayroon po kasing inilabas ngayong linggo na pag-aaral mula sa BMJ Journal, isang public health journal, na nagsasabing posibleng masira ng verbal abuse ang mental health benefits ng mga successful initiatives na nakatuon sa pagbabawas ng physical abuse. Ano ba itong verbal abuse na tinatawag? Ano ba ang kaibhan ng harsh lang magsalita? No? Kasi pwedeng harsh lang pala siya magsalita pero hindi pa na mako-consider na verbal abuse. Malalaman natin ito sa ating panauhin at Steph, maaari mo bang ipakilala sa atin kung sino ating makakasamang expert sa episode ngayong araw ng Warm Heart.
1: At para pag-usapan niya ay yung impact, no, nito ngang verbal abuse sa ating mental health ay makakasama natin ng isang psychiatrist, walang iba kundi si Dr. Von Deveza. Doc Von,

0: Welcome po sa Warm Heart.
1: Hello po, good morning. Thank you sa invitation para naman po mapalinwanagan natin regarding sa mga concerns about sa mental health, especially sa verbal abuse.
2: Yes, and thank you rin po, Doc Von, at kahit Sunday, pinagbigyan niyo po kami. It's probably your rest day, ano? At ang aga pa, 8 a.m. So, nagpapasalamat po kami sa oras na inilaan niyo sa amin. So, ito na nga po, Doc Von, marami pong gustong makaalam nitong napabalita nga na tungkol sa verbal abuse. Kaya tatanungin na rin namin kayo bilang dalubhasa po sa mga ganito, totoo po ba na halos magkaparehas ang epekto sa bata ng physical na pagmamalupit o yung physical abuse at ng verbal abuse o itong masasakit na salita, Doc?
1: Different naman po kasi yung sa verbal abuse and sa physical abuse. Though immediate, yung makikita ninyo na pagkakaiba ng behavior ng isang bata after sa physical abuse, pero in the long run or sa long term na effect nito, pareho lang po yung impact sa kabataan.
2: Mm-mm. Ayun, so talaga namang totoo yun, ano? Although yung physical abuse nga naman, Steph, ay agad-agad mo makikita, may mga pasa, o kaya may mga bukol, o kaya yung mga bruises, mga ganun. Makikita agad, pero yung verbal abuse, posibleng ganun din kasakit, pero hindi naman nakikita.
0: Ito naman po, Doc Von, para po sa mga maaaring hindi pa masyado nakakaunawa kung ano po itong verbal abuse na ito, ano po ba ang verbal abuse at paano po natin ito kinakategorize?
1: Actually, sa DSM-5, yun yung criteria namin for mental disorders. Wala naman pong criteria yung sa verbal abuse. Though sa mga studies, meron pong mga different na types na pwede natin i-consider. Usually 9 siya eh. So, included na doon yung blaming, yung laging iniinsulto yung bata, nagsashout ka, ridicule, or ini-embarrass yung bata pag may kasalanan. And excessive din na shouting can actually cause impact sa mental health ng bata. And we can consider at yung verbal abuse na po siya. Pero yung kinoconsider, no, sa psychiatry is yung impact niya wherein pwedeng maka-experience sa mga mental disorders. Different mental disorders like anxiety, depression, or PTSD yung isang bata.
2: Okay. Yun, nabanggit niyo na rin lang po, Doc Von, itong mga uri, ano, Steph? Itong uri ng verbal abuse. Maari nyo po ba itong i-expound o palawigin pa ang talakayan tungkol dun sa mga nabanggit? Blaming, insulting, excessive shouting, ridicule, embarrassing. Siguro, magbigay na rin tayo ng halimbawa, no? Ng mga pahayag or statement kung saan itong blaming or ridicule, embarrassment ay talagang nakikita o malalaman talaga natin na siya ay verbal abuse, Doc.
1: Okay, yung humiliating, no, or pinapahiya yung isang bata, especially if may ginawa siyang mali, pero hindi naman ganun ka grabe yung ginawa niya. Kaya lang yung reaction ng parent or caregiver is excessive. So pinapahiya siya, maraming tao yung nakakarinig, and yung bata is talagang nagkakaroon ng low self-esteem dahil doon. Kasi syempre naiiya siya na may ginawa siyang mali, though hindi naman ganun ka-grabe or serious yung naging mistake ng isang bata. So when we say na blaming naman, pag may mistake naman isang bata, syempre pwede naman makorek yun. So pwede kausapin, pero instead, yung ginagawa ng caregiver is biniblame, no? Katulad ng napapahiya din siya. And excessive shouting, nagiging kumbaga traumatic din yun sa isang bata kasi nagiging more anxious siya, no? Mm-hmm. After na napapahiya because of excessive shouting sa isang bata. Or name calling din. Like for example, dahil mababa yung grade sa isang bata, tinatawag siya na bobo, or laging kahit konting mali lang sa writing niya, excessive talaga yung reaction ng isang caregiver. So, yun yung mga examples siguro na pwede natin i-consider.
2: Okay, Steph, may katanungan ka kay Doc?
0: Ito naman, Doc. ano po naman yung mga senyales no na dapat natin makita no upang malaman na yung isang tao ay nakararanas ng verbal abuse.
1: Sa isang bata, of course, any child born naman, born good. Anyone is born good. Isang payahin, bibo, tapos after ng continuous na verbal abuse, naapektuhan na yung performance niya, academic performance sa school, nagkakaroon siya ng social isolation, di na siya masaya na makipaglaro sa ibang bata, or pwede din na mag-decrease yung self-esteem nila. Mm-hmm. Nagiging aggressive sila or violente sa school, or pwede din na lagi silang tahimik, nag-change talaga yung behavior ng someone experiencing with any abuse, like verbal abuse.
2: Ayun. So, low self-esteem, social isolation, and minsan nagiging violent na or aggressive, mm-hmm. lalo na dito sa mga eskwelahan. Ngayon, ito po siguro na balita... Yes. Oh, yes, go ahead. Doc, go ahead po.
1: Actually, merong study yung Harvard Medical School mm-hmm. na kung ano yung magiging impact nun sa brain ng isang bata. No? It will actually impact yung language, yung memory,
2: okay.
1: and yung self-regulation ng isang bata. Kasi yun yung mga specific na affected is yung hippocampus sa memory and corpus callosum, which is responsible din sa regulation ng mood and of course yung memory.
2: Ayun. Pagdating po sa self-regulation na tinatawag, maaari po ba natin to ipaliwanag sa ating mga tagapakinig? Ano po ba ang ibig sabihin kapag nakaka-apekto yung verbal abuse sa self-regulation na iugnay nyo po rito yung mood? Paano po ba yon, Doc?
1: So, nahihirapan sila if overwhelming emotions.
2: Okay.
1: Like for example, galit sila. So, mm-hmm. hindi nila ma-express yung galit or kung ina-express nila yung galit, sobrang galit naman. Like, nang-aaway talaga ng tao or nagiging violente. And nahihirapan sila to calm themselves, no?
2: Okay.
1: Na pakalmahin yung sarili nila.
2: Okay. Eto, kasi mabanggit na rin natin itong mga self-regulation, nagiging violent or aggressive sa school ang mga bata. Kasi kamakailan po, ito nga iniutos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung agarang pag-iimbestiga po doon sa mga school-based violence na nangyari. Kung matatandaan po natin, noong August 7 po, meron po shooting incident na nangyari sa loob ng classroom sa Nueva Ecija kung saan yung 15 years old po na babae estudyante ay parang binaril ng kanyang ex-boyfriend. Mga bata pa to, no, 15 years old na eventually trigger warning lang po sa ating mga ka-warm heart na nakikinig. Eventually itong ex-boyfriend pala na to na bumaril doon sa babaeng 15 years old ay nagpakamatay rin, no? Parang took his own life. Tapos yung biktima po ay nagkaroon ng or na sumaila, parang nagkaroon ng coma at namatay siya, no, eventually dahil doon sa tinamong injury doon sa pamamaril. Noong August 4 naman po, Doc Von, baka nabalitaan nyo rin po ito, isang teacher po sa Balabagan Trade School sa Lanao del Sur, allegedly po ay pinatay ng isang grade 11 student na sabi po nila, di umano ay na upset daw siya dahil binigyan siya ng failing grade, ano? Tapos nung August 10 naman po, isa naman pong 9 years old na grade 3 student mula naman sa Maria Cristina Falls Elementary School ay parang binuli ng 5 high school students naman. At ito po ay na ICU, intensive care unit yung batang ito, 9 years old, grade 3, tapos nagkaroon din po ng coma. So ngayon po, Doc, ang tanong po namin is, ito po bang mga bata, sinasabi nila minsan kapag nakararanas ng pagmamalupit o inaabuso, may potential din po silang maging abuser. May katotohanan po ba dito ang itong statement na to, Doc Von?
1: Depende yon sa magiging coping ng isang bata. Pero mm-hmm. pwede, no? If very chronic na or lagi-lagi yung ginagawang abuse, then pwede mag-identify yung victim sa kung sino yung perpetrator niya o kung sino yung nananakit sa kanya. So, pwede yon na nagiging part na ng life niya yung violence. Like for example, sa family, family is the basic unit of society. So kung laging may violence or nananakit yung father sa wife niya or sa mga anak niya, then yung anak niya, nagiging part ng psyche niya na parang nagiging normal na yung violence sa sololoob ng bahay. So pwede nilang madala yung mga behavior na yon kahit sa sololoob ng eskwelahan.
2: Mm-mm. So depende pala kung paano i-take ng bata. So ibig sabihin, hindi po lahat ay sa ganitong violence o aggressiveness mahahantong, Doc?
1: Yes, yung verbal abuse specifically and other abuses pwedeng mag-lead to anxiety, na very anxious yung bata. Pag nagagalit yung teacher, nagiging very anxious siya, nagkakaroon ng panic attacks. Or pwede din na depression, no? Nag-low yung grades, hindi na makafocus sa school, laging malungkot, no? Nagkakaroon ng mga self-harm, no? Or self-injury. It pwede din yung tinatawag natin na post-traumatic stress disorder, na nagfa-flashback yung mga nangyayari sa bahay or kind of abuse, no? Or nagkakaroon ng mga nightmares yung bata. Hindi na sila makafocus talaga sa pag-aaral nila.
0: And speaking of PTSD po, no, Doc, paano po kaya malalaman, no? Kasi syempre, alam naman natin na kapag sinabi na mental health, hindi naman ito yung physical na lang natin nakikita. Paano ba natin malalaman kung itong bata na ito, lalo na itong mga nabanggit ni Ka-Warm Heart Bea, kung nakakaranas ba sila ng trauma? Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-assume. Di ba? Pero just for the information lang ng ating listeners, paano po kaya madadiagnose ito at masasabi ba kung anong klaseng trauma ito at kung gaano kadalas mangyari?
1: Regarding sa kung chronic na or madalas yung nangyayari, well, basta post-traumatic stress disorder kasi yung symptoms, nag-last na siya more than 1 month. So, pwedeng years na yon, pwedeng months. So, depende din yun sa assessment, sa history ng bata. Okay. Para malaman din kung gaano nakatagal yung kind of abuse. Pero usually, pag like, for example, years na siya, pwede din naman na yung isang bata is nakaka-cope na. Or depende din kung na-identify niya yung abuser niya, or depende sa coping din ng isang bata, eh. Hindi din natin malalaman yung years talaga. But kung frequent, or pwede din na recent yung abuse, meron pong changes sa behavior ng bata. Yung sudden changes sa behavior ng bata. Like, last month, ganito yung behavior niya, sobrang masayahin, and then this month, nag-change. So most likely, within those period, nangyari yon. So, hindi siya like last year lang. Okay, so, malalaman din natin niya post-traumatic stress disorder is direct talaga na na-experience niya or na-witness niya yung kind of abuse. And nagkakaroon siya ng hypervigilance. Kahit sa small noise lang, nagiging mataranta. Itong natataranta talaga yung bata. And pwede natin i-consider, no, na may mga intrusive thoughts siya, nawawala siya sa like sa silid ng aralan, no, hindi na siya makaka-focus and pupunta siya sa area or yung mind niya bumabalik dun sa place kung saan siya in-abuse. Pwede din na nagkakaroon siya ng hyper-arousal, no, na very ano talaga ang mind niya aroused in some way na talagang hindi siya mapakali, no, restless yung bata.
2: Step?
0: Ito naman po, curious kami, Doc. Meron po ba kayong at least in figures, no? Kung ilan po yung mga batang Pilipino na nakararanas ng pang-aabuso, no? At least dito sa Pilipinas, at kung sakali man po ay maaari niyo po ba itong ibahagi po sa amin?
1: Well, yung mga according din sa Council of the Welfare of Children dito sa Pilipinas and sa UNICEF, meron tayong like almost 80% ng mga batang Pilipino talaga nakakaranas ng verbal abuse dito sa Pilipinas. And may mga studies din na more than 50% ng mga adults na naka-experience during sa childhood years nila ng verbal abuse.
2: Mm-hmm.
1: So, yun yung according sa statistics.
2: Okay.
1: Pero worldwide, one out of four mm-hmm. children, according sa World Health Organization, nakakaranas ng verbal abuse.
2: Ayun. Marami pala. From our local data, no, sa Pilipinas, Council for the Welfare of Children and UNICEF, sabi 80% ang nakararanas ng verbal abuse at more than 50% naman ang adult na nagsasabing nung bata sila ay nakaka-experience. Tapos yung global naman na kumbaga tala from the World Health Organization, 1 out of 4. No? So marami, no, Steph, itong ating mga bata na nakaka-experience nito. Ngayon, expound lang natin po, Doc, kasi kanina po, while you were explaining kung ano po yung, kumbaga, paano masasabi na ang isang bata ay nakararanas ng trauma, tsaka kung anong klaseng trauma ito or kung gaano kadalas mangyari, ganun. Nabanggit nyo po yung parang pwede siyang malaman kung recent ba or frequent. Gusto lang po naming malaman, Doc Von, na ito po bang kumbaga mga data na ito ay nalalaman through meron po kayong approach, tool, or paano po ba? Kasi ni-interview nyo po siguro itong mga batang ito. So meron po bang specific or particular tool na ginagamit para ma-extract nyo yung answer? Kasi diba po kapag yung mga bata, hindi maganda yung experience nila, parang closed off po sila, para ayaw nilang mag-share, ano? Meron po ba tayong pamamaraan para i-facilitate yung pag-share nila, Doc?
1: Yung referral system kasi for violence against women and children,
2: mm-hmm.
1: no, nire-refer muna sa VAWC. And then
2: okay.
1: yung VAWC office would refer them to the Department of Psychiatry.
2: Mm-hmm.
1: So doon, kine-question talaga yung mga symptoms. Specifically, nakafocus talaga siya sa post-traumatic stress disorder na mga signs and symptoms. So yun yung binibisa namin for the diagnosis ng isang bata. But of course, we will also consider assessing din yung anxiety, depression,
2: mm-hmm.
1: if meron ding impact like mga psychotic disorders, no? I could consider din namin yun. Lahat ng mga pwedeng ma-manifest ng isang bata or kung merong mga signs and symptoms, then we have to rule out then yung other mental disorders.
2: Mm-mm. Ayun, no? So maganda, no? Kailangan muna pala ito i-report sa VAWC, no, Steph? Violence Against Women for Children, and then saka i-refer sa psychiatry. So yun yung pamamaraan nila para itong mga batang ito matulungan talaga na ma-address or tugunan kung ano man yung problema. Ngayon, meron po bang pagkakataon, Doc Von, na kumbaga yung bata pinagtatanggol yung abuser? Kasi parang dumating lang sa isip ko ngayon lang, Steph, na meron yung tinatawag na Stockholm Syndrome, yung parang sa sobrang nasanay ka ng verbal abuse, pinagtatanggol mo na pati yung abuser mo.
1: Well, yung Stockholm Syndrome, yun nga, yung situation, yung specific na mga situation is yung mga sexual abuse ng mga children.
2: Ah, okay, okay.
1: Na because of Stockholm Syndrome, na identify na nila yung self nila sa perpetrator nila. So parang hindi na siya, kumbaga para sa kanya, hindi siya victim but nagiging part na siya ng abuser mismo.
2: Mm-hmm.
1: Then later on, pwedeng yung behavior ng abuser, yun na yung ginagawa niya. So, yun yung sa Stockholm Syndrome.
2: Naku.
1: Na-identify na nila yung self nila talaga sa abuser nila.
2: Ayun. So, pwedeng, ang dangerous pala, no? Lalo kung na kung hindi ka aware na meron ka lang Stockholm Syndrome, so para nagiging part ka na ng perpetrator,
1: yes,
2: mo, no? Paano po kaya kumawala sa Stockholm Syndrome?
1: Well, of course, yung mga patients who experience talaga yung trauma, pwede talaga silang mag-heal. Kaya lang, it would be difficult. So, yung approach, no, sa psychiatry, syempre treatment if need medication kung mga moderate or severe na mga cases. And then, psychotherapy,
2: mm-mm.
1: yung isa sa mga i-consider for patients na nagkaroon ng trauma. So,
2: okay.
1: Depende yun sa mga assessment, severity, and kung ano yung findings talaga after na ma-assess and ma-evaluate yung isang bata.
2: Okay. So assessment, magdedepende siya kung gaano kalala, no? Steph, may tanong ka kay Doc Vaughn?
0: And speaking of interventions, bukod dun sa mga nabanggit niyo na po, Doc, ano po ba yung mga dapat gawin, no, para at least, no, ma-manage or ma-handle yung mga cases, no, nitong verbal abuse?
1: Well, actually, yung sa atin dito, usually yung mga abused children, sila yung nire-remove sa, for example, yung verbal abuse na experience sa family, sila yung nire-remove. So yung nangyayari is niisip ng mga victim na baka sila yung may kasalanan, kaya ina-abuse sila. Sa ibang countries kasi, like yung mga European countries, yung nire-remove talaga is yung abuser. Kasi yung nag-abuse sa victim. Them, yun yung nire-remove, and doon sila nilalagay yung sa mga rehab centers, which is mas better, no? Kasi syempre, yung na-experience na isang bata is because of the abuser. Not necessarily kung ano yung signs and symptoms nila, pero kahit na matreat kasi sila, if i-reintroduce pa rin sila sa ganung environment, pwede pa rin nila ma-experience or magkaroon ng relapse with those signs and symptoms. So mas maganda sana if ganun yung nangyayari, yung isa sa mga consider talaga natin i-treat is yung abuser or kung sinong caregiver man yung nag-abuse sa isang bata before, or pwede din na simultaneous tinitreat natin yung bata and then yung abuser niya.
2: Ayun. So meron pala tayong ganun, ano, in other countries, yung abuser yung tinatanggal doon sa sitwasyon. Tapos, yes, yung bata yung ano iniiwan doon sa kumbaga setting, ano. Pero dito sa Pilipinas, baliktad yung bata yung kinukuha. So parang yun nga, no, parang ang effect nun is parang itatanong ng bata sa kanyang sarili na ano ba, bakit ako yung tinatanggal, ako ba yung problema, no? Speaking of, Doc Vaughn, sa mga ganitong, alam mo na, comparison at siguro mga nakita nating best practices sa ibang mga bansa, meron pa po ba kayong mga ibang recommendation na kumbaga mas mapapahusay pa na pamamaraan kung paano po i-handle itong paghihil o pag-re-recover ng mga batang sumailalim sa verbal abuse? Ano po ba yung mga dapat gawin, Doc Vaughn?
1: So, yung approach naman is dapat biological. So, treatment if necessary. Psychological. Therapy, for example, is CBT therapy. Dialectical behavioral therapy and other therapies na importante din para sa mga victim of abuse. And social therapy. Include talaga yung family and community. No, pwede magkaroon ng mga family therapies or conference para malaman nila kung ano yung naging impact ng abuse sa bata. And of course, sa community, as well as yung improve natin yung self-esteem ng bata, yung skills training, and other na mga activities para ma-evolve yung bata and mag-increase yung self-esteem niya. Like, involve siya sa mga non-government organizations or any na mga sports para expose din siya and kumbaga ma-build niya talaga yung self-esteem niya. Very important talaga yon for someone na naka-experience ng abuse. Yun yung kailangan natin i-focus when we say kailangan natin yung treatment and management ng isang bata. And of course, involve natin yung school kung saan apektado talaga yung school performance, academic performance ng isang bata na naka-experience ng abuse, verbal abuse, for example.
2: Doc Vaughn, nabanggit niyo po yung dialectical na uri ng therapy. Paano po ito?
1: Yung sa dialectical behavioral therapy, of course, no, involved talaga natin na very common kasi siya for those na merong sexual abuse. Okay. So, nahihirapan talaga sila na kumbaga pabalik-balik sila, no, doon sa abuser nila. Or they want to master talaga yung abuse na ma-overcome nila. So yun nangyayari, nagkakaroon sila ng different thoughts about the situation, and pwede natin i-correct yung behavior niya through dialectical behavioral therapy. exposing her to different situations and scenario and kung paano siya mag-deal sa mga ganong scenario. And of course, marami pang pwede i-consider when we talk about dialectical behavioral therapy.
2: Mm-mm. Ayun, so parang isa-subject siya sa mga iba't ibang situations para makita kung paano yung pag-handle, no? At sa mga ganitong pamamaraan o uri ng therapies, makatutulong tayo doon sa mga bata. Steph?
0: Siguro ito na lang, Doc Von. Ano na lang po yung inyong final message at kung meron pa po kayong gustong ibahagi regarding sa ating paksa for today.
1: Yes, siguro yung pinaka-importante is for those no mga listeners or family na mga patients na ma-abuse or for those na who wants to know about facts about verbal abuse, physical abuse and other kind of abuse.
2: Mm-hmm.
1: Yung impact kasi niya is long term. So kahit na during childhood mo pa lang na experience yung ganyan na abuse, apektado talaga yung different milestones kahit tumanda kayo. That's why wag nating sabihin na it's just simple, no?
2: Mm-mm.
1: It's very important for you, no, to know na long term yung impact ng trauma.
2: Ayun.
1: So that's why yung mga patients kasi na experience ng abuse, no, they have difficulty explaining yung situation nila kasi kahit na matagal na daw, bakit ganun pa rin yung reaction nila?
2: Mm-mm.
1: Kasi meron na siyang usually long-term and permanent impact sa brain, no? Especially na doon sa na-mention ko, hippocampus, corpus callosum, even sa amygdala, yung fear center.
2: Mm-hmm.
1: That's why very important, no, na malaman ninyo yung mga different mental disorders pwedeng ma-experience talaga of someone who experience verbal abuse or even physical abuse.
2: Mm-mm. Ayun. Doc Von, and also siguro pagkakataon na rin po kung sakali na meron po mga ka-warm heart natin nakikinig at nanonood sa ating Facebook live streaming, kung gusto pong kumonsulta sa inyo or kung meron po kayong ano ba tawag doon, center na pwede silang pumunta or kung saan po kayo pwedeng makontak?
1: Yes, I have Facebook page. It's mm-hmm. Doc Von Devesa, psychiatrist. You can actually view that page. No, may mga videos ako explaining different mental disorders.
2: Mm-hmm.
1: And you can message me there, no, if you need consultation and other concerns.
2: Ayun. Nako yun. Thank you po, Dr. Von, sa inyo pong oras. At marami po kami natutunan sa inyo. Sigurado po ako ang aming taga-pakinig at taga-panood ng ating mga ka-warmer dyan. Marami po natutunan. At sabi nga ni Doc Von, meron po siyang Facebook page, Doc Von Devesa po. Marami din po siyang mga informative contents doon. So kung gusto niyo pong matuto pa, puntahan niyo lamang po ang kanyang page. Thank you po, Doc, sa inyong pong oras.
1: Thank you very much. God bless.
2: Ayun. Si Dr. Von Devesa po, ang psychiatrist na ating pong nakapanayam patungkol po sa verbal abuse sa mga bata at kung ano po yung impact nito at gaano po siya maikukumpara sa physical abuse. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas po ang ilang mga paalala.
3: Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante.
4: Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan.
5: Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos.
6: Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality, abot kaya pa.
7: ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo.
8: Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ng phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo.
9: Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal.
10: Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat.
11: Innovation across borders, para sa bawat Pilipino. a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement. A
13: public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Attitude of gratitude.
15: Attitude of gratitude.
16: Attitude or gratitude.
17: Attitude of gratitude. Gratefulness.
18: Gratefulness. Gratefulness.
17: Joy.
18: Joy. Joy.
17: Appreciation.
18: Appreciation. Appreciation.
17: Attitude.
18: Attitude
17: of gratitude.
18: Of gratitude.
2: Muli po nagbabalik ang ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman.
0: At Steph Vicente.
2: At syempre, nakatutok pa rin po kayo dito sa palatuntunang hantog ng Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Narito na po tayo sa segmentong Attitude of Gratitude.
0: Ayan, baka may mga nakakalimot dyan sa ating gratitude challenge. So medyo mag-rewind ulit tayo.
2: Yes,
0: no? Ano ba yung mga pwede natin itanong sa sarili natin na dapat natin ipagpasalamat, no? Una dyan, no? What happened today that was good? No? Ano bang nangyari sa'yo ngayong araw na to na maganda, maituturing mong maganda? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Sino-sino bang mga tao ang dapat mong, kumbaga, ipagpasalamat?
2: Yes.
0: Ayan. Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Ayan, yung mga reward sa sarili.
2: Yes!
0: Yung mga ano ba yung na-accomplish mo? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? What am I most looking forward to this week, month, and year and why? What is the kindest thing someone has said or done lately at yung huli? What can I celebrate today?
2: Yan. Okay. So, sino mauna, Steph? Ako ba o ikaw?
0: Ikaw muna. Warm
2: sige.
0: Heart day.
2: Sige, ako muna. So, siguro ang sasagutin ko muna sa mga katanungan ni Steph na nagfa-facilitate ng gratitude sa ating sarili, ano? Ay, yung movie na lang siguro, no? Anong huling pelikula ang napanood mo na ipinagpapasalamat mo? At siguro ko ano yung mga lessons na natutunan mo sa movie na yun? Syempre, hindi naman tayo nanonood lang for the sake of passing the time, no? Syempre, gusto. Although, may mga pagkakataon pala na nanonood lang tayo para mag-relax. Hindi naman na sa lahat ng pagkakataon niyo talagang informative and yung mag-iisip ka talaga ng malalim, no?
0: Mm-mm.
2: Kasi gusto rin naman natin yung for relaxation. Pero kasi kahapon ba yun or nung isang araw, Steph, nakita ko na gumagawa kasi tayo ng world news, no? Na ang Japan ay parang sinaselebrate yung baga memorial para sa mga namatay noong panahong World War II, kung saan sila po ay binagsakan ng atomic bomb, di ba? Sa Hiroshima and Nagasaki. In relation to that, isang pelikula po na appreciate ko recently na panood ko, yung Oppenheimer. Yung sister ko kasi, matagal na niya yung inaabangan. Actually, matagal na itong nailabas at napanood na niya, pero ako hindi ko pa napanood kasi inaantay ko lang siya sa Netflix. Yan, so nung napanood ko yung Oppenheimer, siguro, ano na lang po, spoiler alert na lang, pasensya na kung may mababanggit ako makakaspoil po sa panonood ninyo in the future, pero nung napanood ko siya, tungkol po siya kay Oppenheimer na isang scientist po, physicist siya pero more on the theorist side. Kumbaga, ang may pagkakaiba kasi pala ito, yung mga engineer kasi, sila yun talaga nagbubuting-ting at bumubuo talaga nung mga mga, kunyari, example, dito sa usaping ito, bomba, sila talaga yung nagbe-build ng bomb. Si Oppenheimer, theorist siya, siya yung nag-iisip kung paano kapag ganito, pinag-fuse natin, di ba kasi yung atomic bomb, may atoms-atoms, siguro sa mga tagapakinig natin na nakinig noong physics nila sa class, di ba meron tayong tinatawag ng mga atoms, di ba, pwede siyang paghiwalayin, pwede yung pag-combinein. So siya yung mga nag-iisip ng mga bagay na ganun. Ang pagkakaiba ni Oppenheimer kay Albert Einstein, pumasok kasi siya sa politics eh. Doon kasi sa kwento na yon si Albert Einstein, although may exposure siya doon sa pelikula, parang tapos na kasi yung role niya eh. Inisip na niya yung theory of relativity, in-apply na siya ng iba't ibang mga physicist at nakabuo na nga ng... Actually, nagpapaunahan na ang mga bansa noon na bumuo nga nitong naisip niya na atomic bomb na kumbaga magbibigay ng wakas sa lahat ng mga digmaan, di ba? Mm-hmm. Ang pinupush kasi ni Albert Einstein noon, parang binuo ko lang siya pero actually ayoko siyang gamitin. Mm-mm. Si Oppenheimer, sabi niya, noong mga panahong yun, gawin natin ito and then subukan natin na gamitin para kapag nakita ng mga tao na ganito yung epekto niya, ay matuto sila na huwag nang gamitin. Which is, nangyari nga kasi diba yung Japan, pinupush na nila yung denuclearization, diba? Ayaw na nilang gumamit kasi talagang sila yung naka... experience ng epekto sa mga kababayan nila, yung mga Japanese, di ba? Even how many years after nung nangyari yung pambobomba na yon, may mga sakit pa rin ang kanilang mga kababayan na nakuha dahil doon sa epekto ng atomic bomb. So, yun, parang isa sa mga ipinagpapasalamat ko na wisdom dito sa pelikula ng Oppenheimer is may mga bagay na kailangan mangyari para malaman natin yung epekto. Pero kapag dumating na tayo sa punto, sa proseso, nangyari na nga yung mga bagay-bagay, minsan may mga bagay na hindi na kailangang ulitin para matuto ka eh, no? Kasi ito na naman po tayo, kakasulat kasi ng world news, puro kasi mga digmaan na yung Ukraine and Russia, negotiation between US and Russia, and then hindi nga sinasama minsan yung Ukraine. Tapos alaman ko pa yung sa Gaza, ang daming, may nurse nga na nagsabi na ganito yung nangyayari, Filipino nurse, Nurse JP, hindi ko matandaan yung apelyido niya. Nabasa ko na talagang isa siya doon sa mga doctors boarders na talaga nagserbisyo bilang nurse sa mga bata sa Gaza Strip na gutom. At sila mga nurse talaga ay, alam mo yun, sabi niya pagod na sila pero kailangan nila may maibigay pa kasi mas malala naman yung nangyayari doon sa mismo mga nakatira doon. So yun, parang ang point ko lang sa Oppenheimer, matututunan mo doon na may mga bagay na nangyari sa kasaysayan natin na hindi na kailangan maulit pa sa mga panahong ito para tayo ay ma-remind na itong mga bagay tungkol sa digmaan at kung ano pa mga sigalot o conflict ay siguro world peace in one word, Steph.
0: Yung sa akin naman, siguro ito, dalawa yung masasagot dito. Yung ano yung nilook forward mo in the weeks at ano ba yung maisa-celebrate mo sa today, no? Kasi, syempre, actually, ito yung start ko ng, working days, no?
2: Yes! Itong parang Monday ni Steph.
0: Oo, ito yung Monday ko. And then, syempre, no, pagdarating niya yung Thursday, which is, yun naman yung Friday ko, no? Medyo i-reward mo yung sarili mo kasi natapos mo yung buong week ng pagtatrabaho, yes. No? Na grateful ka kasi may trabaho, meron kang nailalapag na pagkain, no? Para sa yung family, no? Meron ka ring kumbaga natitira na para sa sarili mo, no? Pero ako kasi medyo quiet yung celebration ko, no? Pagka days off ko, no? Mm-mm. Kasi ang ginagawa ko talaga mostly pag days off, mm-mm, syempre binabawi ko yung ipinagod ko the whole week, mm-mm, no? In short, natutulog ako.
2: Para yun yung quiet time mo sa sarili mo, no?
0: Oo, kasi minsan talaga, no, pag nagse-celebrate tayo, hindi naman kailangan yung masyadong bongga, mm-mm, no? Hindi, yes, naman kailangan lagi kang mag-splurge. Although aminado ako nagsusplurge din ako minsan, no, lalo na sa pagkain kasi minsan eh, stress eater talaga. Stress eater talaga ang ano ko. Pero most of the time talaga, binabawi ko talaga sa tulog kasi yun yung parang giving back dun sa katawan mo, mm-hmm, na kumbaga napagod the whole week, no? Hindi lang kasi ako sa work talaga napagod, pati sa biyahe kasi biyahera din ako.
2: Si Steph, ang layo-layo na pinanggagalingan, kaya saludo ako dito. Minsan nauuna pa to kaysa sa akin, mas malapit eh.
0: Oo. Eh kaya iyon, yun yung pinaka celebration ko, yung pagtulog, no? And of course, no, bukod, hindi naman buong araw natutulog naman, mm-hmm, ako. Syempre, yun yung time ko din to bond with my family, no?
2: Yes, oo, that's
0: yung,
2: true.
0: Yung days off. Kung hindi man lalabas, no, syempre, dapat pag lalabas may datong, no? Pag walang datong, sa bahay lang. Mm-hmm. Oo, kahit simpleng kwentuhan lang, no, with simpleng merienda, breakfast, lunch, or dinner, no, basta may kwentuhan at sabay-sabay kayong kumakain, ay parang ano na rin yun, parang celebration na rin, no? Celebration of life.
2: Yes, diba? That's true. Ayun, natutuwa naman ako, parang self-care kay Steph, at ang natutunan ko, ang self-care ay syempre it goes with your basic needs, yung simpleng pagpapahinga para ma-reset yung sarili mo at yung energy mo, no, para sa panibagong linggo ng bakbakan.
0: Oo.
2: At hindi kailangan maging luxurious ang self-care. Kasi di ba under the impression sila na kapag self-care, parang super todo mahal mag-self-care. Oo. Pero hindi naman. Parang you eat healthy, you complete your sleep para ano, no, na kakatulong tayo sa ating katawan. Yan ang aking natutunan sa sharing ni Steph. Okay, so siguro magkaroon muna tayo mga ilang paalala mula sa ating himpilan bago po natin patuloy ang ating mga PSA o public service announcement.
13: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
19: Warm heart.
20: Warm heart.
19: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
21: Alamin ang ilang mga self-help tips.
19: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
20: Warm Heart.
2: Warm heart. Nagbabalik po ang balatong tunang Warm Heart at narito na tayo sa last last part ng ating balatong tunan. Kasama niyo pa rin po kami, Bea Gaza de Guzman
0: at Steph Vicente.
2: Sige, bigay mo na Steph ang ating mga public service announcement na may kinalaman sa mental health.
0: Ayun, kasi nakita ko yung isang post ng UPPGH, no, regarding doon sa pagpapakonsulta, no, sa for psychiatry OPD, no. So paano ba magpakonsulta, no, sa psychiatry, no? Kung nais magpakonsulta sa isang psychiatrist sa PGH outpatient department, ayan, merong steps silang ibinigay. Una, mag-register sa pghopd.up.edu.ph. Pangalawa, hintayin ang confirmation para sa inyong appointment. Pangatlo, pumunta sa Psychiatry Clinic Room 301 sa PGH OPD Building sa araw ng inyong appointment para sa inyong face-to-face consultation. At syempre, maaari rin pong magpakonsulta sa mga pribadong clinic sa PGH Faculty of Medical Arts Building o FMAB. Tumawag lamang sa 8708-000 local 1-1 mula Lunes hanggang Biyernes, 8 o'clock a.m. hanggang 5 o'clock, no? 8 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon para magpa-appointment. Pangalawa, pumunta sa Neuropsychiatric Clinic, ground floor, PGH FMAB, Healthway Qualimed o Qualimed Manila para sa inyong face-to-face consultation. Sabi nga ng PGH, ay ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mapabilis ang kanilang serbisyo dun sa mga pasyente roon. At muli sila nagpapasalamat, no, para sa pasensya, no, ng mga pasyente. Ayan, talagang patience ng patients, no, at pang-unawa habang hinihintay ang kanilang appointment. At muli rin ipinapaalala, no, na ang PGH at ang mga doktor dyan ay hindi nag-e-endorso ng anumang gamot o medical equipment. Ayan, maging maingat daw, no, sa mga Facebook page na nagpapanggap, no, na taga PGH on mga nagpapanggap na doktor. Ayan, so ingat-ingat din. Kailangan, sabi nga natin sa mga nakaraang episodes, so dapat legit, no, na practitioner yung, kumbaga, yung inyong lalapitan. Ayan, kaya may mga, ayan, tandaan din yung mga steps, no, na binigay ng PGH. Ito naman, mula naman sa CogniCare Psychological Center, dahil naghahanap sila ng psychometricians, no, from Tuguegarao City, Santiago City, Mabalacat City, at Cabanatuan City upang magsilbi, no, bilang assessment assistant sa kanilang Neurodevelopmental Assessment Caravan 2025. Ayan, para sa mga nag-aabang, ito yung schedule nila pala. By the way, September 1, nandun sila sa Tuguegarao. September 3, nasa Santiago City naman. September 5, nasa Mabalacat City. At September 8, nasa Cabanatuan City. Ayan, whole day sila dyan, no? 8 a.m. to 5 p.m. At inclusion, no? Pagkain, honorarium, and certificate. Para sa mga interesado po na mag-apply as psychometrician, no, na magsisilbi bilang assessment assistant ng CogniCare Psychological Center, ay i-message lamang sila o i-send ang kanilang CV, no, sa hr.cognicare@gmail.com, no, with the subject application _ assessment assistant, open and close parentheses location _ surname, space first name. Ayan. At meron pa tayo, ito naman mula sa Philippine Mental Health Association Incorporated. Ayan, dahil magkakaroon pala sila ng PMHA Mental Health Conference na may temang hashtag Sama-sama, A Legacy of Enhancing Filipinos' Mental Health and Well-being. At gaganapin yan sa October 22 to 23, 2025. Ayan, open na po yan, no, ang registration. Makikita dun sa ating screen, no? May ano pa nga dyan, may QR code. Ayan. Pero ayan, tulad ng nabanggit natin kanina, October 22 to 23, 2025, Seda Vertis North Hotel, dito lamang sa QC. Ayan. Ang susunod naman ay ang Mental Health PH, no? Dahil naghahanap sila ng mga passionate content creators na makakapag-help, no, na ma-instill sa publiko ang mental health awareness at syempre baliin o i-break yung stigma na nakapaligid sa usaping mental health. Ayan. Kaya kung gusto niyo sumali, no, sa grupo na 'yan, sa Mental Health PH, ayan, ay nandiyan yung ayan, hintayin lang natin sa ating screen. Oo. Merong QR code. Ayan. Hintayin lang natin. Oo.
2: Pwede nating i-full screen if ever, no.
0: Mm. Ayan, hintayin lang natin kasi wala pa dun sa ating sa kabila pa ata. Ayan. Ayan, usad lang tayo konti para makita nila yung ano. Ayan, andiyan 'yan. Oo, sama-sama 'yan. Yung sa mga passionate na ulitin lang natin, yung mga passionate na content creators diyan na gustong makatulong para maipalaganap ang mental health awareness, pwedeng sumali diyan sa Mental Health PH. Ayan. At yung panghuli natin ay eto dahil mga ano tayo, researcher. Ayan. Oo, dahil may mga naghahanap ng respondents naman, no, kung merong kayong kaibigan, nakatrabaho, o kakilala na isang psychological first aider, o malay ba natin, eh, kayo na mismo yon, ay gustong malaman itong grupo ng mga estudyante mula sa University of Caloocan City South Campus, no, ang inyong insights. Ayan. Basahin ko lamang, no, ang mismo yung post. We are a group of 4th-year BS Psychology students from University of Caloocan City South Campus currently conducting a research study titled Examining the Influence of Emotional Resilience and Peer Support of Self-Efficacy Among Psychological First Aiders in Camanava. As part of our academic requirements, we are currently looking for respondents that fit the qualifications needed to participate in our study. Sino ba ang makakwalify dyan? Una, no, ay ito yung criteria nila. 18 to 70 years old dapat yung respondent. Syempre, dahil Camanava nga, dapat taga Camanava, no? At dapat nagsagawa nun o sumailalim sa formal training pagdating sa psychological first aid at isang active practitioner o may experience o karanasan sa pagbibigay ng psychological first aid sa mahigit isang individual, no? Kung kayo ay, kung nami-meet nyo yung criteria, no, ay syempre na-appreciate naman din ng mga researchers, no, from University of Caloocan South Campus ang inyong participation. Para ma-access, no, yung survey, ay maaaring gamitin yung QR code na nasa ating screen. Ayan, scan-scan na lang kayo dyan, no, at kung meron pang mga katanungan, ay huwag kayong mag-hesitate na kontakin, no, itong mga researcher na ito sa pamagitan ng email na ito, group4researchers.ucc@gmail.com. Ayun.
2: Okay, so yan. Marami tayong mga public service announcement, ha? Kung sino mga gusto mag-participate sa ating mga surveys or research dyan, ano? Kasi nakakatuwa din yung magkaroon ng participant.
0: Oo naman.
2: Speaking, coming from ano, nagre-research na sa MA, no?
0: Tama.
2: Hirap na hirap paghanap ng participant. Ayun! So wala na po tayong oras. Bago po tayo tuluyang magpaalam, kami po muna ay magpapasalamat sa ating mga nakasama sa production side. Syempre sa aking partner si Steph. Hindi natin makakalimutan yan. At ito, i-welcome na rin natin. Thank you. Welcome and thank you na rin kay Justine. Justine Osia sa ating pong bagong-bago at batang-bata na Warcast operator. Thank you din po kay Sir Leo na nagsisilbing taga-pihit po ng ating audio streaming dyan sa may online re- at syempre sa Master Control na rin po. At nandyan na rin po si, si Ma'am Susan Aison. Maraming maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay, tagapanood. Sa ating pala tutunang Warm Heart, muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart.

Download. Download. PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
1: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
0: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayang patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Isang mapagpalang pagbati po. Ito naman po ang isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service in collaboration of course with the Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang.
2: At ako naman po si Aris Gutierrez ng Commission on Filipinos Overseas.
1: And syempre, kasama pa rin po namin naglilingkod sa inyo ang ating mga katuwang sa ating master control. Sina Mr. Milo Junela, sa wirecast si Justin, and of course, kasama pa rin natin si Ms. Stephanie Vicente. At siyempre sa unang bahagi ng ating programa, Ares, tatampok natin ang isa nating CFO community correspondent. Active na active ito sa CFO. And I'll give you the honor and the pleasure to introduce kung sino ito makakasama natin from CFO mismo.
2: Ito pong makakasama natin sa CFO ay batang-bata at napakatalino, isang dating scholar ng bayan. Siya po ay kasama sa mga young officers ng CFO na nakikihalubilo sa mga second generation overseas Filipinos o yung mga anak ng mga naunang nag-migrate sa ibang bansa. Siya po ay welcome po natin sa ating programa, si Alvin Antonio.
3: Hello po, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Alvin Antonio.
2: Ayan. Oo. Okay. Meron pong programa, Kuya Ray, ang CFO, yung tinatawag naming ULID. Ito po yung, kasi ito po yung parang kwento na ginagawa namin dyan eh. Mm-hmm. Yung mga pamilya na nagmamigrate sa abroad, ang nangyayari dyan kadalasan is kinikwentohan nila yung mga anak nila, kung ano yung Pilipinas, ano yung mga tradisyon, ano yung mga kwento doon, ano yung mga experience nila sa nung namumuhay pa sila sa Pilipinas. Yung mga bata naman, nakikinig lang sila, pero parang hindi nila ramdam. Kasi
1: wala sila mismo
2: wala doon. Sila, wala sila dito sa atin, at iba naman yung environment nila sa abroad. So yung programa ng CFO, dinadala ngayon yung mga bata dito to experience paano mamuhay ang typical na Pilipino. At isa si Alvin sa mga nagpapatupad ng programa na yon. So Alvin, ipaliwanag mo sa amin, ano ba yung ULID ng CFO?
3: Sige po, Sir Ares. Ang ULID po ay short for Youth Leaders in the Diaspora. Mm. Isa po itong initiative that started back in 1983 and it started out as Lakbay Aral or study travel for the children of migrant Filipinos who have emigrated to other host countries. Mm-hmm. And they are usually second or third generation children po. And it is inevitable po, it is a product of migration po na they would grow to be accustomed or masasanay sila dahil araw-araw nilang na kakahalubilo or di kaya napapractice ang mga foreign na traditions, culture, and practices. And as a byproduct, some of them would be alienated somehow to Filipino culture, to Filipino heritage, and most of all, to their identity. And like what Sir Ares has mentioned earlier, na umaasa na lamang sila yung ilan sa kanila sa narratives ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga lolo at lola. The ULEAD program serves as one of many interventions of the Philippine government, particularly the CFO, in order to introduce our overseas Filipino youth to their heritage. Kumbaga, connecting them by visiting the Philippines.
1: Parang ano ka rin, parang sinasabing parang bridges na rin yun eh.
3: Yes,
1: bridges,
2: ang
1: diba?
2: Parang isang isa ding paliwanag dyan is kung yung mga OFWs merong reintegration program, tapos na yung kontrata nila, diba, uuwi. Ito naman, nire-reintegrate ng CFO yung mga kabataang lumaki sa ibang bansa. Nire-reintegrate sila sa identity nila dito sa pagiging Pilipino nila. At yun yung ginagawa nila, Alvin.
1: So let me get this straight, Ares, saka Alvin. So yung second and third generation, papupuntahin nyo dito sa Pilipinas?
3: Yes po.
1: Ano ito? All paid for by CFO o paano?
3: Oh no, it is funded by the participants themselves.
1: Ah, okay.
3: So,
1: okay.
3: This is ano po. There is no fixed fee in implementing a ULEAD implementation, because while there are already ready-made modules for the ULEAD program, such as the Paraluman and Changemakers, which have their own specific specialties, or what do you call that? Focus, rather. Participants are free to customize their experience here in the Philippines. Let's say, for example, they want to visit a local community or they want to be immersed in some indigenous community in some regions in the Philippines. And that would depend din po kung ilang araw po nila gusto manatili sa Pilipinas to immerse themselves.
2: Yeah. Recently, Kuya Ray,